Xa into incam xa zathi uxhabane twas a kucuma caru xa ndikayisa mesh a xhoba kayisa mesh enera ta yise domi ki xa di xa inxa prinsi diba adani di cori nxayire sida di intsi kukhandira nxanxhomku sida di wuyibda ha hukunci sida di iyaxa di omhethi xumumabuci sewuawu israelisti ci xaba nalikamntwa rakunxaba kashida xha urimas kashida anungurimas rhawe sachoma rhucwi jesu bdincunqa amen ada nxa unxa isitabasiri xa di qonurhuwasi iyanda xaba nalikamntwa ranxhalo kusitabasiri xa incwas johane ebdishi nqada ke xaba rakhuma incam xawu xashatu cam lisixidana nqasha cam lisixhayisa nkcasi sahu cam lisikhwese nkcasi kusima tawo cwarade obketomaba nqaliyam sinqemqwakemi tiqhuthi thiti elothi obkigesuba nqemqwakemi titatsikomu amakats ratom tomache tainqonke ha nan mumudama khavera tumna as elopti onstuja kwaire nari gamtu ada ki khaba kashida anuhu anwa type na tomsra nari gamtu ada mai bagu namta au tasa tu khwas kira khakada chira mebada jesu khuru kaisa ki thadi to ma ba tum mai kasa chichila khoma iro na khwas na tana otske otskira otskira mu na khwas ush na pti sib khres uba thadi na ba khatla sab ku nwasi tam dishi nani a ein ta u toras na ta go mi khwas ti na tska khoma i otsta mu tski chi khaisa chedi nas khau ta ku ji khatla sab ga Kakasa begu, aba kaba, omsnage hai, chitomaba, enkuta. Obge gesuba, tau amdi, kanamhe, ha hia ha, chit aigup mama, chigeme, taiba absaguta, ha. Kasigi inkasa baitomaba, domini kasa. Ugabgine kawaba, o chit o aridikupti uen huyao. Hawagine kawaba, chichi, taiba. Wari ab thiba ha cha ko gir tirame ore ki narigam to athari ne khwai kha kha kha ha chi tabe nga bai nae ha se ni dik gira me kau nam ta au ta sa to tira tomsna tomsna ta sa to tira tomsna anguri anga ka pte ha sa an an sa ha sne ta sa ho gi toms ha cha khaba asa kai toms ha cha khadi ha toro chi nai ayo Toms hasa asa kai kesu khretu miske ma tui mis was yara mi eske khadne ran chwa chi tui kwa mi chinke khai na se wa tri di awari hap nis ko se I toms na awari ab kuba chai tapti misa kesu pti toms na

Kwa skandwi, ngadida ki sadadi sago kwa nghaop tipnga ne tika mtuwa aroma kwa amkasen chida gira kumka ma chutu besi I ngam sabade kwa kasa nongo ne tika mtuwa aroma kai kai sa ti neske bekepti hakan ite sidra mise isa ti iske nisa kam disi twin a kai tapti kam wa disi ti kam disi ngalin a ngurip disa huya odra kumske ngadagro mi kama kai dugwa kai sa ngakwe da hinara sisen kongla ngas aroma ti nira nokoba ni bas no bas tindra Kumasin kuda ngas arumas kinesa dida doho ba hamire se skotuan jeno hoba sana taunga ungi sana aringuru kai kenka kai naka mineska pleska kedielti hana guru di malka kedielti alka in horaga hun guru di se swap ngas kinesa sen entina doho ba sana se I se skota doho ba in unika bekeptu ban unga koha bekeptu ib ngas kau kada kaba skotuan ron kaide moro dinira mi se swap ngas kinesa ti itini kota miski nunga sa tanang asna ibete kaisa se kai kai masi et kocha hon admaham irora I irora I sege amasi

zasitha caminqa hanto goba mcamsa a camsa a xadikoxisa qha yethu kotha hon admas yesu aqhasikeni sathi xadiski qha ukosa thine siki qha banqasathe sahuke sathi sa aitsoma kuruba sendri ngwitamatas kosepke ngiba madma tira aiqon netsko netwa ka qhayo otsko ngiqhayi ngayithingisa ngiba aiqon kayi netwa ka tsko qhayo titsko ke samas nqa qha iqasin titsga qa Otanga hunting the sound about a congay. Amagagam whip game, madamaha. Umta, quata, nanguta, kunta, tea, tibasin tahuna, scosse to the gadida message. Who gave Mondays to get known like to get known like to get known like tea. Nebas nobas the chakro, nang agu amkangu tina and ladiame, cogo de simang oin. Who got the miscard and sisa? Twantina omdi and cogo de simang oin, do again kaba, et a dahire. Ete ngaha yasna, ete ngure, ye yame nebrego, ye yame da ngan git go hani na ami. Habe tuge bi kogo di mengu, tuge bi kogo di mengu ti, ge go di tina doho ba, kuwa karo si ching ngora sa si, si seng gang wa ngure ti, si seng gwe sire, di da doho ba ne ti singa aroma mire ti, ge go di tina doho ba maskin hosa, di tina doho ba si duga si sini, in huwa wa ba de kogo ba, in SMS ra ti, baby hani, in tihro, Buru hada jigo saif se si sini ngora sa si da jigo tri. Di kuinet mi wa rosa. Nga stin jigo si an habasa si van. Di kwe da gi. Kaini da ga si idu as kaut ma ngoba si da tui. Tige nga itzka sina. Haruto ma nga ipka haa ora iti tige okatahe ko ha. Tige horaga tesa din sen din. Ang han sen di tiku ngara. Habe tika neba ho ma ang ay tui ga gara kong habes tina amen. Itzki da si itzka ay igrao. Ora mi hii tira jigo di kogwe ni ngas na. In kubo karo sila jego kri. Dira mizi. So, tata, ne a di nga daga hans man a stu iska khabes tina. Kema titika toga omusa hokungu. Sisen kong tuko kais aroma ngoba tuirem. Ma warore. Ayi warore imi. Hii hada go sisen niyo. Ada omusa wakwa. Tike kekuba miba dimasko kwa na miba. Hii kri da goa saif se ngora sa se da goa kri dimi. Nastinje kaisi an habasa haidi tui kaisa. Khun kira iedo. Ego sisini mtaditiko mikoi, na ya tike chest, amse sila ngotai jiku haa. Sisini isidu maha, hunko nkasnara uwae, maba iha, wen hansen mas, nebas, nobas, titi maba, titikira dinsen. Nasta dara ganske, toko ba, kai kwe guchina, sisini gugosio, skodo diskodo, tida jego dihoro diska kabe, mirore, tida jego sisini, na miro, sintui na ame, mungudra se, ngadara ngadako yunga mikama, inge khunara I. Nebat skaru, Sisinin wa hina ige chukitanga ba hanta. Odos nuski ang ari adab nga ang ari katika. Damaske yo, maas hina ang ari ka robot date ma hina nga adi iska sina. Titiki noko ba sisinin, noko ba si ito maha. Tingle si daob oka jaime tima. Onek nga ron tina omso etko nga kutia kong huko na miro pa wasa. Tira kasa ije kwa nga uwera nidreng hoa. Tira miwa ni ngoyi kri in nga nga wasi da diame. Tige sige khasa asubu ame. So na ukweda hina ngisi ngakta ukungani ngakta ukungani jeng aroma ijekaisi ya habasa dita doko ba mire. Se idara gomuske doko ba kaida kwa kaisa ti wada guje kori khas wakaru. Sita ngas kori khas as. Kori haidira hoi ba velvitia sta ige wada wakaru. Tita ge ngarisina goro mibaye da kaisa kani komsa. Na inkwa kwenna netisa hun nga dao inye nchumaba maase I o doko ba orisha se koba si ting uwe sklatika ngario. Kaisen ila kose kaisa. One gig wa tao nung ngakchap ay one gig wa tao nung tingyeng huwana ni sisa. Kami pa yi guinang hok nga kaglogu tinang haba ti kari tira ni swap ay nga anamodas di. Kami pa yi pinara kosa se kami huing uip asan kwa aptina go noting huwaro hain. Se ila ni ngakchaba hong lang uwe chaba hutsuka ngaha swap na nila goro ba sinse ngakchap ay guji kekwe kera mama ti kekwe di tituan ting tara hama se ti kadinga tuan taha Osna kaisian ore haro, kaisian ore haban tuanan, isna raha se ikon ase tigiwa, na ingading, huaba giaha, na udos kre horaka sing hua di sing, hua iha kwek nga isid maskeo, uka kwek nga idma, nadra mise, nga netsko kasa kang chak nga tsko, nidia geotski, itna kota, so nga diso gaugu giha, uka haip kama idma ame, nasking ausin malis, tusat kotani, mise isa sing nada, ngaban ikon sekon aroma, Ida doh bang last na dong orang sekolah sendiri dia kena wang ay ho ngare neng ay nekarung ay kung ngadi jekromi neng ngasang lagi kawan di masih si kom si kung ngatabira hoe si suap ngaske nesa adira jekromi bay ngayeti kai kung kira ngau

ne mun haun ge ha ka do ra i pop central sa ka di komi central sa ka do ra stock le camera ko se ti ge mario ngasira di ye khabe ne goro ngai de kwa isa sti goro mi kai tun gira it masi rostu lan nan ngwase ti ge kai sian kwa kwa kha ti ne qhe ski qan ndo ma khabe ga number sti ma disa kaung uyigenqorisa it maske ucwaye ndicwaye to maske ucwaye ranqhathi rosusta xa namba usanqwa rhabe konqaba kuromuwe qhayise eye xa ndingqha umusa ngawo xa qomusiroba kuroho nqaye ncike ixunda ayithuma xa undas xa unike sicala sokansi thinqonsigacayiyo rosus nancwasi ayithuma raxa qhayisa nqaba si muna ncha umusiqaluma thi ike xa ndisa kuba norhora qumuse xa ndikele khona xa muna ncha umunqa sinxa sicala thithi ke isixhwarhati maha ada nobadra sau khama sinancirhun ayisina sauri tada ncirhun ayicwi ayisa ncuthi ncirhun ayicwi qa xa uthi ha qawuri nida kuro mibada ke xa xa thi ke isixise kutsha xa ndiyike itumsko ayithuma kuro nxa sko sichaba rhorosu sikanqalisisen sisi nxa ayithuma mun ndincha usinxa siyacangaseyisa so nurisa na chai khabe ndamadi nurisa ndamaske tuan nanara nambos tes ai nambos kose han has nara wiho khabe le din ai gura han ai ai wish na chai khugira nga khu china go qaro chida nga khu na go qa ara di khada khuna di ada khong agu bada ba khong agu haran ge khausi ni hasina marin si khun ge khoep kha guru sa khu ge nga ba khniba ti qobeb di asi ha ha ni sei satska qobe tesit usa ustina dati ni disi khu ginai khu gela doni gela khu nera ngadi ngang ai tlangu ga qon tira ina to khoba sao aire khida sao aire khida sao aire e no to da gira nga qon qwas tes e ama sai gira gi chai e no khu betam gin ama ma no me china ti da gira mi habele gini din ai ka hao kai kun da ba chai khu gine khuru to khoba khona ho nga rore ti da jikrum ba chi ama ngai do ma ha tsau ku ke nga ka ti tsura do khwa mire da a nga di e kai kuna da ka tan kai kuna in sin kai kun sen sel ber haran di khwen nga na a isa sin ka cha o it ma kai ma ti kun sku sai mi ba tsuwa ai kun sku tra kun ta o ne ti sa tske mut ai kun sku da ka kun ni sa we de of ni kun de mi ba ba no ngai bi sna dru amut ngan qai qami tain wana ra diba se ikwen a khabe ni ding qai ka ha ora qai se khuya khabe da selver hare da tina ichma qadi da ga tsasi na unwat maskeyo mabada gini si di jego mi mabada jego qhon ni di jego mi khoye mi ba i khoyi kha qon uere di da dogo miri ngak muske ma ichma rosus ka ka dura sa khu ngan qai qobi ko si qadi mun qhon ha se iyo ngak qhon gura di si munda qhawe se iswa maske ne sa chi gi do ngai qai rod ma ha khu gi da ngana ko ro chi Kadi ka kai tungi tina ngawa kara si khabe tsa tina ngi koi kasi ya swap nga tsika mungu. Ihi ne ban karo re di tsika mungu swap nga. Tida widure di dokhba mire. Sada gina wikha kweda. Sada damar nama kweda tingia wikha kwene koe tsika mungu. O di tsi nga bere nga ma ba ma ma re nga kwa iyo nga ba. Nga di tsa ubada mungwa unwa o. O nga di da kasi mungu tina da wire kwena. Nga ba tsuki nga ba shi kasi ha yin sina chikuro mu. Nga kwen tingia ura kasi rakong nga gu tira wiku seyi. Ni tabit ka ko tsa mu hine ko si ne bada ya khowi ogo ne basi da ya khowi ai tsukuru ne ba mu khop kisi ne bada ya mara wi tsing ngadi ka un tsi khon ko ndango se sina gro mu se senje ngadi khona hara sa sela wi ku se tsa upke ha go gira ga tsa upchi na ko qa ro re di tsa to ha mire tsi ngadi e ka itong ka ai tsong ka kong tuma ska ye khan ka kong o nga nga ma go tsasa to go ba mare tsi sita selver ha re da tsina kong da ga so apna mi ba re tswana yinde ba i u tere di ira nga thago madiko hindi ngukada kwa kumba kwa ni kai kai kai kwa kha khaisa e kane ga swap nga sa tida to khobali da mi se i se ge nga tsa ku tshina ha se khabela ni go se ge swap nga ngene se di se kona nera mang wa thi ila ge sala di sa ku nga ha kwa am ja se tshika mtwa nga qaro ma o se julia ge ngo skira mi dira ge nga to se khaitsi academy ya nga ra mama da le thi ma sa deep thing ge nga ge khanya ta nya nya marisa dira mi thi o se beri thili thili sting ge ne swap ai khaida kwa dira mi nganda be nga in ka nga nu bada kwa qong wa disturbing ngai gen ali kusa tirami
chida jiko ya chida jiko nchanda besi ngadira misi nganu masi pchuka kloe koba sehi swa iskine sati kwa esa smona fabiola kabadi stin kaida kwa aski dine kwa aira ha misi gichi kwa esa natin nganu se stin ki odabisa khusira tin jiko ya kai dira ha misi gii ngadi ing akode nebada kakoso ap ngasne gini sabi kwa esa apole snara misi da tin ki kaya ne chikam kwa aska aroma sehi swa iskine sati itini kocha kose ka iso ap nga ike kwa aska titana kakao beti tina kaida kwa dira mi ti wakho nina go tshentina do go ba ha e sa tshesti tupta ne kwa sa e hara go a tshise e so a pna ske ne sa ti ncwa ike kwa di de se e ne tshika mtlwa sna a roma dira do go ba ha mi re ne tshika mtlwa se la di go se ka e so a ba iske ne sa ti iti ne go tsano go ba go se ka e so a pna ntlwa skwa tshwana madira me di dira mi se e so a pna ske kwa sa julit wana go tsa o se tsina ra mi dira tshinje go tshe ores tshe da jego ne o tshimise tsina ba go dira mi se ske ne sa bogi mani ge neidal go ba se tshinge ne so a ai ra mi hi tshe da go rekman store ba go e rekman store ba go da go tshe e o tshimise rekman store ba go tshe jego ne si jego a ametatwa no go ba ye no go ba metma don la tshe ke mang la ba ra le khteng am ti ge kharro se go nga ka nga fok like di gudi ge ng ame ti ge frela tira wa nga de ng ame ti ge da sunna tes e bara na la ba go wa de ng ari ti mana tin ai tsa fok like di bu se tsam se ka gara nyo go iro se go se bira ng ame ti ge ba go tsama iro se sa ra tse ng ame ti ge bu sa tse se ga go mo ye se go se re ti don la tse ren am na am e khaba tige ngaqa u na dira am of kidira miba sei ge ngadi ha sei no bodaga go se ge so apnas nas ke kwa ses Patricia Kopsi ko persona ngabara mi tam khaba ga sa go sida ke tsheko na mang ang diba dang anwa e ka ang dip tigwa go khabe ke ngaba ha tida ngang ang diba anwa dira mi se so apnas ke ti e ge go khabe ke be tini koskao african days ha mana tes ke khaba holiday sa ditimi sa tige ngaba go dance stuff bo sa tinga ero tis ko tsin ngaba go ra bo sa tse ngapa tam khaba ga skara wa khona ni ha sei ngaske ne swap e am u di ding in stes asia di sase genocide ei dira mi se tige na chap is na wada u kanira ha se tige donera tsa chaba ho le ti fries a chaba ngadi a ngadi sa tsisi na ha se a tige sa nqa e bara nqa ha se tige nga ba go sila mandate dira mi kaimare kaimare ba sa sa bru ko sa kere sa nga rona mawa go nasti ko musika dira ha se tige ha di tige di kwa ha e ka nga bana mi me ben kwa mo kwa swa tsa nga bana mi tsingira mi sinye ke tsheko o sa ka di sa go kwa tsheng nga bana di kwa nga bana mna ari go is a go ro tsha tsha ka ile go ro khong wa nga bana mna tsing wa di si nga go ha nge ari go is a o sa ka di sti le bene tsapa e ha no sing an pasti kho pasti khabe ka go ro ho se ti ni di isi singa ni di si e tsa kwa kha ka khendi kha kwa go ro khong wa se tsige o sa ka di as na ora ka se ka se go wa ha ikona ti u ka nda tsung tsi khontina sine di tsong ta nga ba singa di khano si tsang la de mai so apne kharang a re go se yein nan tsing go dog ba di si tsang la go go twa sap na wo kharo se to tsong e ya wa si ske go tsa to mo se isa a di da dog ba mire no go bala ka go se ka iso apna snake ne so ap e ne para mi se petanis nga sna ske sicilis na go a kai e di la mi se tsing ngom ding tsari ka bana tsing ke kai da ha ores di la ne twas e mi o ke fi tsing ke in di la ke ngai go tore twa tsi go se ma di la mi ti ngom dom tsong sa Brenda Tony Scraver singe e khaida jego khaida jego dirami ngumdum skin lasa e WCC ngumdum skin khaya ne twa sa dirami se tsabeng a go ngwe kon ke dira velo fen dira ga maet masira ngo thi ke dagera khaya tsa tswane se lege ke skwa ne tlege ngwa skwa tsa go ngi khona ngkhaya skia e ngkhaya nqa da ke ne ba ngo skwa tsa kanyo tsira kota dis no ka ta e ha mabadu ha ta ing aroma du ka ngo go ika me me tsire ngwa khona mabako ngo ro twa khona mabako idi ga benje nen dang yo ka mang kwa ba op dang aros no rang aros ndi tsido kota ni mise game no bala ka go so apnga sne ke qasa ska lista ka shona stinge do go ba tsali be sin as na go go di ba go aro ba go ke do go ba tsaire o ka lista o ka lista do tsaire e nqa ske kwensa nqa ka mang abe mang anipti ke kwe si kaushona speed ko sona kogosa sesiya ke to go ba tsaire dira mi ngaba re ke tsali be bigile siyo de ke ngaba ke re khong o a tsi ke se sansa se gre ha se tsang us kama tu gre ha se e se le gre kom o se ka lista kaushona tsaire go a tsaire ngaba sna do tsali be sna dira to go ba mire e ka ka le swa pele ka go se ke swa nga sna le kharuro tsiko no go ba ne ba mi se ke ID up abo se tsing dira mi hololo se je ke tsaiko se je ke tsaiko dira ha mi swa nga ske ne sa tsi ike
no khobadani kose ka iswa apna sithina ike Mr. Khause tinge ngwanda besa khora mesi ke tinge khaya ne xwas ei thi osibebi ka bana singa ndo gabira khaida kwa dira mesi thi ida ka no khobagara koso apna ike nguro sina thesa kho khaida ha holo los dira mesi thi kwa morin trayer tinge tani ko besa kho sita tingo ngamja sendira mesi edit tinge ne swap ei osaka disti engwa sa kho eri brand tinge disap ira mi khaida jego dira mesi skene sa thi ngabatsa koso apna rikiti ri fo tinge ikha

Tayesa donra testi o ganja barka huraha mi seike. Espedi dere se kwa kose stil na unga sa kai a dinami khabela doko ba kai ha kai da ha khurotman stasa da gini sarek da yi khurotman. Yuka guri kata jege nisa da ki tida nike nisi sa ainsat madaka iyo koro gurin tun khai tau bain. Ainsat madaka iyo khada kan anu se kren anyo ore gin gomel khakut tau bain ngani disi ska. Ainsat madaka iyo oni koro khada kan anu se anyo oni da Nan dunia kau mendisiska. Ini sila dilatih nampau sahdi. Cuma pasal kau adalah sahdi. Nih misi suap eskini sa. Ustudu kalu kasting ke kaidah gua dila. Negos ada misi ti. Awak cawanes karis tinggi nih suap. Iku buku lensa. Khusus ke tinggi kau kai. Dila negos emi cipta lagi. Iwan gua mustin da. Ucapah kau kaidah gua negos ke dila mesti cipta. Tinggi usah kau sahu. Inhat negos dila don negos. Aroma ramisi ike. Iti ida ka kose ka iso ap ngas nes tipna sa ebenis nek thaya marulas nga perisin soko bep ching thayda go adirami netuas ngas aromas ke nesha ti ida ka ko lukas ase tinge sige tinge kong amgasen dira ha mi jere mi ap ching thayda ang tuas ke dira mi se it tuas ngas ken se khatka ostin han asa khura mi garisi sa sila ching thaya ko aike ne dira ha mi se ske nesha sen ye ko na ngali thaya damara sebe sa khusnas ke ubele sa thayda go adirami ti ubele sin ngau bahu iske usudur da usas na hololo sila ching go thay dira ha mi se ke omati lasting khaya adiramin e ti nobatska koso apna snege e ausrebekan ibesna stratinjo ko khayi dirami badrfal post tuisa huske nesa ne chikamto as aroma chikamas morin stefan esting dera de gusting khaya ne chikamto as e ngutwa sa khodirami se omai pasin berse basa kho khayda go adiramin ti idaga ko je kankwa sila tinjo ko khayi e dirami ke fora ban kwanda besa huske nesa ti idanikoska ge semgalitina kankwa sti dohra ne kwa sa idaha me se game Austegla songa besting khaida go adira meti salad courses tinje California sa hosira tinje go khai di do khobara ha mi nange ne chikam kwas aroma kwas kwas ti khon khain ha dira mi se e tso ba ne chikam kwas na etini kos ka so lastik ka khadu khastin da mesila tin am ga sinda go ne swap ADT ike nga dira ha tsau se ne chikam kwas aroma tini kose ka e swap kwas ke ne sa ti oba Fred Fredre concept tin ging ngam sa khaida go adira mi ne chikam kwas aroma ti okay man tin kubugu len sa hum sila tin kon am ga sen dira mi se skine sa ti karo mori se tin ge si ge ke khaya si ge ke khaya dira ha mi se ge swap iskin nisa ya ne bareje gurumi ngali e otite jing ngali da gurusa o ngwan ngai gurumu o ngali jing sa ufo ne ngoi jing ngai sen ngoi dige digira mi yame so free artists e gwi jing hanusi se ngali e kabe gu ngaka nira kai ngai sen ngan abang naman nga twin was na hang abang naman ngana ngali da guru kong ngwari kai gwi da gurumu social media pa iyo ike ngali e an aba kungathi tsike ngukhala ncaba ncamukuli dana sithina nxa awulosinala manga sina isichap imathi nebancaba ncamna nisela xhaka khandi inqako loqan thi xa unqara nthina koro ngali drill xa uka kuwe nesop osaka district cap awathi ke lisise nxasa nisinqali sina kungisa ngisendi dikromi ngali ke nisa ngumisendi hina qwa khase lithifre yathi sqaro matuike edin xa khase ngaba khano sisinila hase ke edigene bara miyesi thitse go tsakoro ngali sina ngali tona koro khaperon tsi khona koro khai ngai di khabe gin lade ko ai sen i khabe tsirung ba ko khara kana ngwa re phai gung ngawe swap ai tsiru mu o ye kaise ko i khai titske ni swap ai ngadi i khanusi antas di khabe go di kon wali le khabe tsai kwang angas khabe gung ngwa kon ke commission skusa go ro hin se ina di da dokh ba ne swap ai mire se ye e ko ai sa selna damas sna sira tsin ko khai di ne twas ai ra ha mi se i ke i dira ke dokh ba ni ra ha mi se ge ngan ge khoron hina ha se na chiram twas aro mala ni ko se ga swap ai tira ge chesmis kaunira ngungtu se dar na chesmis le chigam ches na aroma khol chaba da ha se ina ti dina da a ngau kha le ches a chesmis a hu ti ngas nga is enira se i khaisa e se i khais ke ke sing khaba sa ti ngamis ke khangara misa ti ira ge ngadin khawa se swap ngada to khaba sa da disa gup ngala khawa se swap ai le di kharure

ai wa sang wana sa kha kuna hu sa sa tsak tang khuna ai ma kuna hu sa wana khai am khai wa khai wa nga habi o tswan ngani nga habi o kwan ngani ndin khwa ka ka khang ngang a di khang ngang a bi di ka khu ye ta o ka sa do ne ko ka da gi di ku da mi sa tsak tang khuna sa tsak tang ibait ma kuna hu sa wana chi na ngu shung wa an sa wan china ngu shi hang na hu in ta sat stang abe hun sat sta chung chung chung chung ai tao chung chung ai chung chung tao ai tha gu wa ga e ga sa wan de ba chi ai ngo ra sa ta ma fai lacht mang ho bai na da ha ai nin ho bai gi do kai se ya kai se gi nin ho bai ma ki sa ta ki ai se gi kao ra kai se gi kum kai se gi kai se gi kai se da ki kai se gi thum thum sa si ba kai kai se gi su ri ku chi khan ku chi ai ai ai kai ma da ya wa wa ka bu ai kai chis is that chis ka khatis sawan ki sa tsakana kun dua feilacht ma

0: Dikhonqubare saka khwena didachata tsanquba khami tigirami he dikhonqubare dikakhwena didachata tsanquba khami ame inquba quba dikakhwena didachata tsanquba khama tigirami so mina qas tinai shaus otsikira ngqa tai ngai pna haisi amsina haisa inqaske Terus ya kamera sistem lain saya coba. Saya dah kahruti emin dari bagian hati kau dan nampak tanah kau kahruti sing angkuh hati ni dah kamsa hati saya sedang kamsa hong ayat itu tu betorun anu deh ni dah nesop ayat abas di kam ayat was. Aku pun tengah cik khabar kasih kam ayat was sing apa tanah dah kau jasa kabin warop di masih tina khabar kasih ni dah hong ayat sem. Huris tap ayat kahruti sing angkuh hati ni dah kamsa kabin ni dah kau sing ayat na huris ni dah kau sem. Comment kam sera mi ese ke horip tik tok ba disikoron a hen kara ne chekam ko asti hu iska ma ka oni ra ka usa khabe kam a disitun a hen ka si ma ka u chekan a bitu ir khaw ni ra ngom sa khabe si karang a ein o isra kon ora se tam dis malin ein ga hu sa khoman wa oni ra ka usa se sores ke tanang a ai kam sna disikosin a hen ka man wa hu sa khon la khati dis malin ein ga man wa qani isa khon ni ra kam qali ke ai mu qaru dira mu sense e tsauba dira to khoba mire Sila gaya sila disagup ngan amga sertikan kuas IT nida korosi. Kau dah kasuap ngan sagup bapa kita musen nida kami. Oda getung Dr Charles Isepkan nida kamsi ngaski genocide remembering day nida mi esei ngaski kau habe kini nida cedi esei cikai ceski nasa kam widi hingga gehadi hadra ing esen se ise suap ngaski nesa. Ti ida gin ngaskau ngan dalan kali si mati ti nabahu items di tarung an kuinang haris ti abiman ani pungan sab Lem kali sepekan direct kamsa lagi clean campaign clean up campaign ini lain ni dah hasil maskin hukum as nasa maskin kami up nasa next month dah isa star di sini tim labahu han haron tan di dalam mati sekapit hari na ibe mana ni cikam kuas idaan mau kaci a pasin pasi ina kaisa mes macarai seradi ngam ngamsan macarai seiske nesa tidak dokuba mirem tidak koro cing kuan macarai kaykona Kai tu mana? Kai kiri. In mana tangga? Cina Washington. Ini kami apa nak lagi sini dah ngah adi layro di lagi dalam dah kau kotek sini dah kan kau guma bahu mabas tasti. Adi orang cina ni mai dah. Orang cina anak me dosa dah kau dah asyam me dokoba. Ni pada mi esegi nama biabti abang ngamku je kuasti kan kansa nama biabti wang wintaup nama biab Broadcasting Corporation NBC Sagroma naba inko witsman wang wide daupti ngora sasi aroma wa unhain kais aroma hamedo I kan kans sidatin gira kan kan nas aroma dohoba nama biab abang ngaman di kaya ngah kan kansa madas aroma tadi ing wang wide hia Daupti ngora sesipti tauku nga kwena hoho nga stip tauku ngoro ting. Uisa waraka NBC sting maikare di ngadi goro nidi in abadi. Uisa ichi kwena kousa se daupti taraku chi daupai maasi ku chi kwenda uingan wanga kaisitain kharang aromain daupai chi maagua tau kaisa goro minta kapase kais aroma digi niswa piramiem. Zaid Afrika abdi presidendi Salal Ramaphosa ke Botswana nga tam tera nghanusi salisa uam ngaba ibko niswa api si nesa is botona the president di duma bogopka sinira ngwan harugude di se iswa pngaske nesa ngas botona south africa b national commissions bnc tiramis aromanira netenira house eating kwan isk nesa digene barami Nabahu no khobak bangro chiko saladin khwanding apnas naske saladin hopding unsti president coins and netumpo nanti ndo salamim naba i song khwanding ngobusiba anupti ai bangud bara hon ai khaisa khabe isa tui khaisina isa keng eng hansa unwa se isa khabe nes ai da tsasa nga kha si ba kha usa i ga ngadi i khaba san obadi ngadi ga kha kha sa chi ngadi in ang am ka khai song khwan chi khona ra group nabasko ochivrangosti as fabu fam tiang sa khai ai sari ses khau ka gro me se isa ini di isong on din ngabu sip di masi ku ngaku china ka an aran ui sen se ka i khais ngasa di gro me se iso ap ngas ke lesa ngai ge sara din hop tin musti president ko ngat khabis ko sari wa hai so ap nga ari go charango pas nai fabu fam ngas ta bas ko si iso ap nga gro khum se i tau ke na ba di da do khoba mi le ti iske ngali kan sa gro di se khabe thida ka re nis ko sari so ap nga sara din hop tin musti president sa namibia ap tin urusip di ko kan di khari ai tare skro me nes a iskunde basari siye swap ai ngaba inko ngari ochirango shna hai se ko thoro swap ngatkro ora kase ngaba ngusap ko apti konchi kabing ai dena china koro mung swap ai madista nes ai koro kom dinira mise.
1: If there's one of the things that gives me sleepless nights, in all sincerity, is when I'm hearing no medicines in our hospitals. The ED is giving him gray hair. And the deputy minister, company you brought the idea 1989. By then, Namibia's independence, you launched it. And our first Minister of Health, Dr. Nicky, is the one who came and launched it. And you are still persistent besides all the problems that were mentioned here. Persistence pays. And if you want to achieve something, you must really pursue your career and what you want to do.
0: Naski sadaj ngqhubti president Dimpo Nanti hindeda skusi ochivarango shqasna ngafa bufam stba skusari siswa bagro kumuse kaisa ti onkwele sta unha edi iso ngwandi ngabusi tikaise ndi ina ngqhub ngara ha din aroma digro mise iso ap iske nesa tida lo khoba karuro tiko sadaj sa gup ngara ngamkas na so ap ayine tis ngak aroma lo khoba dar na ngwaron hina hana didra mise iso ap ay ngwarek kaigun ngasna kare ndibada gagna ti kose ga iso ap ngamadira

0: ayin ore masing huan ching hang hasa khona kaon na thui bas aroma ida ge ai kong chine sap ai doctor Charles is it tina ne ba unga genocide remembrance day dira misi da ge ngali ches ngaske ma ko di baba ni ra che di sitin hanu si se ai age hai president di kong asa nangol ba phagen abang abo se kam li si thain as a kam li si thain as ida ni genocide ches ngasa ni ra holidays a khase unga khabe ngates en en essences a khase ni ra hasin ngadi ge ha I kam ui di nya ge di ding aroma dida kharu chine sap ai doctor Charles is it tina ne ba kain kwa Moro Dimitri, Nidites, Mika Kabai Rory.
1: Quite in the colonialism, I'm seeing Namibia country of British to West Africa, taking my Berlin's company, Berlin's the conference company, Taye, Okinago, the creepy colonial troops, Krio, Okuji, Ega, the coup, the Huntley in Kabaha, Isadaki Hanga, Namakuji, Hero, continue Kayam's Gilhanga. See, Tamaranti, Sansin, the Kuga. See, Uje. Tai tren lang kuka jere u pasta ku jetoro pa ji hin ki nga toro pa ku I kwa ti sala ku nna ki kam ni o da ye nga te sa kwa ka re ti ha ya ki ku pa kan nga ba e si an ka ba sa an ka ta ni ma ka se tsa ku ku ji an ka ba a ga no na mai e da ni ku ri po pa se di tsa e o okay e ku tra
2: Neutral di kutni, aku sama artis, masa ke uwe. Si ap kadia

Nga di sikoro nga nga man wa swap nga dagi ay kams di karong a nguin ang haris di ay man ani kong ay sa garis pangira kamsi kadi I anong sin akasipina kong harap aromatik kausase

0: dinao Facebook an taren an ran tain has to ei hun gi
1: gida kami kare chi khauri ne danin khauna se hun aroma cham ko se tui chama ka kor ko se cham ko se tui chama ka mani thai ma sat ka na ban kala pe ka ha ka iyo swa kwa sms sa siri
0: facebook's a to get k summer's morning show di a ho mi kha ngaba siri ino nen sina u hun mi ke so khian sim kha nen sina u hun mi kai chiran hun ai kha kai chiran hun mai tui gan hun ka bit

khawke dikamro kuje kumara nga he niyam dikuma nga uneko gathi tatire tirami kamro kugira nyoka ni back dated dakmora kanu bada pibra waro tije ba khawke dikamro na kumara nga athi tahire ai tayi degre ai tirami ai waro sna da mugwani oh niyam sa degre nga uthi sileki now nga skole da genga bi ai nga khawke buru khawke nga uqoro licabi kancithi nomqhaqharo liqhayi thinawu nidi tubaba night inqangi ai waro thinqayi nga athi kunami.

ngani 5 singene barami oh tikho kuphina ngingqonqwa bala nje kunqhayi owathile ngingqora ane amdeqa thidira mi thino bathokoza will this ndira mi ta ngaliko sinqoshwe wa already thi ai ai tadi le doh this the safe sinani ba mi thi wiya thi I do orders tane dikwetsa ngqhayi wa gaire ngqhayi wa roda ni ngqhayi thino don ibethe ke kwa ngqhayi wa trade scout ngqhayi wa mania ho ngqhayi wa rotsa mo mas trade mat kabe nqa ke ngqhayi ka kabe thino ngidi khu ngi hanye de ke o ngqhayi pe di tsi tsi o tsi ngadi tsi ne di ya me di thino don ngqhayi ro madi

unxeleki xabe manxani icanile acamrosi ngoba uqubuseni xabanila hasi inxanxhasinxathi nxasikhaqaqha ruthisinla camdisithi masikeqhare undi axhesathi kamyesu wabnqa next month xa isasta tinila mise session 5 tinila myesu wabnqa.

Ore ab gedo bi ran o dide gini dide gi kabo dide ngai ngai bi yame kaya sma si ran ngai chi bar na ma ai kwe gedo bi ran o limit ma apko kapa ma ina gini ngai no sab kaya ban kuma da bi ran o ore ab gedo bi ran o dide gini ngai uda no kun gini ma dide ngai sab kaya dide gini ngai ba kwe ore ab gedo bi ran o dide gini ngai yame.

0: ene batra nqabe manqani ba khabada khaduma ngisu ka qhairwa qhairwa tshingisi qamse qabe lusina seleke no khomanela di tsaho wa midani skose tile ke cunqa next ma xa isa star season 5 tila mi khon gene sise qhabako akadi sikhon kozi nqwa kha thiki ngali ingcuku le qhabako a yi ha khama nthi khamdi ke
1: yeah.

kufuneka ukuthi ncuthikile ko. Hayi, niyamzela ukungqongula ke. Oh. Dike kuzo. Muna ay ngadali thero lithini mntora ha huwe tsikanxa unxabe icishi nathi ay dingqobi na ke dog. Ay dingqoso. Kire ngadi sina la mkwani ngiwa. Kire ngushina da gini wa uro charero sethini goro khuna hanno go ba. Ibe tsida go ntshurudma ha. File ka qoya wa file ka hadi of madi.

kanqa kungcono ngana ngxusa khona konceya icanam o nohobarang qhoda usithi xhala inqasi ngxabayikile icanam ehoyike wanxa engxolisa seqanqaya sicwiha ebe ngqoroko sike South Africa qa ngali I matlanga commissions team apha isa ditikotha nemise swaqa netrokotha south swaqa inohoba gcisa se nedi ingxwa kanqaka sithi khonqaroma khoyene qhoze siqala ugcaya gcina ungaza thola ngxwa umhlo ecwi game neswap ek brown mokoti ngakho kubuku abanqamukulida napa sithini kwanaship ngaba khwaba hayi sms and whatsapp and tikhuna tikuru ngincabana ngoku daba kuro nokuthi media sayinqa kuro khumenxa neya di phone inqa di mithini kuro xa media sa brown mokoti kile khwaba de khona mapa kamni ngchawo manxa kamni ngchawo ta inqaro makamni ngchawo nga ta ngam ngamdi of amsti documenti of nga nga papiri of nga dokumenti ndaye dikora mi ngana sijiwa nangcondi ngcuba ngisi taye dilicei ngisi ncaba ngukuthini kunaka ngayi ngahanti kamdo ngcawo rethithi bat kubona ta inqaro makamla ngcawo ni sibi yaphithi ndala je kunqhowa thi jeke ngaliso rhonthina kuro nothi khume ngcawoke ngaro itinela je kuro saworothi kuro mungayikito tensa thizela kuro musiyise ncabanamkutona ngcapuke swaye kuro utimali kanalwe swayike ncaba chayini.

0: Karasi. Orasa sipti ay maya ukuke satsani kuika kankao. Nasa kasa sip ama. Hainga kaisa kui. Muna kwese koro koro. Hainga koro mas. Oh! Hainga kaisa kui. Nanitam muna. Kam kam kam. Esosa. Hamile. Ichangaba kasa kasa siba. Depke Domi Michael Sound. Kosma Kosma.
1: Ada gangwas gangwas ti mire kesa mesti kan na moro moro ti mire to go ba manxwas was ngati di tsa khona tsa nwa swa na lori ngare ya go ti dino seng qeme ba tsa scraper ka go start wa do moro ti mire ti in soro se qam qam seng hurun nqa ne qwa ka ma e nqa tore qa do ti tulo se rugby qip ka nqa nqa re wa ni nara qa ga nqa qam ti sikuri nqa ka nqa ngo ti nqa nske go an ane aske rugby nqa tsa ke swa pne ke qam ti sikuri nqa ka qam khon ti nqa nza go an ane ti ti ko 25 In moro di damire ni siya karonga in gege ko ege ni siya miye chara kibe si mo karonga siya se ke tam disi kuri ngaka ngan siya ka umye so apna ike kna odo sida di ngan siya ngapa bartes taipina ni hap ipna sini ati ngapa ho walk rugby challenge ina chili ipna ni hap ngapa sin hoba ni ngon kaiba se da ke ngan siya ke akta ing ui ngaske ngakka bisa chiske se dafrika ipka aske karu ni siya ti damire kna odo ngaske au kumun klap ipna ike ne ngan siya ngapa ni si omguse ngaske tam disi kuri ngaka in kamko ikugu akta ikenye taunu wa mkoto Christian Bergeri, Tian van der Westeseni, Marcel Klein, Benjamin Mosterdi, Liam van Royeni, Pandeni Shipena, Berger Velem Ulofsen, Cheripo Karumba, Kobes Moutoni, Zach von Weiler, Ruan Achenbachi, Peter Jan Streitomi, Onsolam Zenankungu, John Connor Nelly, Eduardo Dun, Jacob Colin Labusachne, Isai Kazondovi, Johan Simoni, Jod Obermani, Abakaunghus Nge Carlo Hawangap, Wesley Haukongop, Bertes Narib, Alejandro Morkeli, Jaden Jansen, Derek Peseidnodi, Django Bredenhami, Jano Erasmesi, Semib, William Begesi, McRain Van Vegi, Damin Kleinichi, Dominic Isagi, Aguge Kamko Gunada Gungaba, Taking Ganaske, Rugby Aroma, Tikam Disagreeing Naga, Rugby Tinans, Aroma again, Nakam Gurun Nagua Taking, Didadohoba, Mirek Nado, Ti, Tangandagadohoba, Muro, Konina no Kambion Diramidina, Mikararin, Niscoze. Ada get it, Kongo Dingasi, Nado, Ti, Kongo Dingang, Wanaraka Naye, Aba Bakmus, Niski Kabago, Bakmus Coastal Marathons, Niski Kabako, Tigirami, Nado, Ti. Tam disi tuinga netes ege habagwa khobame khome sen dige kwa khome aske tswa go muzwa go valves pa ska ka dia khoi ngu ding dige ngabani ha sen ngona so october club disi ei tiske bah mus nzerami khobame ge go ngaba khome sen ding aromatic rami ka do se khome sen sire sathi na ngaba anka tswa kara so ngaba bah mus ti khoi ngu ding ding nga dira do go ba mire ka do ai ke singa da sire Nesang Abgene Batanang Agams and Tabi Chining Abeke Standard Bank Top 8 Captain Unin Hurugun Ganin Huru is a Kanado Chige Abatagesu Abna Abang Huru Ibatam Ebini Chachang Aske E Standard Bank Sti Kurun Isangan Sti NFS Ahu Kurun Isangan Nasting in Napani Quake Nasing Chige Nadira Close Encounter NFS Tabitakesu Abnatske Kwanza Toving Hobia Gutinaraho Super Subse Kwanza Makalan Katawago E Kwanza Mabos Freezy Mino Karise, Lavanje Karaka Kunakuna, Ronin Hobe, Ivan Chawalala, Titke Konsa, Dino Peterson, Mchina Nabarao, Jeremy Semeri, Dave Tongozep, Nadigera Close and Upside.

Kaisa irko tsinda kwa si kuro nkwana sao bedwal ngaba bipanda koma ihese. Sine se ebe dana kredi nkwan dide. President netumbo nandi ndaitwa shioko mi hanu kui kase nkhasera haa tara kaisa. Wana mobiya nkain kasi pa unwa nkurusi kong humi saraka amba kaisa ngabong abos aroma. Karong a kaming huwing uis kabango poris tarip ngabdi direktiri ke nguming sa kaun. Maring nguming uis si kurikoro besisenin ave kuiku hai chikom kwa kasi pa. Waba kai nga khasip nandira kwa nga khasira aoba. Si Afrika kaip aina koda na si kai ba stipke Said Afrika pdi haka disi tuin ako makoro maljun dolar kudin aros. Ebola ngaip di uyam khasip kwa utsade. Democratic Republic of Congo pti Uganda pna kui ngas aro masako kore nkare. Sinesi wandi koran uiba sao prasen. President netumbo nandi ndaitu asikyo gomi hanu kui kasen khasira haa tarak khaisa. Wa namobia ngayin kasi ba unhang urusi kong humis at ka. Ha ka am sa unwa kasi ang abong abos aroma, ching urusi ba ay gumarang kao si maang ui khasib si kain kap asera ngay ngun kapam. Son wan hukuru khasib, fapu fams iya sorang gos na ngwas kagosari, swap ngas ke nandin da ito asa gomi, kuis kemi namobia ngayin tin nga namobia niya kasi ting urusi ngam khasi ba unha dmaba mo kao damat kaisam. Fapu fams ke ngay kemi kong harib di son wan Kunarakuru, uib ang song ngay, salfan, sobosunukun, vitamin man aro di tipal de ko kahanam. Ang harukup kaitkin amaku aw na nengkup kabasin, hanup di song ngay kaya ko kaha, sera, huwin uibam. President Nandi indahit waske, rusip kong humisan kuwan ku, kuhusong kasi om kainsen sta, kong hong are, mirase, urun haus amang uikhan hao kaysa, si mang uikhan hao sa, ngayon ka ba kwen kara kay u kaysam. Eske nga ka ngayon as son on hukuru kasip nga wang ngas di sa kwasa ko maam. Karong a kaming huwing uis direktiri kabangko puris karip nga Richard Shikongop ke a ngui sa taon maring huwing uidi tsikuri koro be sisenin ave kui kung ay kun ang kai tsikom ka ba waba kay nga kasip nga ra kwa nga kaysarang aobam. NBC sting huwang kakuhay di nga kaming aring ngap ke Shikongop ako mi kami ang hanghasan ha si kaysa iya a ngat na hitwa e. Nausap ke kami ang oro si bagawang ko puris karip nga raay ko manasiris at ito sa di hakawe. Sigong ko pyo kaming a karun a kami ang huwing uis huwa sing ha sina an uis aramuta o kawe ang huwa si bling ha sina ko sa kurikuro be maring huwing uis ngat karip pas ang ngatwe kaysa. Nagpyo ko konkon kao ngabadi abede kain nga nguisa kaya isi kao charite kus aromas uru kwan misa ang sa dama marin om kansyan sa kukung aruman ay ha karak kaysa. Shikong ko pyo kong aro, manasteris ngat kami din oro siba ngat karip nga nirakovan ay kase in oro doma tam chaura wa kaysan kung ngan karidin nga mga kuripwa ba nira kao hek kaysa. Tam o disi, chikam disi, nganin a chikam disi hun a marikurip arumap ki ngan a ba uy kuma koro maljun dolar ka om kainsen sa gugung aroma ke kong wa. Kaun ngas manasteris ke taun kude uan ngas di tawba tuwai sa ugnanira ngawu maang aib aigu ngona om osea ngaku sa kaun ngan kagu sampe si karip ngaga ngora sa se aigu ding abusa kagu ka awa kakasang an uis aroma. Sampe si karisi kaun ngas direktiri Alex Sikume Pyogo namba sa miba ka uan ngas tuwi kaba kaung ngat kai gu tam thakasen kama aroma turos kama ibdis ek khaba ka khoba am skal panira ti hek khaisam ha ho ngu ge tai tu de ise gu nang ku twe am are sa kaung ngat khai mbukano am kaung ngat khai chi musi am are sa kaung ngat khai chi gu chi gu wa gu nya taung ku khain ka be khaba ka sung ngan kharis nan adip taba ma ga ngudin airop kai khai ku kanira wa khasan an uis manira i khakai ba khaisam aba khan ngani kai disis ko kwan sisis na out anin ke ke cha cha he ka kaw ngai khai ku kanam ni se isa om khan kire tam ku khan ar mai ha se ke a kari he ai ai se ku me pyo go min a ngai kaw ngai khai ku ka nga be main uis ai ku an ngai kire sisen khak khaisa wan ma san ai ka ku is aroma a direktir ke go aro ha a khuna it na basina se gu nga kam nga khaka un de karo de nya khari si chu kha kho kho sa se ga tai tu is nan sa khunira ai mai khaisa sa du ge hwan hwan uis kaisa mesti sara kang hau
Una di 6 kilometer kuti khora nqwisa on dopes ti enhanas iya ohankwena charit manqwara akugqobeta obdiskira tane qharuhe kurina nqababgeqa inqusika uqam xa siseneke ngqona ka idisi tsinqane di sikoro nqamal jun dollar kuti qanqob ayikin qanqan he ari hata uku qawqa onqasa sinsita uku nqara nqu ade koban isqaroma iya onqasa sinsi awdon dikhwaka ngadisa sisin uwa nara qaroma bana Element Consulting Engineers Kharamun Amesepke Nasaguba. Tam wa disi tikam disi kizan an kuripin kwa trip manira di dwa hisiran kwasin he. Unique constructions inya tam wa disi tikam disi kurun an kuripin kwa surip maki kaume hiske kasi sinaratani karu. Akwa karan auske karu tawa.

0: ndaqala uthini baxoza ukuthi usibiza kokuthina xa ingcwa simileyo
1: ora xa ingcwa simithi kankan simileyo ora xa ingcwa simileyo kari xa ingcwa simileyo ndaye kita kwa xam angcandro wacila ungacula usike siyani ngoyiba ndakita bexoxa mara uma etinomoro ta ungathi mato kuba candro ebusire ngaba egabe simaperekerami amadamaso aba candro etokuba ngaba sire mamazosa i ame wadre a samo mara twa sizana sikaba de kidami nunca kona ta ko mi bare ale kene se khamitre a kyan roiba ap to ba kal kal se khamitre ho bitra ar rengna ma bat ngau ti kaisan u bi ap khamitre to ba ap mama tara mama sa sasi ti khamitre a kan ne se ada u aski a october 14 ai je to ba ra ora kan na pali ai si ko na a ngau ta u an aba wa nga tele ha abna ku yi ora ki baba kromi ye hausara an an kaza ti kari abin abin ti kromi e ma kaza kuma pero ha toko ba ara rosin an an pe e kai ke kai tonka a abi luka ti banga ti a kamta apaka a ke se ba kamta apaka han ti baka ka je ne ku tsara ka ku ti ka jira ari kai ka juka kai ti ka wa ho dadara ngau tsang ngai ka dira ma ku tsaka ya aru su ku ma yao ara se ti do an nan da ida ha na pali da wada ada kai de wada e to ku ban tsan de a ti ara se kumi ku de october 4 ni sai ki ngadi i ha dara a ora ngas nan kai ba ti ni ku ara se ti do ban tsan da de ka se ida ya ku re

Bye-bye.

0: so yazi angibathisa man. Hayi man, ayi plan chaza ngiyabona.
1: Uyambona sethi kuse man, ngathi manje imenje ayihlala.
2: Ngizele, plan wami, ngiyabona avala wela vila. Tyo, ngiyabona ngiyabona. Sobele bibi oh.

0: ndaqala uthi incabe emancane iqwayisa honorable Elden Khamqa bethina kankwasi dimirini
1: ala kankwasi no esimathi kankwasi mina sakamane nje ngokuthi la konke kesa mesiqala ngwasina kankwasi mina sine ngqapdi ngayo kumeke kame Elden Dolphin kwankwe Khamqa ba councilor ba utabiza ku oda promise ko resman kwa wa kuna yeye dicha o komta skill da visti kwan khamkwe tsira kasa type ukwala kasi ngayinqandi ngaha kwenthi onna kankwe zonwa kwenthi kwasina masikone tika na tangwa so wa kwantsini nga nga sala semester kanke so ti digira ku na semester sikuthi na tsaiba masini ma ku tsakeza o wata nqanse ku yekwa khasa kwa tsaka ha u select men khasa ku yoda bisina tsaka so na tsaka khasa ku kwase kwa hamkuna ra nwa hamkuni ya jinga ya na masikyo ala ka ku o kwa ti kwen nqan kira nwa ku yedu to assembly ta ji kwa to ta ji assembly termi ku yedu wala nqanse ke library ta ba ke nga forma na wa ho sunqa library ta ba tuge si khatu ke nga forma zi uthi ke nga forma na nclt nga forma na ngoni ma cha me forma kuje khrade si ya free forma ngi mari ke mata mata red ma kuje ke otavisti kwenya otavisna na ya khaye na tanki ba zwa wona khala ka ku tsoku hat ka no of top na ka ka hasna na hat ka maskuzen ke nga top na hasna ke nga forma so uthi nga forma nclt ka
2: in masis ya cheta ba zwa vaski na ngi ngoro na ngwe akhesiya aske world music day skill that is not a way yo kaska de on na ngati na anzo ngwa ku maskyo ngati na thank you za kuna takira taking ya admit kasesiya world music day so the visna kases no no ra ha wa ha tabla ji na wa ku gere ya taking du du to ari kam asin chabe du khemes kap sali si de no ni ang ngwa man san to hasu lifno na mpari du mpari pop na si ji vasin ngwa agutai obata hasa kontes doresman kase yaza
0: kankas babae.

0: dakhaluthi chaqa bere khirithina ne baqa inqwasti mireni
1: inqwaso resh athi one hinqin ora dokhle cham cham cham rova te kule jiko kya turoski he ora galiyo ame kyarke ku ngakuti xa kungxaka rekira xeke sada ncamshida ke nishisa ngona xa kucuka kuqonwa sadade kurikurobe kayinhouse class aro machi rekira lesika xeke wa thothothi wa ngakuti ncamentina xa xa nishisa ngxa xa uma kairo pula pula ta nishisa ncha se ngona me kayiga xeja chimeshke wa ngwa ku wa ngabe kungxaka rekira xeke xeja chileke I was able to get a lot of people. Lapte tos nasti bebe no casa si va gumad ma chi shi nga ka sha ko ikona no pipe na mai ho da ge a hi tos ke nga sha me ai kam shi na me tong na ma sha si om sha ko ni ha chi de ge nga ka sha na ka sha si mi chi mi to wa ka wo nga bi de ge an nga de nga ka de ne ta ka ho da ge ne pe na ve shi ko mi ha be ne na ve ka ti ka shi tu sha na an ka ru ka ya ka nga so re chi ka sha chi
0: nga si ka sha chi sa ma re em. I'll tell you.

0: sithaqala uthi anqomntu mrhabane ori kayisebuki xhaba wachitha xa inkwa sidimileni
1: yabo bro ores ndikhawuzenje ngoba obvious ngisayitho xaqaka

Karon a sisin awe da gidan uwa gure awe kosa se gure awe gure awe gure sinin ko da gidan uwa a tas tarib na ise tekan gbe basa tsena tsa tsui hun ngona ngona tsena tsena haka ngani aina tsa tsui hun ngona ngona tsena tsena haka ngani karon a sisin awe maske gure awe da gidan uwa printi ku ntina ni gure ti ngaba karon as is a sisin ni khagoro ntina di khase orami eske tsena tsa tsui ngona ngona tsena tsena haka ngani ngabathi ke dogo banira ngai se ke ke basko nel ach yen siebe double 3 double nel 4 ach nel ach yen siebe double 3 double nel 4 ach tadu marina siba ngabang wa idane ba ha bedal dimi inje ke ke basen so malume tsko i wallet ha ngadwa na ngwa se ke ngoba ra kwe e ngob ke ra kwe ti kha tra khul ke ngana ngai huge ta i wallet siba tsini ba qali besko se ngabana sine ukethi ngabala ni bedal ngi dan ngumathi nga ngisi tsikanga ke ichaza kwa ngo mi bada ida ngaba ngi qali besi sine ngumathi damaska iyo william stars ti kuma ngas ta basi ngumathi ti ngaba madaret ka madareba ine kon ge I bel ti kan ya dege ikha kale gen hagi marisa marila ni ulmithi sine twa iko ngo bara tui ngi kon gen ngali ngai khowe ha ngi kon gen ngali ge khowe ngaska dege sala disa goblin amse kwa chi dira je ura chaba khu khabala ngi ngusko se waqain yang andra swap ayi ni bakunkha se kutna khan ngando sang akthida kore ni bara mi se ke tam disi khasan a train chap dis tam wa ri chip dam dis ngani a guri dis ke a gam ngi ngi ses te sinara te di sisa tam ngas a khase tiki ngas ta gam dis hin as tip dam dis khasan as tin ai ni dan akam snam damara khon ngana ra khawun ui a tip dam dis question as tin ai ni di I khase tani ha ban waske nesa di ke ni bara

ami se ke lesinara mi se ke xobega idani kose ka iswa apna ike disixhase ngxasikinga iko qharu o cam disixhase ngxas ayikini la ngadi inqaxa sibani la hadi qali tsho ngqaro matske qwansa eschips abdel khago ba anqa iba cha thi itske ngxipa iadi inqaxa nqisi isetgaqa sibangxaba qhena qhisa cuyi cam koro cam haka qhisa cuyi ngona qhena qhisa cuyi cam koro cam haka qhisa cuyi ngona ngabathi anqa iqa manje.

Kuye ara abe oi karori

0: ye ma ta re khun tu na ting wa ka aro ka chum ting khaw ni ba ping ni ke ko ba ko na ni di sing ni ngai ka kwa sin ta bi a ka ko ba o qip ngam nga ba
1: qip ngam nga ba
0: ba re ko ku rin ka
1: en en che ben da
0: a a a a a e o be ka kho se ku ri ku ke ko be ngai en a kho se ku ri ku iske pup kubitsa ne bana mai bi apna kya chota se ngari ngal so wore che mupta se kai ko che ke khaja di guri kha se sting on the need e pup kubitsi ba ne che skane bara ko so apka sagodi kai khes ka pup kubitsa mari ko che ani
1: pup kubits mang la bere ke ne ba je ren ai kuran ga jira kuran bo se kira a haro se mang la bi pup kubitsa je ne ba ko me tida se sting guri kha ya
0: ai nu ke sting nong ba
1: ha ngi ting nong ba
0: So last year, I was in the same Kotskaska O. I was in the same Kotskaska O. I was in the same Kotskaska O. I was in the same Kotskaska O. I was in the same Kotskaska O. I was in the same Kotskaska O. I was in the same Kotskaska O. I was in the same Kotskaska O. I was in the same Kotskaska O. I was in
1: the same Kotskaska O. Wara ka hun ki jo khud ko bin si je kai se khuna dir tira je sira kai ra khoda gura mo chi
0: o mari na kai re khon tu na man kan nei om de kong nui to ha
1: kong nui to ra ha bari ki nga pai ro ske huit ma tira je mu tom den kan kai ok om de her nis na nei si ya nga ku cha has ke om nga mi re nga sis ko cha ha
0: Correct, Tom Taja is in the Kuruka Warren by Nukis Kasna, Ike, Nadin Lady Nabakeha, E. Cook Nice type Tikamio on Koina Karik, Indi Omdegere, Kau, E. On that Kau E. Cook Nice Takungau, Nadin Lady Ba Nokipa, T. Itaya, Nitin Kunkanto Kahanka Wangwa.
1: Ira, Quantum Hom Didagamu. Orwa om di kurina om tam di ngapun di om di geng orwa ngadi ni cakap kasus ko gau.
0: Di sabi kuni ngakuin ya kai sami serakan tare bimi ne ku yek kari aku cakap kau asik aku.
1: Cek no sab kanjeng om doi. Radio dia dat mai cira kuku kuku ba dat sing ni di kon ba kuit ma kai kai ye kai. Kai tu itu mah ada sih, lagar nanti ni kerami guna oleh.
0: Okay, another good now say Cardo Ike, never knew his past time. I say, go to Huga good night, this year go, Chipkin Nadi, Honiching, Hua, Odo Pup Kubitsiba, as any kind of Asi, never Catatral Canning Daragema, Catatral Canning up the Hambi Picta Canica, Kau Kupa, Taki. Ma, did I mean it? See, there's already Granivan, Arakar, Nadi Inkwa, Inkwa, Europe, and into the Ma. Ani itu apa cipta nari Europe ma, mang kai wai ni kai apa sih? Tapi ke koi nara kari kau ni ngikles angka sabin ada di swab ai kahari ada kahari ba harukul kau kuda orang yang ngasta kari ahoka ni di I kai kun mana kerasa ngan masa kan kau ini kuna hoesa. Ni siapa lari mis ke kau do? Kawan aku sekarang ngabai kan se ni di I Lori Cheng asap katan kunna ka o mira grose neba kata tra kanika ori adopti ngau khai khap tangari chingna ba si wile kanin ngai ka chik kai khai schmidt street tirami kap ngai kai khai che akras ko sini ora ka khoe akras twa si che akras a khu dan vel jun clinics ko se chingna de mi se na kani na ine lok kanin ngat kaspari ka khaba ko ga Si spara hu karua si le fosilis angabi a koma am tabai si ni ngasa kari lebade ke kabab ka kno hus kau ka koma ngas kau ka same nu yoma kani na ka post kalor aise si ka si kos se asa hu den wak min nari ka kau ria kai da apna tha kab ke kari same nu yoma kani na ba same nu yoma kama hu I ke kari niri ilori pup kubit siba kari leptang ngari da bawai lekar nchi khunara aun na se chi tlauni chinje ni di lori nap aya tlauni chinje ha e gurup chata da gorong nau tlauni o tlauni o tlauni tlauni ki ha de bas ek tu ko sagwa ma ara kan che smire ko se
2: tai jas me du re
0: tai kya tai kya a ne bar ke ne bago ha bang hawa khon ba ko tri sopta niri khaja dis kuri khasis nami betare udura minkha
2: kai sagira gan gan de je kan tis neza ne aran tahtas ma is tahtas in bu bu dus ko ma isa sai gira kai se gan gan pita magrda top narta
0: Okay, okay. Tare durang basin legaran director ai o legaran na dora tom dar kat maske ne ngal basan antel.
2: Tom dar kat dar na ene ga hua ya ta ga we.
0: Okay, okay. Kai kan kan so mai. Eh, pasara pasara kalori pe na na ka am stwa tui ka go khokra man uske kalori pe na sin labran ko ha legaran chi khunara ma aunga clowning ma khunara ai ai khop chinge naba ha se kaudo ida gene bakata tra kaning ma agnu ke astama pup kuwits megabults ke khaisa disi kuri kha ha singa stha waraka se didi e aundi plaba turi turi aundi kaup ma khaisa disi kuri kuri kom kaup tera me stha iske khari nidi e pup kuwits klasa coin kastiran isti khaisa disi kuri khasis klasara tora ku kau tira mire se karaka hun ngal na sa kan ko bia no ba chikos ka khan da bes kas ta sina i gene kwa kaba ka khoin i khire eba ko de khu khai re se re amang har ko kau ko ba kaba i ke pu ku bit sa ne kwa khan da bes kas ko kon ngam chi karaka hun ngal na sa kan ko ku ku ai ra khari ho sen se ti da mire kau do ni re i khari ngwa sing huni odop je ne bapje kai kop je go kai kop sor boy je go kar sa su chik ma ma dip ko ngam na kar de ka
1: amach ka chik ma vocha vocha amach sko se chik vocha bara cha ra kai chi chi khut kop su chi khona gan ma ka tirami
0: e kan ka apni de in huni ching ha kar ji sa go a thon wa kai khoip je Chris ka ne ba otske na de e kar chi sa a khon wa kha e ne ba da ka chi chi o kha ne rang hoa kar chi kha ka sa si ba tumi o chi ma e chi chi na de e o a kar chi sa sa ka o ama chas ko se sa ko ba ra khai ko ba ra khai e ga chi chi na na a de ba de ga ai a kam danas ne ba ngui kwe se nbc beres tu se ku no khuyer mora ma vrokuti
2: khuyer mora u khana ta
0: salitlani a di aftrie die aftrede hoe voel dit nou
2: Nee, dit is baie wonderlik. Dit is lekker. Ek sal nooit weer wil terug gaan werk toe nie.
0: Nie eens vir 'n dubbele pyn nie.
2: Nee, glad nie. Ek is baie gelukkig.
0: Ja, Karen, na sê kon sy kutisia NBC nou te bang nie gestap die manager Kisa hier aan die swapna. Kan jy sê sy nou maar ek wil kan hy gou ha gewees o ek kyk dat dit is dan sê ora ke arup tinin ase oga se arup tinin ase oga se kan kun gani ka khabe khabe khabe duni nirik tu ma se na tlani pari gini kai khui mi kai khui tu mi lekar na au bai kari a khuske e au lekar sis ka khabe na mare ya ka do warga se e ke ne ba kada tro kani ngui ke ska a Kari Pupkowitz megabits ai se dama so apka e ne basse ne ya kusa kari ama isa se ana se ma e ngaba a rokhis kharaga unkunga ha khabe khari kharaga anding ma se kan kas kai kun se
3: kan kas
0: a mari du kan on kai chen
3: ya len de ke
0: a a khai ngon funny
3: peters te ke khabe de hak te ke khabe de ki peters
0: a kasai su do adamas kai ka khadwa
3: e kasai si da
0: o ne ba ko khri bang ar ma sa a tare
3: hi ne ba di ki khri ngang du ko khri ti ngang na sa khona ra ko ti kar na ne ho si ko khri
0: okay a ne ba ko di ni na ba amai ne ba ko so ka kar I kar ka sa si be na tels twa ngwa ko di ba ti o du ni is ka ta o ka we e ti mi ba nga kar cha ka ska ka ske ama sa ko se ko ba ka bi ching ngi hi hi ngang na sa Kankovic ki ni huya ho ka karcha tania amakadia mi bai ka ya kaudo kaudo se ida ni ba no ba mega bulb Aisema, Popkovic Megabouts, ya kari kaza disikuri kasis nusara alisatsi kaza disikuri kudi kongkap terami kain amsnaga di kaza disikuri kasis nusara sedi swapka iske Popkovic kuri isti kuri kasis nasang aundi kau mai cing hua sipting anin inkarang kau se idai ke no kobang ngari I Popkovic lori hia palunku ngabakui kare di kungsi.

stores to tell so nqa kwesto sire ngqishki qaqa ya khonje waraka selni kart xisrang khaba o khabe lorip ke mire gro se ngaba ka same ni yoma kaninga kas kapka aska tsakka khaqa khabe ni kaiqwa tsisi nqa ombudsmani di kantors inga berostwa am khabe ni komanga ngaske bernada swarbe kaninga sa tsi ngaba kai kaunas ngasi kharu b1 dau ip ngasi kharu tsini ngaska ka chika chika sti vurman brok kabas ka si swap na vurman brok ei sini si maro seniri kai europe cup ke huniching hwa khari europa bub ku wit sing upke ngaba tsi khari huniching hwa palun ku ka ani e nabara khari ka ani e ti hiya se ta ro niri europa ke khari tlau na ha khara ka station down de khai tin ne khama ko ko ti station down kin ha si tsin je in china khari khari khoina khwa khwa legar na au ba khai khuna ma khabe ngore khwa upchin ja ai ai sti ba tlau ni e kurip tuni da kasi khabat lau ni khan khwa ora gine ora ge da ni ka ai kaise ra ge kurip cha cha agrip na ba khu kurip cha cha ta tlau ni ding as kha ko ro a u ye ti da mi re ka ro e se e ida ngai ne so bai no khaba ra ne ba ngu ke sa khu la di in qwa qwa ngwa ni ka ai ko khaba o nga abe khaba ka ro re

warakase tomqapha inkomqapha xiba nekuri kunqatya ah mayi khara kuqhepke ah ubgewitz se it's ke khotsa konje chi amara ama kungtira hi kai sameng hoitare ske ndeba ma semendi kanto kunchikoska netswa ai neba oche chida semendi ngai ah okha ukanqa kam khara ka sikuitsa ho 32.5 its kako ikinga e tikai dichi dichi namibia dollar kuchi haga dichi koro sen kuira kabe haga dichi tam koma koros ai ma chida semindi nights ke koro dichi kilogram kuti nga e tikai dichi namibia dollar chinga skhotha khari haga dichi koro sen ku ako ya ho kase ike ne ba kharaga kharaga kun ina khari nautna sa an kan ta guima abon khaba ko chinje ma ka ro abon khaba ga ma kharaga nga ku tl se ni cha om ai miri changwin chi ne ba ai khaba be cha twin sil wan ye ha ne ba ma wara ga se kai kan ta guai se its ke khocha ne ba ip ko lori ba kai klas khaga ike de khaba ko wan o tha khoi o dira mire khabe ke anga chuk chuk kos ka o no khaba nga ngaming nus ka sta khoin si karibam sta khoina kai sames ke khari no khaba khaba sina ni ari swap na narasi ngas ke ngaming nus ka sta ari ti kami yo oste kai sames a pup ku bits mega bals ai se ngaming nus ka sa khu khala khang ngwa khang ngudi ari ni di se ngaming nus ka sta khoin ara nga ka songwa chi ari ti kami yo Nukesa koin amrik nukwes kasa ada koin am kwa pian rasip tha ira nukesa koin am se ane swaptan kwa sang nai koi kai re ari iste kai samesa ngabahu kwan uning kwan ui se i ngaming nus kasa hu taste ari ngabre da se tap ta kam tisi tam as kai tap tis ti misa se kari sadrak se seap khaba kam tisi ngodang as tira kwa ai i ta ke karib arms kastani ha karib arms ngabastina ida ke khari ngari e pup kubits make a bells za khoni ngang se se karib arms khoin china oran jemo humisen tai ngaro sa tara ische kai samis ngabani ha khabe kai samis ku sant ma herro ko wa wastin je ngabani ha si de da wa ba ikum je kuba karu asaka khari ji tuin a kama o ische kai samis ani ri in kwa kun khan uri ni ba ngu gas as sa khusta didi ngari ni abe kau chike au kada ni swap ai kharaga adigna sing uyao khaba social security commission hadi ding phang uri chinani ka si ka sa da andre se karibams coin si namingus coin koha a kai samis ke kwat kwa phang uri ka khaba ase ase idogo khari jevro step ni mogon sta ngadi social security sting kwat kwa phang uri gro di khabe idage ni swap ka pup kubits mega bells ti khaja di si kuri khasis ne khup ka sta chedi swap ka khari kwa undi kara no khaba aiku khabe khaba oba arang oro in ngai ka chi wa chi chi uni kharing up ne di in khwa uri di ba ngas khaga khina re se o nga ara kare

Iyakaro neba idana hoba ngipas tas kama tinga di I katatrao kaninga Pupkovic Megabels is I say ma se se idake kari kari kari ya tisi kuri kasis Pupkovic Megabels sa uwa tsik sara neba aundi didi kam kam sa kharu kaip ke khaja tisi kuri kuri abas khau ka kari didi kuri kasis asta chedi swap ka what's it coin kanga on is thing entradiri in only kabara only how kau tida mire ni swabai kau do chi ike khari ngi kwe sta khoi do ne ba khup ip ke khari ngari ipu kwich adwa ngai kwai kai wa season on ni nga adu bai ma clown ama lekaran jira choroi kabats ka pup kwich tikling awards kra lekar ka chorobai sip che nga adu ba ni san kom dra sa ngapa akra ti nga sa ko sip nei kho che nga ba dan wal jun Clinics kawasi sparit kwa ka koi karua kumanu kaba si hami pikta kaninga kaba ka kaba husi kuma post kandos ais aitsi same nu yoma kani tana kani ngap ka ka sini tana tana ngas ke ama aramiring an kui kui kasa kaba is kasi kau ka is ke kari ombudsman di peros ngas tva an kaba ni kuma nga ngas ke kari Bernard Swarpo kani kasa nga kani ka kari I kai dau nga kasi karu kono nga kai karu si jika jika aman karu kui kai si ngas kau ka Vurman Broki ngabani si ngas ke kari mimosa kana neba am kap chau se si doctor Antris Biva kani ni pia cha am kap ta ho kata I khari Vurman Broki dwani si mangari Bernard Swarbo kani si doctor Andris Biva kani si khara kau kuba is Vurman Brok sama swap ka ngabani ha ngaba khari ni khama ko arobani ma khabe khaba ngaba khut khama nga si wakhi kamanu sen kamanwa si wakhi si nokpa metro stwasina ni si se nera ma bata ke ni di urup ngabara khari ngau aba ngaman kha tamaskai da morra si meisan kha ngari ngui ase tamaskai yo ai ma pa ya se kan kun na ngari ngo thana bat ke ngau o na ta ka kutu se ni its khari Pupkovic Megabel ti kui mire o che lekar ku kharang hao e de chep ke lekar ku ra ni ke tas kan abi ches ke ne sa khabe khari ana se kurip cha chai dai ke tlauni khai ke ring hwa chi o tlauna o klauna chi o marip ko ning asip ko yang nei tu khaba ning as ta se hana ko romi ka ro

tlaw ni chinche ni di odop aiha tara di si akuri unis ai tu si khaba khoda ra rai kore si mure si ngan abai tu si awi khena kan ngwa khu gut kharak ma khoina ai ai se ida ke tari i arbas kar ma kaun to khaja di si kuri khasis pup kwits dis neban khup na me bi apka khaja di si kuri ka ne so apka khari kharagup ne ko kha so apka ini khaja di si kuri khasis nasara ang aundi se itra ko so apka ke ni di i audu ba khaba ni ba kar tra kaning na ngadi i khari roe us tai sen kana khu kwa ka ka nami pi ap arami re kaban aguri ngui ke komes ti da korasa si mai sa ko adop kha ngari ngui ya se chine ptan ba thiyo asini khaba ni ba ka lekaran chira torahi a ka ro mi ro se khara ka khun chein am kan ka gui ne sop ka khari pup kubits twa a ho sa kari in ngari kwa di ait sta khari usau ngui ngauri khon sa ngui ngauri ini ne ba ma ini di kan ka che tuisa koro kai disi chi koro disi na me bi ap dollar ku its a ho khase cool box e kar in ngari kar kar ma kai se tai kha kai kha cool box christian je ma chis ke ni di cool box a kar i ko chu ko das kao monan to a kai disi chi khada disi koro a na me bi ap dollar ku ai a ho esa khari tani ne ba kos ka ora ke prior rost rost zara ho ya tuin o atik koro namibia dollar ku ya hoi kha tuin o si koro namibia dollar ku chi ka za ho kha kadara ngau kana plap ke khari ngadi i da pora sa se mai mai sak pe ani di i pup ku wit khuni ching hwa europe ka ba ku ngua ya khari khari i palong ku kha ani sa ba de so ai ham bi public ta kan ni pna kwa kama ka chi standard bank kama ska tira mire even bis bang vanduks standard bank stak panin kha wa ko standard bank stap kap ya odoba ses ken ngaba tu se ha o ta ni odop baba nga legaran je kabara torai khu yaus ao khara ka kan ta gu khara ko ngwa swap kan ta ka odop khari i ke de swap ai no ba khana bes tas tas tin ang asa ngong ba ne kwa kwa u ya me khana bes coin khana bes coin kabaru narati niba nuges kara uwa khaba chken naba satsina khang wa khaba an kan ta gui khuna sia ho kha kaske e nga e pa ko an kui che mang an kui che di ara mung se in khona tadi an ku ga khuta che si ni e asa pup ku bit ka bal no pia khon na bes ta kon hya me naba si ai tsuma mu chi khari khari in am kan ko bia khun na si ho ba sen re a neba neba ka do i ke wara ka su no sang ngom ngo yo ko neba e chabe out of the kai cost ko awai khun je chip che ne out of ba ne so ap ai a coin ina ko a u ai te e nga le kar je khoi na ko kai be chi da ki ne so ap ai turi ma neba pup ko bit ai ai khabe kai samin ko bas ke ngari e ko kuang han kris tin na ba chine so ba in ko be ga cham ti si ai na ko na ni kam ap kha kwa ma ko ko na ni kam ap ti ka mi so ap na ida ke khwan na ni ko mai ta han na la kha ba ngau chini nga ba hu atana ngan o seng kwa sang khwan na ta ba sen kha ti da mi ri sa ida ke ka o do khara ga khun na thari an tan ka gu wa khabar ani ngari e kan ka na chona ro ba ka na ska so ap na ara ko re ma tarinats nau na sa kan ka gu ai a ho ka chi mari ko mari tuns ai chi di e khuna ne so ap na ni di khaja kai ti si kuri khasi sas pup ku bits mega bals ka sara che di so ap na a ho pa sin kha Tidrami swapna it's like a khari nai kuro ang amiro buar ku chika ha grinder ti chika ha ngi khunje ni so ba ing ngau sa kan ko kabira koi koi oda ni kos ka khariyo e na ne reflector na wa overall ku ka da ngasa sera ne so ba yo khabe umu ho overall di ngak abi di ging an idi chinats ke khari a ho pasin kha ni ba pup ku bits mega bells twa tui kai disi chitam disi kwesen a na maybe up to lar ku kara kan se ira ke ngari e khari overall de ho kha chai khan haro ku chila ra ye ho kha ya tam ka disi chi haka disi kwesen a na maybe up to lar ku ra khoin ina a ko dan iska khari

Iak ngauro ne swab ai kari itikoska o obeha disitu nga inchingli kama ko mus abiro kuna kara kauma kas te tu kama hasa si tu nga kama kau tani wasa kwan ina kari kang hausi i de ba ngu kes kasa hu ida ngadi ing o uhan kang mis kustra no kwa ang habe kasa ka tu ngu kama swab ani kari kanam siske wasa kabe ne ba ida ka ngu kes na kanam ne te tuk ngak ngak kama kabe ari di kami ora ke ngaming ngus kasa hu ida i kangwa kang mis puk kubis megabel sis i stisani ai kungusi ngasi kari kaisa disi kuri kasi spup kubis tis de swap ai ngut ngabasera ong di swap ngasa tis spup kubis kari kuru kudi hotka di kuru kudi kan ngas kaya kali ngwasip kuna kui kiri kon kwas ngasa kwen kara awa swap ngas ke nesa se ari ngwapreda tse kam disi kam as kaisa tisai ngaming ngus kas ka tsi sadra tse siap kaba kam disi ngoreng as tira kwa swap nga nopa karib ams asahu idara kang unse nausa karib kan nabes kan swap ka koi napa o ma heke karib kan kan ke a kan ka ne swap ai ngari asa ngau pa pup ku bits mega belts ba ka ba kari ko a thuya me chi thar ka khun na am kan te kui ne jis ka khadira hoi ngaba se khabe da ni thari kan ne ba ngul kes kas ka koi ngari i khwachim huni odop pup kubits mega bel slip che de sabi ko ak tai wa ne ba khu chi a ne ba amang haru ko khago di kan kun nara ngari khabe khari nopa ni si khwasa no se kaske vurman brok haru ko phia dr andris pibat si bernada sarve kan khara kau kuba ma vurman broki tap to ba iske nasa do sa dirip to ngari swap kap che ni di kai odo ba grup chata ching agrup nam se to gorang ngau tlau ni chinje ni di e odop ai ha ching ana se tlau ni di gromi ora ge khai khung kharang kwa de jas ka ge lekar kara choroi e lekar ku chira request as tan abi tari pup ku bits mega belt khaja di si kuri ka si khaja di si kuru ku tom tap tip tirami ting am ka kara khari chei di e se e ke kaba nopa urmani twa ka sis khata khaba nikma kon aro tu ngaba ma tomasen che kha pernara sorbe kanik ka kha nebakhi semni yoman kaninga chini swakara kaning ka kamanga ngasi kaka chang asna o angwa puma khamu ai khap to ama ha roboti nadi tabasa ka are khabi swakara kaninga ka chini metro ko se khari tha kharu si lori ke ne ba ne lori bas kamu o tab ang ka ka chip ka kharu ama se ani saudop che Nightis ahu yaus a khaisa disi pu alun gun thwachin hunugu kagu kha aniye ch khari na bara khani ron khas kna ani ases king asa se ike kadi i aruwas ka muswap na khari pup kubits tikui mire otske ngadmis lekar kara choro e lekar ku kira choro se kaoro ike nisi sa toba kha khaisa hain chigni kama ko mustabir ku chila rakau tuing agni kama kha ase ika tu kama timis ereke tida ebe kadini hung ausen chimara ga hung ausen no o ari noa freda cesa ngamengus asa khu ning khang ngamengus kana da de swa pe ngero ai ngadi khabe khabara khau khai ari pup kubits me kabal kharu khai

Ya que se me está dando ni suave ahí, y no me haga ahí, sin ni como mus, a ver, caracol, no sé, sin ni como hazazi, y da que ni va, catatral, caninga, da que es casna, a poop, kubits, mega belt, caracol, caiba, eso como ahí, nadie, caja, dice, curicasis, sa, y ten, caracol, caiba, ni suave cara. Aundi ngaske hukna ipke a kharuku gu kha cha cha kuriku apta kwa se ta sa ne bang ge ska ska ro ro ne ba ko ro ni kai kum ben kha o a ti kwa khai di na re di swap kare ge ngu ge ska ska ka kha ko ro ti si ko ro a kuriku na ka ko kha se i ko ro kwa se i ke khari a di di on ku an han ku de ai na ro ro mi se ka ro ari swap ka kha ba do pa nga mi ngu ta sa ko ni ha si nga mi ngu sti an ka sa ben arang ari swap nang aus che ha di khu da na si si kari kai samisan wat u han u strak ko ba mung re tida zak ter sada chi romi khuba sa khom cheng ari nga ba khunin phang u si khari a kuri san phang kares herro ko ba ko ba si chin che khari ne swa pai kongua khari phang u di khari ne di se sadra che ti si ara mere kam dis morning ask khai chap dis tika mi swa ka karibams koin ara khaire chi sara china rospira ha di khu ara sik ka chi khari la di in phang u di ara nga ba khuni di si di ina wa se a wa kai samesta aun sing hum in ina tara khakmi karin wa un phan rid ba si chi samain kap chi mung kap ba kor ko karma khabe ngai u sip na tira sakter sada chi ti technis we out romi khuba sakom khaba khu ara wa kai samesta na ain ap ka kai kan ai khuba khore ba chi bye bye ti sa rang oroi ka mire khaba ka sa khu

Cwinca irko tidira ngwan ade sau bedwal ngaba bephadira koma ihese. President netumbo nanti ndaitwa sikomi songwanding orose hanupti ai kangutaba insti kai enhancement de quiz asira ha qara qhaisa. Fabu fam songwan hukuru khasi phai tsorangos ngapta ari kamvunsta ko hai sari sara sau seske nga presidenta. Kwasa se nga qomse orose dip namopiap ding urose khong khomi sisen qoku ai phakurun khwa. Mira se son on ding novusip ay kura kaiba. Hanup tik kai kui on iang kai ching urusip aram kasiba umhan ay rakui kaisam. Dr. Nandin day to asking arun ingasi seni iya fabu fam staba di saba kuasa ma sineng hoop tika hun ay kui kasens namu biap di son on hukuru kasib ngoba om stasa ko kain usen ba. Ha president kyo gomi ay swatam ngat kaip ti ngan haruku kaip di kumakan ay abeku kuka kain kaisa. Arura se angasi man ukasi urun asa. Urusip kong humis oba de kai kenga, tik naha usa son one day. Na basins and ran or kaisam. Fabu farms at the kung ske disequisin articles at disequisin art and grip like it to a toam. Nandin day to a ske, nasa go naba ma, tui a tui hasibaguasa ma, a tiko me, nan karago kabra, I kung kaisam, I stang hastra. No saying like him go up to go on with a good indeed, I go like a ha I have him. Kabagas Africa housing di kai tui anke kai samung ams kai chi marin di sarak kai kai ba adi ing om kai ran ing hansen di wagong akasin suru de gu ching hanu nga marisi karu kaun karip ngan amam sadek opek kaka kai ing house di kova ams swap nga swakup ams na guru kwa sesking housing news di kova aus Dr. Sara Gugongkelwa Matila Sakomi kai chi suru de gu ngan di niran abang abang kaisa Hanuk decision udi ama dom doreka siku kong andiku aira kai nga kaisam. Neske kariko kai kom mung amdi taan haro di osen ay kabusan aram tani khasi decision kau kaisam. Sadek OPEC di ngagang ngawa ay ngu aos namvula pongko sike gomi ngag kata kain haus asasean huwi san haus yung ngung an nang andi kakabas ayang amay sa kaisam. Kain kin khasi kai chi season udi in decision ay di choto sa kunira mung amse is aroma. Asop napke namubiap kai chi suru de gunan sti engo aup Hendrik Gaubaiba nang habasa si kai sa kai tui top di bago kai usen ba wagong akasin chi hanu de ma kai tui top china sare kharip nang arin us aroma nang ona che di khakha kai house ke housing nu en auditor general chi marisimun am sungui ka di khabagas africa ba khuna tu ban khang ha ha Uganda abdi taunga sti soro se kam kam sen hurun manastiris ke taunga khaigu chi kabi khak kha sen snoi ka de go tau taunga in kaisa se ebola ang abdi khai bas taunga amka naba ngas khak kha sen aiba adamas ke asan khak kha sen aiba ne bekep ngara chwa chwa se Dennis Mugimba nga manastiris ti miku baba ob ke taunga snoi ka di danan ngun ching an nga sing hanu ka go tai khai in ai aichama kau kha sa sin khasip kau ku khan an ku sa di sing abong abo in kwasa sera tani kharuwe khaisa no sai tu is kemi ing ha kharuwe ne sko sing nguri edama khavis ki nga ministry sarami kai sa nga ungam khasip tau kau di tap an khan ha sa khaisa ngan ai ting abang kwasa khais aroma wa kau nga khai ku kira kau kha he tu ai san om kan as skol kwan season aun si sari aun aroma as ti wan khon are khasi ku swap nganira kai kai he khaisa kaunga khaku ke khadira kau kha he sorosi khai chi kami ngo kan ais thaga nga am di taban ran ngo bise isa se ma khoi wai nya e bolan ai kha kai are sa kau kona ra kau na nga sa ni ra kha he khaisa ka ministeri ske khadu ko mi mai ga skol kwa i kaunga awi tamas ka yu season awi ani i e bolan ai ti kau kona ni ra kau nga di mi se turi ni ra un hai chi ru se ta ku di ai ni ra ngori he khaisa Botswana abding haruku ministry iske go mi china naga ustan kauna wan ui basa khun Botswana ba khun ai turos thai chap ti sa khu kya ube thaisa ya akai ai khanoba Botswana abding haruku gun aroma sing ui san om khain kai si season kan rang ngobi se is aroma wa man ui nga apke nga ministry sarami nga ube hesrang ai basen thaisa uru Botswana abdi khun ne si sa china abding amagu gun nga han arura tuye marin kan kaun ose akna khak thaisa subu subu chi am kan ko ba unha se anga sing har gu kara di basa khuna ngan khobai di gwa kai ama gu gu ngan ran ama khuse is aroma amane si riske ngi am aga guru tara gau ba koma kan ni chi ngi chma bar den khun si sen am sang un ching hana kap khun kho i chi lan khun
senqomkulu khona qhoqa hase qhanung qharo kuqhoda na khasi banqabo nqabo siqaro maske botswana unified revenue services BURS ngathi misi ha khun wa tsiqaqa unqara ka kusise nkhadi BURS kene sopa inqestisi senqobara uqa qhani musi sinkhasi banqha inqhais sinqwish qharo ta uqanqana ube sithi xa uchaza qaraka qanqansa china pna qa uqosa khun qaro mama inqwish qaro ma qhaza pkenqa qwa ma inqibara me amane series ke khukuru aun qari aun singharo kwa unara qa uqanqa inqwa sanqesa nga inqhano pna u iyanqanqa ma kuphara iqhaka iba hesa sincams ai Rwanda abding okan khusing hon ministeri ke gomi Mozambique group Marina Rwanda abdi toro qe qaro ma go song qhaisa ebti sing uisa nga naung qa khasi ku khan ngami qasa se khasi kha qhu ha Cabo Delgado qharipna ai qu us qaro ma Rwanda abke toro qhama kwa qaba Mozambique group qa qam qwa di si ci qam di si qu inqa qripna Mozambique group di qa qhasa ke si nga khari di nya aibe islamist qa qa ing are sa naung qa khasi ku kha ke qho dana ha isa abo sa ka isqa wis qaro ma aiste ngo qa baske qare se European Union qa mari si se ke ma qa sa i Ia Rwanda abdin okon khusin hon ministeri Oliver Nduhung Girehe Baramisa. Marisi maka di ita kaibas na ya karasa kaisa. Ipyo gomi Rwanda kwa mi kuisa. Khoi kuisa se Mozambik hup ting hanuk kanera di khu khasi isa. Ia ngas na kabasa marisi maka sa Rwanda abdin abosa sip kaiku Cabo Delgado nga kakia saung baba. Ipyo gomi tama i madiko marisi maka sko hobehe. Tama ska iyo madiko kakuse inira kota kaisa. Rwanda ke chukhap na ke khai khom ep ti toro khama kwani ra kai wa khaisa aung ha mari se ma ka dinra hobe dama iskao iskao tas Bloomberg sa gyan norisa e us na sti khan nga sa khaban asan asas tin avena ung ha dama khaisa Mozambique ho chu di mesti ka kha di Rwanda kha di ke ta chestina no khaban khaisa ga ye dama maske ning hwan am si go chhiuda ka un ke che tan ap ding hwana chu ir kaisa mis aya ngwa sen khao

ali nga ai ki kai sa sira ka khamet ki nong na ka de ma ha ko ki ada khai ti ki ti ta ba sin 8 ma ti ida ne ti ne nga li sin sa ni bara am se e ti ida no ko ba dran ai o i har ka khali ba ka wa se har ka khali pa sin dinga li wa ni ha se e a hui au e da kan kan sit vets na mira mi war ga kisa mis ka au ya go a in ning ngali sia kharas kharip ka de a tswa tswa ti e da kharas kharip na karas bas ma sa go nom so rosti ko mira mi sa go al kharip am si si ti e da go kharip am sa go ro spina si mi ama bas ma e ti na ba mon ke ko a ti ke sa mis ka un ti na ba ro spina si ha kha ye ti e da ne ti sa lidret ma mi nus ra mi ti e da ne ti ma mi nus ti kharis be wa kaunto na nela kaunto inchi 8 makaba sen ti 8 mangongwa sen ti tasi e go ikene dinge me social security skene di ti me khabe ida ne di go ngangana ti no khweni ya leng a dinga han wara ka khari go kunene o jo don juba khari go mas khari ka ng antwana ga iyo o ile social security commission of namibia ti tasi google de maske iyo kore Facebook si sina khara kangango kaina e hati ngale ke nse ida kwa isa ingre kais tina akamika ngaski sara di kuwa parang kwa kwa isa sa te ida pero e kami social security commission sila ti kwa isa ingre tina wanka ti ida kasa si niraming aba e tainan nga basa madida nga kalam sen man ay ping adan nga kalam sen tida gra niswa pika ni kamang ay ti am isi gini di kanang sen dine dine kung amse kung aga kain si nages mano ko ba wanga de tigre dito ira tiga Stephanie Morgan da ngaminos lubrit sing asa ko mire kain si kain si ay si ira kabagas ko intina kasi kay kan kan tinirami in ko ay sa Joanna Kim hating nga dito si kung sa ama bes maro suna sing as na kasi kay kan kan sama malik kung ay san sa ahuri bas aroma si ira kain si ay ba wakaw na kore ba si asi ira nirang amkasin ti ida khaba wan ngati ngati ngasi ngong atma kuda amsi da khaba mira ka ti da khaba mira ngong ati ida angai sin khaba ta se kuma di ngati yara mai an aba kuma di ngati mira usi i sa gu ka an kwa o ngati ai ngong au social security commissions hard up to hard up kana security kana security an kuma se child platica ida ngong ari ngai se ti ida ngong as social security se zani ngan siya kung tukaisa, ay ba wakaw na kore ba si kanta sinda ni Wang, abe kisama si kaka sinda si ida Wang ay da kong ngang huyaw ay tukaisa ay

Kanye Tekanqa iqandwe ngqadile ke sadadi sakumqane Tekanqa Tekanqa iya kwaqhamqasi nthi Tekanqa iphi ngwana lokho ngqaba ngqanqa abdi bethu khakho kume bese khaqa sadadi sakuphi ngqanqa iphi ngqakwa chise igethi cama isikoshweni lenqhawe nethi singqasa eyi kodwa nesikezwa ngqade ke sadadi sakuqa culo senxobehala nikoskao qwansa aleda ayizidanisi sina unga vision coach di directors asa thi idake ngqaba huda nikoskao nethi kanqanqa ngqane khoba umayeke nqa nira sari thi dake ngqaba qwansa as atrisa uham ministries qom ke sichaba hunga khana qapti qari an ap ista komse iswa ap iskinisa tisida sinqale awqala xamxa ese iswa pa dira doho ba mire sege ngali sada ngaun ibnet stiba ngadini da qawsen sege ithile gele qomqa doho ba e tseqanqa bora ka siya sa sa qhayisa umlida ngwaswa pa wana qhayi gasina se hatike sames enqamqa sina se duwa qhayi qaloma nidi oro iqibe dawde qobambe

xa inxhawusa ayindixhumisa ayindixhumisa ndide ke nemitsita nexhaba nemisikawusi ke sathathe umnqada ke ke sixhala kanqakuxo wanqwide umha thidi ke tarekhodi thina ke sixhala kanqakunkqere amrhasika umha anxule xhesidi ke anxede a tarekhwe xandide awunorayithi nxa tarekhwe amay thidi ke ncidi ade qameha amathiya omdididara siyacuwa ndima thi ke ncidi thina qame tumadika irhabe acuwa ndimama thinqere amde qhen ey uha thidi ke a rasisen sithina rahi thidi ke sisenedi nqere am sithina umha ncidi ke qame tumadika irhabe to ha udi akhwere ukuchaha thincidi ke nisisa qame tuma i ha udi akhweka unha tuma idi rhabe ke How do you quicker tree crack? I've not seen gay. Come in, say, Cocutina and Navajata. Class had get out of the case going era amdera. Uha, what's gay? Who means a sinny has gay? Hunda trink, I be Madita Nehuna as sissing amca. Nehuna the Madi and Ere amca. Did a de uibamana, the masse. Did a cow wa, the masse. Did a stach near the masse. Did a tree crazy to ma, the masse. The Madi a nehun one nank are am to wati. Natina a sissen tati, a sissen tati. Ain a who one we a hoka. Did a garda ma queda a sese ama. Garda masking evident as a uru sendama, who sendama, a who sendama queda as a di. Tinetical drink ram that's unha o. O again is a sat ha go a la tree. Tig a sat gaga sip tinner tanka. Tig a sat long up tinner tanka. So me the girl mental, emotional, spiritual. Nan one get a tanka a. Tig a gay se an tanka sa. Sadati long apa am I. Napning Uruse is a. O the gene seminars neck in house nasa get and qua. Go sase. Saget nikos a toha. Doch miss domaini dramiza. They get toha. Maskin and qua ne gong upting Urusiva tools not a genema e ama medicine is an usa van gong upting Urusipka a can say go die the ma e t a winga e the ma e titskan hano tools na unha the ma e ama topa what my mechanism na unha the ma eo t madichi control such musa sa ama tisa emotion na sa ama o gekes that gomba se ega Madisene khuna khun wase isa mu data se ke sada ding khu ngatske da ngong kwenke itsama da kamsen kwenke depress ba uma kwenke stress na uma o tui khun ke ka ne khun wana ra er aroma ngin abatske sisene uma dma ngin abatske da ngha ti uma da tai to ka ning uma ti so nan wat amsike ne so khwan a den ing wa khase I sa ngong abats madini kota se is kota ama wellness mental wellness kota se I satsasi gats madine kota se is ti sa spiritual development e kaka sistina ti kota se isa wan ke kaka sentani se ina vaneng are amkhasi ku neqwiku so tsikinisa kwenda mi kame ama life work balance madita ra balanciert sada de aye umwe sada de sisen ku sada de khakha sendi sada de tona keketi sada de qameka qanse ay qonga isto om kinds nan wana madita ra khakha sen sada de verhouten din na qamet matska I habe sada verhouten sats trats unwa sa kwetsa ase dare kwada ase tage dida dida verhouten sats di khane unwa ske a oti no kwenta da unwa go nas tina madi han are ba madi ha nana da ne go qase Again, skin the giant house, ha, tea, sine, quauku, tini, kakaku, tini, kakasin, tini, wingaku, twiquist, twist answer, watama, tea, quendami, kame, twitton of get Uriza, codma, tos is a sine, we go tini, kakaku, say, might go get off what coins are or out, tika, auto, tidane, acons, gar, or the guinea me scare, ne, a giant house, think a cabra, ra. Dare kwede ra nga eng hanu bara ma. Titi ni editing ande ni tora guse. Titi ni nesa no sa hune kaka sense. Titi ni madi mark sisen u di ren andi. Nga de ni tora guse amai. Titi ni ma ho taku tine wi guse. Titi ni kwede hiyan isi ne
ane de aye biasa kait na unha nkari kuga unha kodi ngati tini nise ni tora kung ande ngato uske tini kwenda meze ne kwe kaku sip ngapti dare kwe kaku sese ni haa tini wiku tau ngapa ne mei ingase ne kwenda me sisterhood networks di amai o kwe kaku sisti network ti ngate tise ni ande ti gedachten ti mana ne tora ku top kini haske so ngaske den evisen connect and share experiences from sisterhood to networks there my ti khakasen mas was a huminda ku hinga ito siti ande ne tora ku siti kwen here this is a man hariku ka unwa kwete ati ne hariku ting ande ne tora ku top kini ha adun edaka karuwa kwa sa ka au ti kon sa ore of the oiskenes a tain hausa doch ba wan kwi kan un ha ba ma taina doch ne kwedi umstra ne se kon kwat was ka tain tra da wa ti otske nen ansen ti da de dit kenen ansem ma ti ta ka ti da hanu mi kwi ka ti un na u tra dit kenen ansen ma ti ta ka ti da mi kwi ka u tra ti da ne ti e kon sa ne wi nga de ka ti kenen mi kha se i ti ke sa ta ne sa a a nen ai ba da mo da och nedi khona da gene didi mi khabetske eka ai ari da nedi note da nedi khwat gas da gene da khaka sendi otske ngaba sna tools da mai to how to stop procrastination ne khona mai ngui satin umuse i tsoba amai tsitskene ama season u khats a andetskene mai sa mindset na da gromi season u sa ngong aba season u tsosa tsitsi satsa sa e qonsa ni a mai eng a tsos nan ge khaka tsane khona tsidane kainsene ngong ase isa mati sati kaka siba mati sati uti ma siba ti ti kainsene ngong ase i tau ngan katskene wa tin hanu e kwenye kati uto ngabatsne umhase titsne sat tauto maha kuna haa tauto madake hati mitzi tauto madake hati tsko mikres ngas ene maase isa ngin aibasike tauto madake hati mitzi mito ati ega ay taitako tauto madake hati miba ay wita yega ha ay dida yega ha di amai so sats nin aiba mwibasen titi saab tina ne hose i ngange titi madi ne saaba a hoka tai natati ka itza kumusa saaba ni maase i ngati iso a khun khati ke khoi de dok ne wa se i na so tuns na mai ha se so me dan is gaus ke ne seminar sa aban of na da miro o kwansa o reo tikna o do on ne di ha it's a space for transformation, space for inspiration, space for empowerment, space for learning, space for motivation, and space for sharing. Amen. Ande da ni tora ko se ai ha ko sa se un ba se ni ko ta se isa ama tin lai ko ta ha un ba ko di tina da ka u kai e di treti ha we na se is se se na se se un ba ni ko ta se isa ti da ne mis ke haus ra ha is se khaka sen khaka ku ma kho khaku wiku tsini ko se imatise sase ti etsma sase tsai kwi sen sase om de tsai kwi sase ti tsoma na tsai kwi tsosa na di khona sen ko tsi a a tu ya khide khara khara sen tsai khiu tsin nai se tsai sa di khide e ga qan yo khona kho tsara tsin na tsai khon tsane e kong se isa ti da ne mi sen kwa au di hia ha ti ge ne si sa ngai da an se kwa sa email dan webes kwa sa email dan webes ge ti mentisa ke re ti da ha kong om e tsim dan kwa u ku ti wa level ko ira hu ku sa tsis ke ne email dan webes da ge ti da a tswa tswa u o oske ne kwesa as the bachelor's degree ba gire ke todo degree ba gire ti tsi tharu tsi master ba gya ho tsis ke nga kwesa ne tse Leyton University in Netherlands, am I? Netherlands ngam hap. Ngap is ki ngakwe sa nisisa a researcher. Is ki anin kwa success habits. Namibia wakhu Netherlands ka success habits ka anin kwa base. Tida ge, kwa isa gold sa uang. Is ki anin kwa isa gold. Singe di kwe ros, tida ha kong ome kai kuyen. Ngadim da hui ku tine sa ngadi gaya titi ngadi tina rahi ine di ditare. Ose, tida min ka ubi skin isa growth mindset. Kere ay kongsti. Ain to wa mati ha mati tsing ai itsni subu se ai konga ti ha nen kwa na te jo komi ai mes tu menis ke anen kwa what mental health am I sa ka ka sing urusi sa tasik ding urusi ti sa kungs ding urusi tin has ken ai sa hanen kwa ba se ti da ne mis ka vision course ke
Nekurika karunga se kurikun nekune nga ske vision kosa disikorun

0: neqhamkhwethe skevision khosa ngiyamentored neqhamkhwethe ngesikola ke xa neqhamkhwethe ngenxenye diploma kanesi unha certificate ka unha tinxendidi bachelor's degree ka uncidi ke camxa ukucha sinapi yesa thidi ke nekhwethe ncide ndidi ayeqwese xa auto ndi aye bese khayitna ncide thathwa ncide nesisa season basenza i ncide management hanqanqa ha xa cosi ke ke se mentorship itina habasa so ncide tinxa ba hathi ncide story then ecola ko thida nemoma tin uneka topics here that means ke check out the merchandise the cherry on the cake amane check out the merchandise. Some we madita go, some we madita package, some we madita edit, some we madita proofread. Fault nuts get your fault and a martyr or maba a toa. Damaska, your character sent toga madita kyuka. Madiha dog maske. Now check out the merchandise and has a name seminarske. Nanis Juni Trump this aha. Tis your question in Kama Wak up aha. Nas Hotel School Dipa. Skeneta in house aha. Tom Quiddy. Day Quiddy. Tis your hung asa who tabicapta. Ige ma darequis was a trouser. Is treaty hand house. Da omsin ti ha damba e. Amase tri it ate ma first hand se. Ne huna ni ngong se itida. Oko oko kumas e ni ma se yama tri ite ngau ti kata sen ti kata gu ti. Madine ekong se kong umgu ha se ise ekong ka sa se di uingu nga ama. Si nga ise gen nga kwete nga tabi level kwe ma. O di gen inte hane ui nga se ise sa se tina nga level kwe si se I. A mean that come kwa na tau si don't be told. Come and witness yourself. And also the how we are excited to serve you. Kwa sit kwa tanya tau sasu nga ni sasu ni serve se isa ama ti kwi pray di tin gini ha nga te si kire kwi tam nga pray di tin ata ho ka kwi ke ama tida gini mi se iti kwa isa ore au ya kwa isa kai kan kan sto kwa na ing kano aroma ti kwa isa on kwa isa kai kan kan sto kwa kata kwa kwa isa aroma kwa kwa kuto kwa kwa de ma ho ka ti kam tsona de de go wa disi hun a go ri ga disi khaisa a o sire e di khwete tsitsing ha o tse ha ne tlhaka sense e tsaintsi e gatse se de ke tla khore ba do kwen hi ga nna sa tsa se bana ga tsaon ke o se tia his ke sa a nai tsa tsenga tsa tsui tsam khwese tsam koro tsa nani tsa ege o se tia his ke sa a nai tsa kan kan ta ke na ne eng kana ka roma tsaintsi e gatse sa tu ngare papa
1: Naski Kongaisa Aleta Isidanis Scro, Comse Toba, Madi in Akasitani Han, Beskro, Gaza Sibamada, Se Tiko Sase, Iskin is a vision costi, Directierske, T, Nakarosna, Nuase is swap, Eguru, Madi Mikaka, but I say, Xan Oro in a Gati, Madidan Hamaswap, a no pani, the Karu, or my Geta, the Tesna, Karuma, Dida, Sidadis, and Ariab, Kongaisa Elegaru, however by her.

0: Ayan di productions ke o mai ke ha crop farmers dai sitsa sio tske buruga gona ra semo ngi ka kop ka hore pa to ka tuop ya ka tuop ko kop ke aminos era ayan cha tari ra ra produce am ayana so ngi ka kop tinge nel tsela koro technician rosa dinyo hi hi ngai ngi ka o mai ke kona ketel farmer den dami a o ngai kwa tlan tlan production e tsapisa ha komana tsare tsipiri na tsare ka gaben ke kona ne crop farmers days ke tsiyo kaise inspirere tsinge kona to hiri hiri nga nge sa hana ka tsa ke tsotsa tsike nga ka go ba tom to get it nga ka go ke yang ho ka ra crop farmers days is you ne ba ke nga ka go ba tsinga ne ran ma ha pagip ya ya tsobang o ha kha maske o mai ke nga ha productsisa ngai ke o mai ke nga productsi so tsela ke nga ka go sna ngwa ke vroski to alma alma kahure alma singe tare ka kwisa yefroske khabis ke nqa kwisa a nqa de kuzoba nqinqana tsai ancam mutsi ne alma skira qhitsira hi fertilizer na dagira wane mati tara ka manuana taina fertilizer ke qaba ne hun khadara kuruba ne chemical an kha khana tsara tsai khona so alma singe na commercial level ye ai commercial da ke satan nga isa ran ngoro dinga khundi tsu sai dikeng e ha a sata khwentse nge commercial level ya ira kari ama so alma singe tare khwes ya is hana bahura uisa alma khada ke kai ha batla mon kutse kai ha ne ya ta ke notse kolga gore ama khong nga ya so son so it's ke sakul sa khutse so e fam sa so e guru ba senka san hana bahu netsa back yard garden rop tsuba ada modifier ku ida khana tas na balang stial cha cha tida kai han ku de da om dit kabi unwa ki ta plom na ka ama ta ta plom ku e kamen ore ada khana ka ta cha cha om di etsi ta om sit soa sa unwa tuibel sa tsa kha ya si mega saving nga si tuibel sa ama ero ngi kun gira awilia faram sa ho tsitsi ha ho ba besnga tuibel sa ama khabets ke faram se tlami yara khoe e unha so la dige ma nga khoe di faram se teng dige ma tlam teng te khabe ke khoe ra kho baba se ya tsui bosan ama otske ko tsara tsi se etse ta ga do di da marma manglan go wing la faram e da do martira zi do di tsane khoe di so kai kun ge do ne da gor kong o ne projects ne faust projects ka da gor kong ye ka kona nga sa se ani tsari pngas na gor balang stel ama ani tsari ba om se aitsi masa aniska qubusa mai ama qubusa mai tse nga ba khum so se re ke gore mika to go ba o mai ke putu kwedo ne du ke tshwatsa go ne crop farmers di tager kai sera vardi tse re ke kai sera modifier to tse re ke to khra web ama nen khwan aska ka ma khoro wae o mai ke nga haine tsui khomrosa ai be ditha ai be tsui khomrosa ditha e ke o ti kame mukanya ne dira mo tsam khomra ka khaudi in khana ka ka tshwatsware ama khana ka sna da ada balang stial tshwatsware ida ai tsamang umasen ama the future is green dida gira nama the future is agriculture dida gira nama so go ke ada ai tsamang umasen tshwatsatsi ai tsamang khana pa da ka hang unan untsi au ile ha ka ne ba npc ile ha ka ne city simi al di ta gira to ngong khwa u da dura ka za go yo uri ure ne lemon sa ti haisa go kongasa di ama ida nqadi ditso sa o ma ke tsari ka bona tagit to khra modifier tsela ke tsari ta mara namas kai sa masit kaun hela kana ra modifier a o jege ka runga di ke o tsivarango si khana ka o di nqade chem na ra kuru khwedi ke ama mu tsikira khwedi ra na o ne di ta ma dilo te ka o khasa ka di ke tare ko di ya modifier khata de khwen ya si tsi se me ka etse ma dis ke ga re khre khwen ne khana ka di nga min omatske kuma ni wa is na yera mi omatske ni kuma wa so ngaske agriculture is the future tiramba dure sada ge its money omasin tsotso hana tsap sa ba khoske nga tra mi ko kopne au ka tu wa ko khomi au tos wa ba ke wa nga ya katska nga ma khotu a go ba sa ska katske January ga khomi ngeskra kwa rona skoli klasika ofitske nebda ne skola tsotsa inde van di man otske tswana skoli di toilet farona ama baka e khasip ke ha a satsa go etsma ma sen khasip ke ne ha hana ka da ka tsotsa ida ne blom na ebe anda ge mang tsin hana ka ka tse aitsma wisen tsin o ma sen ne hana go sata dikago se re ke to kai se kai tang listi kora min ai rob ya da go mai ba amase omai kep konge crop farmer gai ha hora kase crop farmer gai konge cattle country gi ngasi naudi da kai ka kauda se I want to stay healthy tirami konge so kaut sara ho konge tan uba kho sen ge konani sa am khuruna ra ka ho sen am khuna ada sada ngwa ka ho tada sen ama mega saving at om se tuibles a plant it sa tuibles si sa tamatis tina ng si sa tuibles si sa tamatis tina ama khuha ni barakung kari gu kumi kari varo ding khatsi se ada dita hana kap nga balang stiasa ama ada hana kap nga balang stiasa dita tsi om kan urin urisa an san urin ur san omatska ngho kaudas e meitsi tangan wadi ki paibu sasnara miye. So, main kub kao das e sang oma, it's ice tangan ti tuba hui iya ni tin hanap ako ni didage ni hanap kani umay. Titske di mi basen, ay tama, titske ngade ni mi ti ngade confess ama. Hanap ne bako dage dida ni ng, titske hanap ako ditara kao kone na ni didi. Titske ni mi titske di ni kom, titske komska ni hui ni di. Se adan hanap kas nga, balang sel su za omai ke karib kun se kai sama sara ta ko ida wata ida ho ti basen ama komrona ka sho bra da dit ka si tit ka mo oi le ge to komrona matin ama re nga komrona babu sa sa ka oi oske babu sa is kom de kana ka unwa o da ge nga kom ka utin ka bondro min gara uta kom ske nga sa ti ko ka ko do nga kom ske babu sa ma ti ka ne daran un khurun den wan kin in di komro de unwa nga komro de are kai kuin khada ge nga nga biger kawe babu tu komde tsire nga nga tsetske e ga gere tais na nga komde ban ga bak tsana ka sna ge khoga nguru ya khom na ada uti ha ban khup nga ta tsin om ga nguru nguru tsi aitsma mi basen ne da go ka khom sne ske dida tsam babu rani mati ama se ada khana tap nga balang stel so sa tsi aitsma uma sen sada din om de khum nga khana tap ka tsi ta gi do modifier das kuzrai hana tapna ada balang sat tsata khuge adu kain aba watsi khai sam aba watsi de kai kan kan sera me awilia ai rop ya do mai omse princess
1: ya gaudo ada khari kan kan stia mire qwaisa adrisa qwa gaudo ngadi istan aiba khun ai qa qa gaudo chiqo sase a hana tap ngamibi a khari sida khara ha am se iso apna iski ngase ngaske ngado khona vis khum khais pero sa khusa a chidra tom ka ngado ka sa i goi khai ka sin chira go khadi ka chin e nga ngado chida khadi ka o gais tu sa hi di de khabinira ti chance ke tom dara sa sera ngado ngang usip nga dira elias tore da chaba go wa going to khai sa kan ati amire
2: ngai ke o mai ke khari khaba khuda go netis qaro ma ngau be ba irona ti ida gira tom ka do khaba ka sa se da go ang ngau sa ko sa se qari on khap ai guru ti khana ka on kha guru mi se iswa pas ke nesen am guru na ke ngure sa ge na gauti kha kho ya ke tina di guru mi iswa pas ke se da gi do khaba khai sa kan ab tuba ai ngai ko sa ko ngara khore ba lu ngas ka dia ora da khaba khu khaba ngau ngus ko se wa qain
3: We're going to sing them all for you tonight. Every last one of them.

Ada ke se ke ikan kan stika do kur 18 stamire. Sarang op ang andiri sa ku nga hakai tu guys aroma. Kai tsi kai ka ba wang wa ha ari dira khore ba se. Ni tsi aroma da ku kong wang ogoding an andira coming a. Kai kong Robert ha ba sen kafri. Kai uri hanadaup. Kai kong Robert Habasin, Tamaskio Habasin, Kaffer, Hanadab. Kain Urip. Get Kaiser Dissimoning a Gurukuka. Go Hibis, I don't know, I calca. I don't even, I may pick it called Connie. Negay Tong, Dikoske. Nom Doman, Luther's get kept in tight to his naga. Mirati, he. Tarosan. Amen. Tam kaiben, tamasin murandan, nansin, nanan siwang akun de kading an anise. Ong agay tong Robert habasin kafir. Kain uri, hanadaw di kosta sa zip aroma. Maising hanadaw sa kainga kaisa tui, hunkoro hun. Tui kainga, nona nona, Bernard sama. Kainga kaisa tui, tam tam koro, kuse hun tamaga. Piedras sama, kainga kaisa tui, hagangani tam, kaisa hun. Koro koro sabatin kampung aroma kami. Kaitong Sofia Kistings Elise gengani di situ ing agurigutha. Hums kaitap di sing uikan di segiang ang ani. Kaura Maria Friedrich sing ang ake kong Willem Friedrich itira di tong ako I. Mama sa stampa sa ra tuika sa tam tong aka tuin ui tong as tuin mabag tong. Di si tam ang nori tong ako in sing ang sabi narang otaw. Kaitong Sofia Kistings Kloske Sadr Taxi Tam Dissing Monang as Kaitsap Dissing Uitan Dissing Schmeling Havahu, Kosir Abinity Ye. Monica Josop said Kaina Kaisetui, Huntunona, Kosit Kaisa Hum, Peter Boy said Kaina Kaisetui, Tam Koronona, Kaisa Kaina Kaisa Kose, Mona Friedrich said Kaina Kaisetui, Tam Koro Kaina, Mona Hum, Tam Hums, a Dinka Hum, Arma Kami.

Kaitong smarta khamsis, hava khage is, amang hao kois, oba arirop taragis ki tkhaisa disi kam aguri kutha. Tkhaisa tkhaitsa hapis en arirop jo umintang amoib tkhaigya kokoni. Nega ikons, ki tkhaisa tuan ngona disi tkhaisa ngangori tuan ngona disi kuzing angori tuan de uan, tam ngori tuan uan de uan akun ting ansaminarang otaw. Khos kai tong smarta khamsis tis ki sadar tak tsipam dis ngonang as kai tsap dis ai nira ti ye o kam sip ai wa ba di ge ne ve ke om stavan ni tsigam tong tak tsin arigam fridag nira ai tong o kam sip ai Jonas Rwena sip kha kha Jonas Rwena sip ba qhenga qhe se tsubi tsa maga kho se haga haga hun kho se kha ga qaro ba qhenga qhe se tsubi nona kho se nona koro nani kho se tsikunda sa qhenga qhe se tsubi ona tlhaisa tswe tlhenga tlhaisa tlhaisa ngona se khamire kontsi kansab Isaiah Daniel o ba se ngare se kaura doema Kristi.

Pharisees. Si Isaya da almenitap, sin di tong ap kidisi agang as kait sam di sin ngovung ay kaut na, ay kams na. Kyan, oni, kari torop kiamay. Kari torop Isaya Daniel uiba sin ngarisi ba. Kuru kanka. Uitsa ma tongura. Dwe magresin ngarisi si Isaya da almenitap, sin di tong aroba tongura ngonat tangasang ngausarati, au kunarang au kau. Isaya Daniel uiba sin ngarisi pruski sadar taksi. Tam di sin ngonang as kait sam di sin pedial ngabak kusir niti ye. Si troka sa pinis parki din haba di daba. Baba di gini tigam toner taksin arigam fridaksis ay omstabani ha. Memory sa tayin nga kaisek tobi. Hung koro kaisek nga ni tayin nga. Auma juana sa tayin nga kaisek tobi. Hung kwe se tayin nga. Tayin nga kaisa. Tayin nga tobi staba. Din ka hong arama kami. Kay kongus katir na kuopir si hinakus. Kengani di sit kaisang aguru ku kang nonas kait sap di sit tabe kau sin ngovung aip kau kaging om oni. Ong awake kong raja ku besi. Si Sofia ku bara di hakang ng tong ake i. Tui kansas ui sap tam ngurisan kansan uan au kencing an sabinarang o kau. Kaus kait kong skadir na ku bers di skis sadar tak sit tam di sin ngonang as kait sap di sit tabe kau sai. Saint Peter's ami kirke ba ku kuisir ni di yen abadi. Ne horaga beke ba om stabani rahasi. Kong svartrika po isek tain ngak kaisek tui hung kuisit tam tam. Nona tui tam. Kung pendrek po isa tayong nga kaisa tuwi, nganing nga tuwi, koro tayong nga haka kaisa sa itami. Kay kung pendrek Ludwig Brandi, Budimani, HLB, digong ansaip ke, ngani disi ko sing agurigutan ngani sa kaitsam disin itams nga, kahong ay pkaw naging ong oni. Ong awage makrida si David Brandra di tumaba. Taras tama ka kang nga tuma di tam ui tuma ka. Disin nga nang ang nguriton nga nguriton di uman, tunga ko si Brand Box, kruider si isek sa awka narang otaw. Koski sadar tak sitam di sungunang as ay Moria Grace tama baku kuinsap op nani diye. Moria Grace tama kuinsap op di baku ay tams nga iske kosa sadar tak sis ini ha. Wabas kini titin arigam fridak nira ay kum. Es miengo brexit kain nga kreset tuwi. Nuna aga, nuna koro hung kuse. Heinrich Branda kain nga kreset tuwi. Tam nga ni koro tuy tam hakang nuna. Erlokas is nga ge erf tam nuna haka hungustaba. Wabas anira ha. Kay kong smaleska skrivers au malekhoas. Kenga ni disunonang agurin tradisitam as kaitsam disin items na geng omoni. Kong ra gedrut karisis. Sing ong agi kong pendrek van vaiki. Ong wakira di tomako i. Nona toman, nori korong nori toman. Tuin nori ton roi de umay tam kansarang nona tansaku. Akuin sing ansabi narang otaw. Kong smaleska skrivers koski sadr taksitam disunonang as kaitsam disay. Kay kirke baku koi sirni di yitsi kota sa piunis parki din haba di daba. Netitin arigam Friday din abadi ni hasi. Soros king arigam nani ir kadlike kirke pauliri di mapta wang nani ir ni kong lai. Sidi king abadi Joseph karisip kani nani karu karu he. Valdo skriver at tayin nga kaisek tui unang nona haka. Koro hung tam tui. Kau ngos hebing avosi sa tayin nga kaisek tui. Haka hung nani nona kaisek tui. Habin avosi tayin nga kaisek tui tam kaisek nani. Koro nona haka nani. Kaitong splandina Afrikaners aus Thomas Kamakos. Aus Thomas ditugung ansais, kamep ayang agi lugo riske kahong aip kaut naging omoni. Hagag toma di tama haka tuit kansa sa tuit kansa. Tam di siku sing ang norituan, nona di situ ing ang norituan di uan, akuin sing ansabi narang otaw. Kay tong splandina Afrikaners kroski sadar taksi tam di sing unang as ay, imano luder si kirkip kakatsus di bako nira diyen obadike, neti sing ari omstabani aipong. Ema efa lugo sa kay nga krisa tuwi, tam tam nona, tam tam haka krisa, Franz Paul Jana, kain nga kaisa tuwi, nuna ko si kaisa, nani tuwi, tam tam stabati yung kang arma kamire. Kaitong pendre kuwa bari, ong awagi kaitong rafegi kuwa bari si rambi po karadi tomap. Omep di kuru tayib ki ngawung ayip kauta, kuru disin ngunang aguru kutka nani stay tap di say, kadudurang ayom sa kaging umuni. Tuwi tangasas, uwi sap kay gitara sap haka akaku, tam tomara. Tangasas oman nori tomang awkwin sing ansabi narang okaw. Kay kong pendrek ko bari koski tam di sing nunang asi sadar taksi. Tachin hil kirke baku abos sa Lucas o reinit kay tuis nga gani diye. Sofi ang ay has ko bari sa tayin nga kaisek tuwi. Koro ko si tuwi ngani haga haga ngani. Kay ngab slade ka tayin nga kaisek tuwi. Hung kaisa tam haga hung ngani staba. Ding kahong aroma kami bari.

Kai kung si Hildegard mahahas, kinguwung ay kaugnan hong di si hakang aguri ko ka. Hong si kai tsam di si ngutwest ay kong naging ang ani. Nona ngurisan tam ngurisan di uman, nona kansan uman, aw kwinting ansa minarang okaw. Kai kung si Hildegard mahahas kos kitam di si nonang as ing ngutwest na, aw yalpi ay tsrom skadli kikir kebaho, di kai tus na kakwisir om sakuni di ye. Waba di ge, om skwans tui kain ng kaisa reikman store bin nani ha. Nom sa swar pwisa kain ng kaisa tui, Haga koro tui, kain nga tui nga hong. Malasa sa kain nga kaisa tui. Koro koro koro hong. Kaisa koro nga nista ba. Din ka hong aroma. At kami pare.

Onti kansas meria immaculata krugas. On akitomp gebart Louisi ti wintimatons amalia Louisi da di Thomas. Kikrisas kaitsap di sai. Aitams na. Aitomp kagian oni. Aup mama sas tui Thomas nonatang sa gun nonatang sa di. Kungha si Louisi karus on akonarang okau. Meria immaculata krugas. Kungas Kloski, sadar tak cipta mdisung monang asai. Nira diye, jauh wakte ini sahubrur Hermanus Kasper di kai tuis ngaka. Onun abas arigam Fredak si Soros tanira ai kungsi, mama sas Amalia Louis di om stawa kai kais nga. Ausi Claudia karus masa tengah kaisa tuwi, tam kuse kaisa hungani kuse kuse, kau ngas malik karus masa tengah kaisa tuwi kaisa kaisa koro, kuse aga hungani stawa. Tingkah kong aroma kamire. Tungtik kansap ay ting huruaw Arnold Rodney Wallace doisip. On wagi tomp Abram koresip si ausi kribago Angelar tin koresis tira di tomapke koro disigurugut katisis kaitsap disi ngawit masik paribib ngakin ani taras koro toman muna mabat toman haga kansadi hong kansagut sing ako narang autaw. Netiskin wabasa, Mr. Yalmut doesip omstava korikas nga Indian clubs. Tusi nira karu karuing. Arigam Fredak tiski sorosa. Huir ni kong away. Krisang stavat uning abas nung kristis ni aikong si. Tiging oong awaha, Arnold. Rodney Wallace doesip kosa sadar takti. Tamdis nunang as kaitsap tise umidanin hawaku korikas nga ni diye. Ausi babasa tinga krisa tui. Tam tam nuna krisa nga ni koruaga. Aussi Merulin sa tinga khaisa tobi nona tam tobi ngani ngani koru tobi si tinga khaisa tobi khaisa ka tam khainga khosi khaisa tui stava tinga khon arma a khami bare

Usiphi ngasike ngiwacarisa qhono askwini ukuthi ngoba ingcwidi angisike wachi wa ha aride kayiqethi khayiqa kuthina ra khore basi

Ari tari sa se dake. Ngomp erastes padang hausip. Ngomp erastes padang hausip. Kataing ari sa umwa sin iti umwa sara umwa. Tomas onski masat makabiski tuasa. Ochikoto chakplas. Ochikoto chakplas ay. Andreas hachti gen onay. Hun. Parong asa ikiri ha. Sing insti andis onski teresia tomestia. Andis as onski teresia tomestia ha. Tari-tari sa sining ang sadugang ngangu. Ngob erastes kausip au padap ka taing ari sa unwa si. Kay nga kay sa tuwi. Hung-hung tuwi. Kay nga kwe sikuro. Kay sa tuwi. Hung-hung tuwi. Kay nga kwe sikuro sa ito ko ba. Ding ka hong aroma. Kami bari. Ay. Kari i. Andi sa stagiri kadi ha. At kam kwe siki. Tari-tari sa sira umay.

danasi kunqona ithinta ngqanda naqhelisa uCarl Janan noPedro Khumezi qala kubuthi inqedi tinxela ingxonxa zinamanqo owazi thi sisenqwiphiya artificial intelligence ga ungahap kunqubixhaza ubuthi nqap nqap ngadi nje kunqonxa ayacisa zokuthi nqonxa mede Namibia apche kene apche kadi ay izinchuru a aun ga Afrika ba isiqhaqunga isiqha enhouse tuba Nairobi sna Orosa hoba etman hot azindi hop sambe sichari pnaski qhinqa siba kuqhaqa u qomdi anhuru an aku chari sinqonxa kuli yango kadi mamlilo sna ngwaya hindi tuba kene apche cabe ngonqa qhepke kwaqora qa inqam khonqa nqarqinta qam kun qaba dibdin hoga khobam he ngawu akuthi si hokuza sinqaya ha qoyinqhara kule nga mwa so apna khabe qinqe upna qoyinqhara ku aroma ha xaxa kainde khon wa South Africa abtini ran okwa hokuza khomisa awudon ngana xa cha in online and cop iqala ngqaye ngang hopdin hokura lendi qoxa xa season u tjotjos in a xa ke ngqonda naqedi ams ego 3 xa ngin wasa ngona Uriga kwisamis ini, I wasn't. Aga iriga kwisamis ini, I wasn't. Abi ukuri qhawu.

Development WADD and NGO.

0: karaptı mire.
1: Ada, tın karaptı mire, ome kalçacı tın karaptı vatma ona mire. Nebke tomiti da, eşlin o kadarı ba. Kobi da ha.
0: Obe kam gya, kiko çin, obe kam gya.
1: Iyo, iyo, ha. Hadida ko naha. Madisa se drabe, ke korope naha, aura got, haba, naha. Tira buron mami koma nebke tomiti da, eşlin o kadarı ba. Madisa ke kuen khatsa sinye o, otske mutning anpa, madida. Anpa sit nauka, kouha om aris narang, anpa tomas na. Tamara lokazis na oek nasa hus waka khabeda gene ba khas aw da aibe sinde go kai khuna an tare ti ngam sabare tawdo khaba nkha karap khwa karap tikwi ore bare wa tnauna khadiya khobo sarwa khotsan ai ne digo khai titsa khadi saup na da go tose khaha khabe ka nanu ba sabero ti aude kabam otsa khotsa tuidina tinsen khotsa tuidina tinsen tsitsa qharing ai oka one go mo tsauga o climate change han ne gere mi o khun go mo no sisa no sisi da khara i khaudi khabe da ngam sa bare tsaudo a ai tsina ngoret maseni kha ti go sa te kham khoe tsaun mana ni ho ho naro tsini mi technology ke ke se a khaba sa ke se a pare kari sa tsi matches wa sadrasisen us aw sidadisisen ucoptinara supu supu e kurin tamaskayo e kuti chena screen wa tech chit screen wa khwa khabe artificial intelligence ana chitsi khadi koro minute kunna snats a safe days and media a tatha e copy and paste ai generated nedi tsuikira mie kere kwedi kwedi unsubsit kenet AI decision unsubsit kha kuiran aromai that's kan ano artificial intelligence decision utoba oike khadi asubu satsa satutsa sa assignment na ngqinthade emisenza satina emisenza technology kha ho ho na ba se khabeda ke netse khadi oisa arosa uma inara cyberbullying kha mirosa cyberbullying thausira ihun khoika mai kharegira khwaro tao the abang akuba mara ihaseng o naba khurami the aftermath of cyberbullying cyberbullying twats krao cyberbullying dit kramio da keno sisa an swapna technology na internet its kara khoin khan foreo poisa noa engause ibayo o ra ega mai gratua ora ikunana kwenka amna deke netest technology tikwan aro narami turo khuro inara igene coding forum science skerat khanana e coidi kwatsop coidi ngimani tinara coidi sisise icop matinara tsanana khabe nena nge online cyber world inara e osakudi marige ngasa sera kuri ngaka hanwan khamkhweron manda khuma tsoke mana onangira khwena onande khona rasi mari e khamkhwendi account nan marasi ka sira itoma hon itoma tsop e nga khamkhweron au ka intin no khuba ka in what mas has out indi ka isi basisen u ti khamkhweron manara ore nikweda qadi ni nikweda qadi urunzise aqaisa nida a urunzise qadi kra qiyo an habusaro onqan urinna kain kwa khabe khabe emotional sen habusaron enqan anisen to ne ega qinge nikwenge ega qura senzaba qhi okuke akayika kwe chomda mase awi negen audi gamira online ta gautirami sapangre kenen ke khiure samas ke satsa like tamaha skoli bat krasio marisi dire khimare e set kama shahut hex dir sa khobam tin kwa kure parki kose adi e tau e rakwena tsana na cyber bullying ai ke kese a alangre khoidin urum us urum is ai kra khiyo nara gromi khoma ikho da ke a tsikariba ne go ne khore ke ne goe ti so mar khoi khatsa pyale sna ra khatse tai e tai e ne khoi han ma pa go ra inbox go e ai ke no sa ga di ikona ne ne mara promisen ke ne khona uru ai ba a tsabusaro tsinge khona ra khadira ta khadira ra attacke a nenan mara promise qaisa gape da qosa senetse ncamisa ba leqaolo makhwen ne cyber bullying nqa ke kharun no si kharu tsana tsana net kai khomro di tsude mare si khadi ni bare a effect nan cyber bullying di tsuike ne ne satske khwen akutske ha ka utma a tsuritske khwen satske net tsurit tsuitske ha ka sa kamas na tsuitske ha ka pira tira da khatire ngan go siyo tamaske yo igo no ba audi ba ha amapha ba chirera 8 minutes ke ai sado di do ire tira ke do tsong tsitsi nga ba nyuti emit ma khuru a emi khuru ke khabe ko mitira mi ha tira ke do khaban ga khabe ni a of assignment da ke nwa di assignment it's not ke nwa na satske net net sa cyber bully it's kha aroma ba ha se esatha ra net ai ha a nera nisi inbox te khoi ke nisi ngaba hadi ti namsa bare tawo do cyber bullying hange ine khang abira plus fan firentona irka aga nange khona ra internet nga u khona ra attack kwa gas gas uya gas kere karabis gas kwa ngobo sis gas bisike a khaba sa muta ni khuisen tida ni mu ko tsasen tini kai karise unsa ena khang ibe ke ne go a go ikha a ikha e sengara go romi senge cyber bullying ra khona ra a kharaka nna go hunara tsaru ni ngana ke nga msaba le tsaundo ni ngana tske nan ke nga dine cyber bullying hunara ra sicaisa ro tsitske ya ntuno sisa a maditsne ri a khiesa tsitska urun tsaisa ngatmani isnis kra o tskera tauka go ikhara me ba ni already aba khutske satsa sa nqa kho sit mara nqa o tsitsa tsarise nqa o o khabe tse go ikha nqa wet na sa tsitske e tsu mara nqa then e tsike ne cyber bullying hana khadi go e di urung a is para sikara effect e u ha ina da ne kham kwana ke khwen mara go romise nqa kwana a urung a is ka tsaisa a nui khon ge ukara mi a tita ke ta ta ta ti ta phone han na kwaute kwantu nui khoda ge khikhari abe nui da ge a habusa nui da ge khotuye ha a seki maria khabasa nam sabare kao do mutani khikhari se ni hati a singles man aban ka kubap na inga khoemi yo take care di kui singre di maske tui khuna ran tsaba sen a queen senre maskeran ka basen khai kharisat ke ni ha queen khoikera tintiot ke suma satina ni tingwa e ka disen e khoi ka ka disen no satina ka disen bare disen ka satina ka ka sen padi padi ke netes de wit mani um we ti khadi go sa se online o u da ba technology ka go tsai ha ba ngabare ke sum per khadre meeting ha ni tsuda ke ra tsha ho gabe da ke thesis a ntuku ne khwe tai a going by ne khwe a awe tsha ne khwe a tsha tsha ne khwe mading ena o u da ke a tsheda ke madira wa ira kha o se da ke nqa dini kha ikharise ni bo ba sentini nqunseng fan cyber bullying ke a ama cyber bullying is real tsida ke mutni ko i data ore ku wa a tsini tang ore ke sen wap a maskeran ka sen mutsi nga msa ba de tawdo sa pa sholla ka khunna marona ni ebe hun ma mai ta toms ma ba tsa ha khairon ini tsits ka u o o ti e tui khwen ge ne di ameko wan gra kwa ora ni o ai ne go mo khamro ho e bi khabe sa ska i ta ma ha khai aroma ge khamro sera musen it only becomes real when it happens to you. Say in namsa bare tawo do ne cyber bullying cyber bullying mai a kisi a habata tida ni mutkosen sida kronami sida ni mutni mutni sida de phone go ba password de ni ka tito ta sa to ma phone na sikare ta sa to ma phone na si podcast ti si Facebook sa ma account na si ta si kare ade kare insta si no si sa ti mutni si mane di ko se ni ire sei ke ade a khaba sa nam sa ba ta to mutani ofransen mutani kuisen sitani ni khikhali sen haka fanne fanne sa ko polingi ni kri te ko abara ko polingi ni sta ni marara ani pleta ko polingi ni sa sa sa ni ito ha tamai ma se ko para sa ni ha ni ka oda ko mo o sita ko mo ha ko ni ni ko sita ko mo ha ai ni on ko ito ma ko na sa na
0: sicwi mire qaza go go tshwenza tse
1: yo tira excellent o ka tsaba go ada e kha tsara pitse mire
0: mang ho nna ba ho ngabi ngabi ye gira tsoma tsare bina ga bi ye ho bi ma
1: ai le ba dake o tsho zon juba ba re ke ma dira o ka mie se ka go ba bona o tsho zon juba ba
0: ha nqe bi di ntsena
1: o tsho zon juba ba re ke nyang ba di e kha e kha e kha tsa e ba re ke nyang tsa dira ne sita di courses na rakai kini ben asa thurung kharo thiro se ya cross parliament ngena sa cross parliament tabana nge nama kwensi herero kwen mana le bake ha die kan ndi kuba am storop di kuba go sande ge ne ba ha die kan di gra mi se rake ngadi cross parliament ne ba kuta ge ha so rake cross parliament khada ge khoda ge no khoma sna pa ne ba le ba skeng outing asa ngicisi amas komu ncinwa sela ke sibe sibe khari ka kutuna
0: ekwete ara kanga simira ke goche dina go snap ngopuma di blotsa go snap ngopuma ke
1: ipo ipo yo tuda ke ya le makuka yo ka bona le ma olia kelo kelo le ma ofelo le ma ba ma maro ka le ni
0: ka okay kanga squaza qenqa ngoba ra jikwa ngumari bikhe ngizina ngiqaqa ndrowa

nga kuru kho sara anapsi no ngobe khangi kha khukuru kha siku qhoqora sta khaba sen ai konqamaisa e Namibia Film Commission's NFC Citizen Cultural Directors Florence Saifenes Kegomi Namibia House qhoqa ngobe khangi kha abe xuba khora ngisara commission ba qhisa iyanqanqa si ngwana xa isa kuinqa sineng group tin khuru an khukuru kha si ba qaiqinqa sa yanqamaisa ba Nesikyogomi Namibia maqhikhasika Kenya si ayinqwas Africa qhakhorang uyise inqamaisen bahaqhisa ngobe khangi kha qhoqa dicucuba omkhangi si nganup di marise maqa di ayi qaba sensandiran qoronqoro se isqaroma Oresa hoba edman hoba sambe si charip nga hang waka unqakha sindipke qhiyonqa siba ngikemi konqhawo awun nga charise ngwa ngharo kudi kadima mulilo sna di dina konqaroma ba ngadi nkhano settings housing waka unqakha sinaraman qwa si sencawo camqwa di sithi cam di sinqani nqanqa kuri bahu ngona di sinqani kuri bkosene qhoep di nga uha kodiko ayi nkhano kudi khayiske nganhon iya qayqays amaqhunisti ungiqawu diqanqona abakayiskeme in khocha kurunqwa ga uhe ayiqura waka unqakha sindabaran arosen nan ase kurunqan uhe nam nausa ayinqhan sendi iya kurunqwa ga uhe dike nganup disaw kuku iya manyeha crocodile karun as kalimbesa raisi isaku sisambesi waterfront curun hanap kemi ina khocha ha iyanqun abosa sibtsingarisari masa nga chari nqa qinqinqa sqaruma kya nqinqa heka season ka nqobisa ayinqhan ukuthina khocha ha se anqa sabe adoption kwalap kyo komi nga sambesi waterfront curun hanap iya cuy kumacam million dollar ku ditender sa khocha ha qawqa president isem no yomap tin aba khu anqinqa kuisa khisa Mas era uyam sepki ACC Director General Paulus Nowabako tontonqaw nqanqin hansen di nyanqwa sepkha kon qwa khaw wen ratin khisa maridi nau nwin ta den khwakaw qa khasin ara kham qwa khisa kene ap di qabing ngaw kan khap keng ara kam won sa ko qora qa kham khwen arun e kham kurin kha soro se qwen arep nan a qaro ma khaba di ana qa de qaro ngati de khisa chengas na qain se soro se qwen arep taw ma sanira i khakai ba hesa Ame tuipke kai turakakau ase ainghanuku hohongaun khakwasa kumahe. Ia kakuse kene abdin abang namna. Kamko na krosis na kire u na katin auk wakana. Ina kain kau nas sikhan nasa mas asna. Sarosi kuen arep kau nas sikhai kau nasisin uske komsip ase kuin aku kene abdikun ngai. Kaisa kau kau nas krestesi kerkiku diskan arumai hase. Ang hopke Center for Reproductive Rights iya awan kubay sing hanup kang ngon kubay dema kain ares iya New York nga kaut kaut sasha ngona kini abdi kamkwen miyam ngas aigiri kubi hem hindi kubi I iya adisi hun a kuri kapke kam adisi tit kam disi hun a ngurip di kan kwa pna kosis na gi uhe ngaban aban ngam na nga oms iya abdi sing nanin a kuri kan hosas tagiri kura kusagi kang am sit iba ang ngurip ngas kaut kam Ain kanu ko hoho nga on kirami nga turak nga ko krosis nga uus sing anaknas kam nga kawan disa. Soro si kuwen arep nga as aroma rang aring ui sing abang nam sis nga kabako nga dira kai kai bak kaisa. Gomkom sa kam sip aromara maski gomkom sa siba kam kon aromara season uuse ngorasa soro si kuwen arep sing kabang om uru sip kwabadik nga ambas aroma. South Africa ke wang ogan ho sisya kwa may sa audon online ngang hop ding hok tora de kharus aing anira karang ai khaisara kau kha makha kha ba khura season kha se karang ai waske South African Revenue Services a turos gamang ai disa khu wan ogang hu si se a khwa mai sa udon sar ngari aun kai twis season kau ai ngin ta tamas ke yu South Africa ba khura wan ai bainira karang ai khaisara kau kha ba sar di komisare Johnston Makubu ke go mi nga tsaun asan IFDD sa khun kharu decision khasiku aira di kun khaisa nga ngam khasiba kau chin ho kora kai kwi khasiba kain kain nas aroma a season kau nga ka guge aerop tsaib di kha khaus maam khasiku ya ngani khan di tsaiba season kha ka okan ho se odon ya South Africa pna ra amain aroma a season u he kha ka maam khasiku ke kwi nga kun ho kora kharu din aroma a season khan aip nga asa tanam sende ma nga am swasta ba kau kau tsai da ma se a season u kha sars ke gomi nga maam khasiku season khase ngari aun kharudi ai disa se season ku kha kha sen kharugu ku ai cost khon humi di chin nau khanu sin aroma ding aroma ra kharun aroma ni ra season kha khisa in ai kha kharu khais ai a khaba an asang asa he kha khais ai
ai chuti kyo gomi ngari amra ngawa sene kaisa karang aga online ra di twase isa gokora kharus train daba sis ai a nusan mai sana ngan ia wangai kha chop ngara dina ngira khan ma khaven sen ams ai dunisi apti kai chuti ke khas anga sin ngau an an sa wang khobai sin khanu khan ngon khubai de mang kain ares ngwaba aun torai osendis ai kya ngum heba kum obom obom ASF ke karang ai nga gomi ai akha se ku chang ari kam kam this is tight up this ai go chwa chwa khaisam ngabas nga khas nya koros tight up this ai kya ngum ye sakin obon obo is khau kam a ai khanu kun nan skin ngona this is thedi ngai khu sa ko thong kwa chede ngabas ngai an an an san nan sa ya kai an class ma sa ke dan ha isa nga ngwa kha sarang kwa yam an man ske nga kha san khanu was asago minga yan khanu si di chau di ngora sa se ba kwa nga se ai chma ma ba sen sti swa sara ngo clip ase ya wa se kai man wa ba chi chan khau kha se khanu se se khanu ti tara kara chai chai ma sam ba ai rop chai ding khai hus ke di si che din ai ma ge chi nga ba tu ni se di le kha ko se ai khanu kun aro ma ya cham o di si chi di si ko ro chai ang kurip ti kai ang kas ma sa no nguna ngan ding na hukya dance china nice decision khas siga ge ang khai khuse mas ke ning hwan am se go thriu da khuyan ge taw na chasting uning hwana hu ir kaisa mis aya ngaw basin kham

ngakho igqobo yalo sala dinqabula ngqhama usebacamtc hunqane qabda maqo nqaski karabdi yaka ir koro ir enqaza koro isikusukula ke ndiyasacana ngqhawusi ngxarisa ngqabda asinada ke ndawuchalile wena ngqhawusi nqaski okapukas niba kecha isichabi thixa bacana isichabdisi kulesi engasitisi thinxa barho uza kuda kungqubekisa nokuthi xasithi chabdisi xa xwatha kumisi ada kodwa uba cups forums nasithi sinqabara yima ngqabara ngqari dawuthi ngora sasibana nakhona heri iri nqazi dawu kunqaruma ira ngqansi nonqanda zichaba ka kuza ngqabi ngaba qhoha si aw nira chipchi ngiyaka ho ngatska ari kai kai uthi manda tsina no af ana tsuchi ni kwa so sige hathi ni qhawu eh hathi le ni qhawu kusukuni kanjena ngizina o kubisa daga tai e tai e ankoba kuba daga ne kuba daga itama tai ya qiba langna we grana de ida ni qabgini nga tin qabchi ngini chi eh o ani ngani ke tira ke iqalo ngira ethi ngira iqalo khabega when do you do calls when do you do calls ngamiyo otsike hantini khawuse e idani awari tadira amzi ibori khabe sanqabi kwa kwa kwa cheda dira dyagini ha nesina dyagina cheda gini nesina khawuchini sachani khawuchibi ngwatini qanqan qanqan dyagini dira khawuchi ngona ni ma thi ha khuruna ni ma chin mi bai e nqwisendri thi ngora sasi qhawa wa nqai qaire thi sits kaziyo qhawu nomziyo qhicwaziyo tani zensire tumaska iyo sadum skatska waziyo uyisire ke kona qharasa siqinise kulu unure charcha siqaye unure kerke mariro chungaska kerke ba kerso na amaba isi kerke ba saru kerke kaye itskin asqoras kerke ba kau kerso na siqaye mwatska firu na randosa kerke ba sima saqaye pi ngaba khonera waqhi mata baske hani a ama tisi kerke ba ji fivu na ranta a khunqa qathi khwai chi deki kerke ba qhaye dimi inkona muba aro mai qhaye ngathi jabe slate uthi nxa 500 zi xa awera abacusi awu ungade yigo 500 awu qhitina besiya problem anibayi ninqaruma ngci qhubu kungcimu sathi go saqa kwaku awuqhiza ta mood komana tena cayi mood mi khatha bikirke wako chayi si 500 ticha dicawo osinake doko buqumzi chayi kerke bathikira winqa nikhona yinqa liyicawuru banqize lakisa usinake iqumzi chayi samari sikhumuthi sathi kumora kunqa umncawo i muni kalza tshingo se bona ranzama ari pier kiba krahe wa mano tshe bikoba se bona ranzi kai ari tshim diska de sa khuye move khabe tshe folo ai tage tin nzi tshe iqhi qhabuma tage net ne bacune mas tsa into mas kiyo ane tna khoy mas tsa skone ana ngu tshe mi khone ba ye ane khoy sa ma phage sa tshi khuru tna mas tsa go tmitshinga kona ko de sinan ros ta yigo ma diga mi Potin unknown diska khai khwai tia khabe chum sa tsena ano tshe mo guru tsungo ba ano so sit go sa don ari kha wa si tsazi tani sensi tani sensi ui zan azi tsi sis go sa ui kun azi ui on qhenio ni sensi tani sensi ta i tan kun ngu chi e ta si orfat ngu ya gi yego so bu mang ngu ya di chingi so bu mang orfat ta gira si kana basichi tikura jukuru michi ngabicobiyana nokubanira hausi qonqo ngadanga hausi asawu

awuhansi-ke qengqorha dramiye Lutheran Hames Ambrose uwethi yanobhithaza mathe isigqakela kumbe inzike khona tshingira orakazisita music emnda ntshingi havra creativity ndicarha uma creativity ke aqarha uthi ke asa kurunara ndithaye ncinyami yaramikmi uthela kuru nam sabe uca kunasmoko lucaadredi Nunca que roubazinha de um. Antes que eu era que eu era comedian, as da cara de TikTok. Ora, mim, Mati, sabe o capti na smuggle card de capo corrupsiva? Corta já se diga, smuggle guys, não é vergueiro, vergueiro. Barbarita, até sabe que dranga, rapidamente não tá na cara. Creativity ke khabe mari check out na smoke guy so the dirigent said ke nayi is ko in khona unga khona dobara gajo so ngeba se ngira culture ga ani das ka na smoke guy ka andas ka o yira ngeba se so yira ngeba se o andas ke ngi sletcha kamya kamya please abu unga gozi so dia ngeba smoke guys ka o yira ngeba se chick ngana yira So, kain ini bahasa Amerika kita apa? Amak ada ki, anu segala macam smuggle kain kita, so je fikir. Tasha smuggle kain mak juga, tasha smuggle kabi. Ab bedak segala, ab kritik tu cakwa, interview sok uang ubi, ibu selak kita juga. Tasha smuggle kain, itu ending. Sadu kau pun smuggle kain ready, itu ending. Smuggle sejalan cakusa, makau tu pun. Kau teri, kau baca teri. Ubiar ubara di, kau dua cikau tay chasi di. Nanti kita nut masih utar. Anut masih cium utar. Tay chasi di. Dahat kuat ngarap ma. Oji mut ni utar. So, tadu smoke kagum. Owens, tadi smoke kagum. Kini kau masih kubuam. Ti Mira, I nama sekarang awal ini. Mira, sexy kimi. Eza duga madu. Orang itu tu. Denzel, aku smoke kagum. That smuggle car, that smuggle car. Tada smuggle car mago. Ta kauna smuggle kapu kaudo. Kida ta naridi. Kida nwogu. Kida nwogu. I drive a dog. Oh, I stop here. Kida nwogu chi. Nuse kuna di chida smuggle kago koi. Kwe smoko kadi de kwe di kawe nga. Sati si chin wa kubu amti. Kubu amti kawo. Kubamba e ti. Hanu se ka tizi. Ha. Smoko kaya chichi kunga kamo kwe di de. Kabe nga eza duga male. Oda ni kawudu. Nga askara nga mo dani si. Dira mi. Dira mi.

ndiyini ukuze kulo ngendoza mangiqala ukuthi indaba vele ngicarizwa ndobele ngathi ngicela abo abo ngibusti aphuruma ngicela ukuze ngicela sakuba ngicela sela ngaxuxa inqa ngabe ngicela ukuthi ngithi da smoke ulqabu da smoke ulqabu kweyi ibandi naha thi wagqubwa mthi wagqa takho ntama smoke ulqaya saso takho ka smoke ulqama aro kusike thina ke da smoke ulqako sekeqa kuma wachi awuqachana na ida ngacubi amnaza amazi maske abanaza amazi khabe da smoke all day ane band smoke ulqaya amaqhoni ya 90 qa ngacubi qa thola zinqa kusikoze chila waqhe ndimire nxa singu siqhamana nzi nganguzathi sije bexaqo nesingincamda amrode licuza otaye ungakuwe otaye wa wa otaye wa ute one

Disicamnca hayron xabaga dizinqona nqa hayron tamanq waqungse chira ngharo kunqwa nqwa ko Shoprite ke mi qwi barama ma thing khanhasa khuna singa e khaqa up ai mayeng athisa qam kilogram real ku qwaqwa ya aningqade ko se disikus nqa dollar kutsi ko se disikus nqa sen ku hobasen koro kilogram nice raisi qam disi maske ko se disicamnca dollar kutsi ko se disikus nqa sen ku koro kilogram ko ha koro ke disigram qabe ke sen koro ke disigram rama hu ke disipercent khawai unuye amdisi ngani nqa dollar kutsi ko se disikus nqa sen ku hunke disitsi koro disi milliliter clover a creamer e koro disi hakan a dollar kutsi ko se disi kwesin asen kwetsi a pepsi miranda pepsi tsi miranda itsina mai wai amai cam liter sha disi hunka dollar kutsi ko se disi kwesin asen kwai matare pare anu se ama ka ai se ama Shoprite stavam cam cam sen ring aba cam sa mati chata wb stavam koro kilogram best choice uri damaska yonqa saqama sukuriye khose disi camqa dollar kutsi khose disi kwesin asen kwe hore haka kiro kilogram kadila habasa aniqanqade cuke disi tsi khose disi yakanqa dollar kutsi khose disi kwesin asen kwe cuyi cam ke disi tsi koro disi gram nestle hot chocolate qai chasa haka disi kwesin qa dollar kutsi khose disi kwesin asen kwe ai tsi cuyi liter clover ultra uht ade ye cam disi cuyi nqa dollar kutsi khose disi kwesin asen kwe cuyi hobasen re nqa sa xa unisinqa unqade www.vurmanbrock.com staba konqwi basen re vurmanbrock sida kira ai okay sida no khoba ko rutin horo en ore standard bank sting am khaisa di kae unin huru ku ke ko chi qa ya qa op ke ka i ngaba di namo bi abding wan am sa de aisa ho aisa dance aro maniran qwa ku se ne sadar tak se stam di se ngona qa strai sam di se ku ke wa ta ka Independence Club, I come snap karan kwa, hiptabas, kukarusani kuruweba. Wega ngabasi, tsitoba ams din huruba, tam ir, tekang abdi kamir hore, sang wang amsang angasi man kwa ha, ting ay place kokorogu, ngan kurubani kwa kwa ngase kota ha huge. Abahuske ngamsa yunam FC's, kai hitama mighty kanasa. Sats amase ang wang ngahe. Sats amasian wangan wang om gusmaniran wa. Yunami ka ay ahaka mundi. Tse ka ay siba nisi u tamaska yos maidi ka nasan angkudi tau ba. Danis kani kai. Karap di haka ir ke a. Atas ay. Sakar gisa hos ke asubu Bibles ka. Kui chesti kar gis ke satsa tam huru ka ngat nasa tam disi dolar ku ka kawira ikha gaiba. Wekan amas aroma apps at hobam web ticket sang hui sa tam disi dollar ka madare sis ke web ticket sa sakar kisan wan u sang ang abab inira si batsi star tui haka tay nga star ngani ngani tam ngani hash at tay tamas kayo PayPal's apps sa saka ing ang abab ingaw nga nga am sa tawas sin amas sin ke kom si dama PayPal's sisin uang ke ngona disi dollar ka ramatare sikoro disi dollar ka kari maris ase web ticket script ba ngam dike kwas di disi tun a e shahu nira khoba me standard bank sting am khaisa di kai unin huruka namobia ai kaisti wan am sasi ba disi ngane ngain dama wah kaske karap di koro isha khusan ngaring ap di sagup ngada am tasen ase.

0: khawro khira ngari khoware tsing ra mi se ida ke kwasa pero tsase ba anqa ba bayunga ka tona ta khase a kho ya a nqa di sa septa di se ka khai komro da abe maro da a khaba tsururo da ha rona qeng qeng na ro da tsasa rona ma da di tain se da kan kara kwasa tsase di mire
1: a tain kara ta do chi kan kara kwasa petrol a latest kwang a ke tayar di ngora sasi madisi sa tayar di nira koka si tayar so rondom tay tay na nira madisi tayar sa ni koka it ngora sa tawa tari chis ay nga unwa na di i kene ngas kene ches tingwa nga sa habe nga bang ngas ay si dani sis ay nga da kariro se gao na nira kabanira hoho ngas ke Hariro se da ge sida ni se sa MVA funds ba a system kum zero ba unha ma daring uiska ya ge do a mut ne ga ta ta ban mar ka bini marisa ho go ing si loss of support it must kay loss of income idra mi a na ba ma daring uis ka la ge hariro se kum zero na unha ya ge do ka un guna kari kari ne ma bi goro kan ingunga paro dare chi to hariro se bin aun dare ni systems ka negra ye do au do khabang na di i a kom ko sa ma si na khaba do ha di di le ge do ngas na ra tam a kona net hariro se bin net nu na pani pedale ni in marina iki imi kuida ge do kona kro kan a nga di mi si dara chwa chwa ne se sa autos ke dayar di ose uka ka sa cha cha ko ya yu ti de se ama ga ye kai se an ha sa autos dayar sa dayar ke remsis ka nga o yo a remsis ka nga o ti kra pomme o le ye dayar tira tai si o pomme ga o ye dayar na wa ba ta na ga ra ha nan o ap na autos ti dayar na ga na ga ha napkin ge tigre 2.5 bar kudira mi barka nga akatske i tayar nani pomta chi wa tayar dige udiko ngoba nira unha ai kap dide udiko chi kaus kap dide udiko di pan kaus kap dira kaus kap dinu dige ai sidi ha nga sa se ha kariro sera ha ofra pome madio prax kaise kaisa se pagi huera nga hoy sao chi kariya udus nga buts na sina prax kagra nga hoy uga tara ka huta uga tara nga riyo o chi kata ubi taya presha di na mako para minu nga di na kose yi chi ma udus niya kurusa sko aske fly giro ban are kap bit kagara ko nga san abidra do are kap ay autos autos ako autos kara ka ko o ye play kilo ka nga ba aba ira me ba si yen koma pay pare ay kabi le di pombre o kita nga isubuk ka nga mi ni cha ay kap tayara ni si 200 e a pom 200 mangu ko sa chi kaus ka bi ba 220 a pom o di ge wa de ango bi ne ha chi ngari chis ai nan chan na sa chi mu ti chi presha nen wan mi san lo na ha kai sa chi mu ni ra pos kya chi ke se ve to sa si o na po mi gira mi ba chi ni ne ski bai bor bi la 200 chi ke lo sa 200 bi pai sta chi ke kap kap di sa ho nor chi ke are kap di kap kap di sa tak tak kedal ma ti mire o nadira iyo ye tu tui o nasiba nudit ba van balansira

0: amakatike aramu na toro se okumrosa uwa dayar nasa kainarika ota mu nomguera ngu sekau askiren ebasen kira chi ngwa friction kumahau o ngaska yi na ngabe bakaisira ngu na amakatike apelangre daya presha yi kaisi kaisi a nasa huwe audos ai itke sabahura gene siza autos no tires na amnaba o ichingo ne zata na amnaba hua o na tires ngin amnaba hua o kene ngaba ke na ta mu spasi ro ku tires ko e lein ro ku ngabu ke tire thread thread ke ye na mako apna a u china tike ngadini ra ko i a ta 2 mm ngaka koma 3 mm nga kai ga kwa otke o ya on with o otke nga o tia ko kum o ku ke 3 liter nga ta ya ga ichro sa uti ne hi ga na sa an oro otke kar gi sa kwai na ke nga ka si ba ta ya sa ti mut ke sa a ti mona in ka vida garan wa o da ki mus ka kan mus ka a mue ka a bes ka da sa ka iro gunta ya ti nga na ti ke mut ni ra ke o tai nang na na skru frodi tau tau ku spei ki ro pina ta ma ta ya sna na ngan gi ni za mu mus ka ta mu wa ko ngan hi a tin ko na o tke ne ri za na di i ma si bat ka mu o tke sa ta mu ni ra se ger ma s kia a da ne ta ya za ai ve ta ya ra ku ka si si u ine di speaker ka unwik chi dinuka chi giwa nga taya tira tana aro tira tana mwe kuro di china so ne di taya sa madicho se sa faila otke nga ditka muhi ne sa dake unwiti spar wilza ne swasi ka ta ira ne sa ongoza maa si kunga tui ne di taya sa sika sisen u di kanta si kuida ke nga panira abe ma ira ke a ngadi e tire de tire se daga auto sa chan ta niranga nga wan ngadi ha nga wara evehi auto si nga ige si sen uiba taya ai unha chi taya a aris o taya za taya ko proposa ma ki na meka na maga ske mi sa no ka nga sa se ta auto sa nira na nga daya ti ka di isi sen uba unwa maka a dami si tra ma haba a haka tanjike daya di ye autos na tko tao otke daya di chinara rotier o rotier di ne di ye a ui gaugu ngara di ye na jit kaos kabi am kabi unwa daya sa tke are kabi ais kabi ra kiu itke am kabi ais u ha da ya sa are kab au kabi ra kiu o nga ngadi ma si ba da ge a wheel rotation dinama ku ba ngara itke nas ka nga di ko da ba twa o itke wheel alignment dirami ku ngai ta autos irati idi auto di autosa autos autos ka sa anu se ti e hale se ko ida van balance ha autos din loading na na ti ku ko ba sa ta ya ti ko ka ko ba chi da gi ne di i ta ya ti da kara si sen u so abi kai se kam sa ma si ne si vi ri gi na se kai se ya kam sa fi ta a khan da ta kara da sel fi ti gi ra mi to ma ste yu ti kin do bi ha o ti ke na di i kam sa vi ri na ran abe mai ita ngari spute kai da sen ngari oxygen u koko sa ma sit ngan ta h ma mai sen pan ni di ya kam sa chi dai da sera friction ha os ni di ta ya sa ari huti ka kai ma di pe ya kai ya ma kai ye ngadi a hai di am sa ni chi sira ho so tayar di ka di ye uru e dirao ubei ku ku mang ku kwa tin ni di a weer omstandigheden of de temperatuur goed naga hoor. Daar is het geen goed aan. Ah, hij ziet hem in eigen. Ah, ah, maar die was ongang goed aan. Daar is de boer als het kam zijn Afrika goed aan. Ida je. Asia goed naga sna. Naba husna. Auto naar aho. China ga ho auto naar aho. Japan ga ho auto naar aho. Singapore ga ho auto naar aho. O nedi i ida niya uga mako ihuai uga ngabakura tri udon hutkop sira tris au hutko ngatko nambor krami ngui jas to bagwa ngabak taudi sira triu udo dia ngabasi saro sa u itu gua udo sneza ara muto vai ta kilo kuki ga uan itkin nga udo sa unji paisa hu 100 tam savire unga keswa sachi warara thainga ebe jun julai abu ge thainga ebu di dramika so chi ge ngang aibu tuiga sidat ba kaiba oni dramin go kunga ge twa seria kaiba chi ngadi daer sa ngadi skudi kara ngari ne ba oski ngata er sa ne ma si ba ungwan kwa chi ke ne di daer sa sira ngari huti Ariska daira that Maria otsa uniba wa ngad magra iyo fund magra iyo saka ha osaguriza nanani ra chuma sitnani mai chise namaka ye a b c di ngonanga ku tayarna nana ha Africa condition kwaku aguruza daira ye a ngapunaranga It's a CSK cult, right? I Ariadi. So, Nedrami, I appear in the Kai Chikam, Michigan, I go. Nango, I'm Sikurusa, Diari, Diana. It's a CSK Kai Ariadi. Nadie, Ned Kai Nas Niun Chi Dine Nadia, who go Naguna, Nita, the Drahong, a speaker who come here who come one, Tanaka Kanjit Kagra, for Kelede. Kayaran ogongo bakurika hanamu otamu swege roku kami mwadi huroka umwachanaka naku genesia sniu na kaigu nakuwe kanise bigi krebi o kopasinto banira kaige go amsiji nga di ii peniki roku naka nga di tayari nga raha so nga makata nesisa amuka mbra swap I kwaiza bedwel nira mi ye tatsi sa tayari go kanskarao si sa tayaran di di inflation rate na marito ngognat ko ngusa pump na hana ni ko kasta otke ngorasa ngalisa ya opinira unha chi uwa tugeta ona tauba nira unha ira ye ngaska ada ngorasa si tanigen taubi ma ngalia ujui wa emetko chailao sa aisi ha koi pinaba kuwa koi kagara ausi ngariyo ukatu wa kuwa hai ke ta sa china stress na koi kausi ngari iti sa umski ngat koku kais e ituima dege kuen kamera kuma am kuma ma umana anju tau han na han tu ngari ke ngati uri be isi kumu kaudi abe umski guru iski pesira ma dege do sada Thailand do tsini ra ngwe ban aromae ngma na timisira ngora sa chi waha kuisa ma ki dibe waira kuleba imedia amji kire kwaiza bedoji
1: kwaiza qase bora ka se ko qasa is a khwera gan gan simire tom dra khaiske a audo ngari auda chi khadi a huga ngiko da ke sida dit ma audo ntina ma am sngon kwen dis karan ngari o ngaro nan Nete si kaka sa ku kutuwa ka nana ni kaya inyo ikriza. Sida saura nga sko si kanyi si kaya sa kaya ma kore madure.
0: Tanka. Bye-bye.

0: yaqalo nqabke qwaisa herald xa seba mva funds cha ba khu xalisa se donor tax dira xa gathi ngadi a qhara kancaku abe maro de ma ngqadi nqa unikumkile xam oke a ngadi pothole di ngqada ukunqara nqu adi ngadi amakire a xam uda netse ai ngadi koro nqa udongcuti ngadi amakuro a mingaro bada abe maro da dimi xa qomqhesike a xa uni yakucumaca ha ingqoso se udunqare awda ngada ayinsane di e xam arrested maske abe maro di ngadi ai mathi a cucam ngqona koro nako a ubasen hayisa xam disi xesa xa hayinkira qoma maske mani is enqasa chida ne dingharo kutsi ngoro nqa igqunqa sedra wachihu ke
1: Hello, hello, Castello.
2: Hello.

0: Kamde se ngona nca hayironda ma qau ngaske ngani is ai asa e ngari kwasa sinya dan ngaske a tsase no hoba kwaga khabe khabe idage a te kurisa ausi desteniske a ngadi e hwanqwi aun e hwanqwi aun ngandi khadi e khaqa khai house ngas ya a ai ngomisas ngasa khadi ran khau nga ngaske nsisa kham khu song khasi apna khosong khasi apna khadira khatla khayi maske yo a andi khatla bae mare au nandin house a clean wenduks nane ban alkam naran khau nga chi khadi a korokam are maske koisab Jonathan Biekesi namabien hwa khanam ding am are au ya khadi ni di a khasi nga ba humi han a mai san ti kui phakha korokam are chere ki kung ai ban aro sina taun ani ra mai ai kha ba chida ebe no khobane di haro kurure
1: aing khwa ke khabuta ri di namibi apna mati exodus kuiti tam khwa ka tumek na maka ke hu ti sikuri khasi sin akhasi bang khumi ha nas ke tam ti si khaisang as khaisa ti za khu ngona di si twin as khaisa ti skosi tam twa ti tam di sin ngalin an kuri to norta ches tam ti si khaisang as khaisa ti ai ke thobam sin akhasi tin khoba sanira ha ni di hu ti sikuri khasi kuti tsedi sa khoka ba nas khau kan ke satarta tedi grami ngo bang asanira ha parka khu khadi ker ke kanira ngo bae se satarta khwa khaisa ai ngona di si khaisa ti tam twa ti tam bisin kanin ang kuri ai ke kospan ngai tu akas bang kumia ni bandira ngai ngai wa unte brur tonal da ha brur more cha brur chapa na ha brur otni la ha asa sklere da sting ni bandira ha se o shivelo golden voices yang ansa ngai ngans na sting ni bang ngai khamira kwa kwa se khara ka ngaku ang ngasi chit khadi ngwa tin ngai ngandi chit khadi khari ti di ngai ngandi ching ni bandira ngai ai seri ni din akas ni ke khadi ngani ai bira chota se ha ka er ti gramio o di ge dau ti ra khuba am se tinga ta ke ngona di sing ngani ko yang om ka kha ha bet ka satan om ka wa se ti ge chagra ho otke haka disin mani kara matare si tuan ke disin mani kara matare si ike ite kain aga sipne ba sonda ches nona disi twin as kaisa is tam kwa sip tam disin mani an ukuri tis ay kadin sonda kwa obas tamira kana me si beskop abram kaipe ba ngoba ha tike kadin kanga beskopi kwa isa kaka of lorenz kura tike tina nira ha si ite aga sipne me betke ngasa asa si bakra uwa otke kadin kaka of swarti nite ngawap tin ari amsa nisi uwa ba chamin kasi kainga kaisa kui una tam mani kwese tam kwese kainga khaisa tui ona tam ngani khose tam khose stba mas kayot ki ai ngwa kwaisa pasa ko ba khamin khase khaina khaisa tui ngani ona hu koro khaisa koro khaisa khaina khaisa tui ngani ona hu koro khaisa kaba a khamin khase exodus tui ti tam khawa ka tumak na maka na ka je hu ti si puri khasi stika in ahasi ban kwa na ko si tina ko ngara khau khinda.

0: time ba tsikere mari cho mari ro sluze to khaba ndie khona na ka mkhuru rona ra mkhuru tsi khurona ra song ora ke donqa khurona ko ro khaqa encane song sa khurona mari tani uanqa tsini mise ne okha sadu kumora mi mari traitio os mari wala ka marisa eh unsipnga ha khabeda ke urusu I'm seeing ako khanqa ni tshosa ko mai tsiti kumusa ro ko miu ha de mari tsa ke ni bara matsi tari ntsina tani dinga sa tsita ke nga nana ka mferke de khon tsina ra dinga tsinge khona ama ga sna area amna uma ma khabeda ke tokh ne workshops tsine ko nka nga ara sna ko khaqa sen tari na tani hana ka mtingisa tsi mari tani nga khururu mane mmisa ka izo go di mute khona mwi am de go
1: kan kan Kanko. Ya, that's ke the gurisa gathering score come say e a qhausa say da nqadi mise kan kan stimire.
2: Ya, that's ke the gurisa so sit the tennis score come qhauba secira qwa pincane ubuthi emicaru den qancharu sekore. Ari kam kam ti sicam as qhaitsa ubuthi sicaru my ma qharu yakhe me namo bi ubuthi qana kapke. Qhare sen qhau ga itine ra qamsa sa go kaise qamsa subu a incane ubungapha. Qhare qha inqa. Abasithi ayikuphi inqani kanti rancase ohabe xaba kayiseni ra camsa sin abasithi uri sichaba yi tsanto khamase ngapthi nje chade ojadan jupa omai ke tsikhoma sichari kunqaxwa nqa ayini ra honqa heti kira emocarwe ngasike ngari kamtwa kasa huri ame ke chare sen qa ungha ichini ra qa tsanto sinabo ti cha turo sen qwapni ra tsaurasa tsaurase khabagas ayin wasa khu khabagas uri sichaqomse huri ti tswe tso chade qamen qams ayin ari kamtwa sa ira emocarwe Twagani, Kaisa Hinka, Kaisa is a human, wow, sing, am sing romsa, sit caba, tam de si, causing a hinkan, when I has a mark, tau o, or si, tabichi causa, cabanera sing, was not disclosing a hinkasi, Kaisa is a human, wow, caba, tabichi, am sing romsa. So the same Arigam con, I come, tam de si, inka, who is a human, wow, niran hai, sit caba, a garab, I disihun, a hinkasi, money is a human, wow, onera, kadigi. Wapsin nganup di emu karu di ngade ra kau sensei ke e klaskin arigam tam disi tam as kai tap dis aroma sa ngane runda ma kau se tida wandi tanak kade kum warim

Ani irko chitirang wan tanak phede sau pedwal ngaba be khadira koma yese. Kuro ministry Elijah Ngurareb ke namobiya pti khu ha ngami beba house khu inyangari sarimas song khase. Qarun qa unku tsi khaip tsi qami khara khara sen tsom qa khase bara qa qop ase ko qara qa u bam. Ngumkhabara inspector generals namobiya abangam qaiptis mayor general ana mari 90 ske kham abangamna. Qarikam friday khin ka khakha sen towa qaroma tsabahe aitsma qaisa sen areha siban huwa sip khanera di khasa ko tau tau ngam tsabing harip di an huru an hun areha sip an an di tsikam ares technology ba iski oshana tsarip sin abe mangans oshana tsarip na stavara nga nga sin ams ai tsam wa di sitsi tsam di si hun an kurip di pamoja africa how di kai kwa ukhasip kai di ge namubi abdi brave warriors ka kwa ukha tau bago tuiba wanda na kharin ams wasan wan aroma mu irkai samis ekoma tare.

0: Siha may ing ani. Huni kabasi kuking ani ikwen ha aloe vera jelly forever living steha. So obeduko sada ding hawasi ngada gedo chronic ng aina umwa kwena umwa. Urukuna umwa di habege huatam kwenkan hawasi inete. So chronic ng aina hadra ng hoda kumnesis a kaping outi Seger sick di TBD kanker di kere prostat kanker di paramuter kanker kere ha an ein hia dara dokter kudi song wan ka tut kan stan mahan sing urukwen uruta ah tirakin uru tirami kwen mahan kasna dan to kwa gara yugo khabede ke net sa ibe turoni uruta ah tirami kwen kan itsotsa khabede ke ngas engani ibe ne aloe vera qabas tai eting un khasats di soros nga khai this at the un nga khai ai ne ibe ming ah. So aloe vera gel in a forever living stige hadiyo ina ha aloe vera plants a hokuruwe te maha mira fear on a space dige ha di khabeske nesa gis umye ha aloe vera ipia mieste nutrition na unha soros sara dis ha season stiga era operu odo di tingira to service Sida ke sara tsina ne hiren dani sara di soro de service e ngang up am se skene tsor ane aloe ra qabasa ha tse skene aloe ra qabasa sara di soro trang ano so ne qabasa tsa a o o skene qabasa e be turo nutrition an hang hang ha sana sara di soro dinga nga da gromi kame ina ha aloe ra plants a go kuruwe de maha tsi aloe baba densis maler o nga tsano di dikoti tsao aloe baba densis maler ding ona ha aloe vera sa go kurusa tsi khadiyo ina ga se sna kuruwe de maha specific se benegan ha ana jelly ngai no go tlo nga benegan ha jelly a jelly ke ne qaba sna wa sna tsip ke nga nga benegan ha jelly nga 5 and 7 dag nutrition na nga 18 amino acids na nga tsi 20 dag mineral na nga 12 vitamins na nga tsi 20 dag compounds ne go no wana ne go ke sada di soro ding ha in season ka ting hanu se season ka so nga go no wana skene ne aloe vera qaba sa aska sa tsinya ran mitsa direkeng urutio nga go no wana sa tsi soro sra furu tidak ma ebesa nokta ke ebeng uru kwenda ba ha tidak ma ebesa ra kwa sada am tsisa ke krusen stimitse he KFC yesing amanxa ke take away nna go sang nke nna tsile ke to wense ka upha ma ame tama sesna khason sesna nto maha a tsile ke nisisa a nxa sa itse no gats hun hiya da sara amnqa nqa ka tite nqa na ra qane sara soros nqa ra qharuna sara soros nqa ra si qa tsing qhari yokna nqa na ke sisa a nqhubung hubu sen hun tsile do to qaire hun nqa na ra pe for bel tsile ke gre take away restaurant season tsile ke tita kaising umme seasoning tse ke kwa ke mame ma ha inxa seasoning nza nxa sa nxa tsile ke umtsi sina kaising umme ha beta ke ke khu so ne tra hana ka mqhaba qa an tsing wi tsi khu nxa ha mqa bo hapke hana ka mtsi soro sna ke hang tsitska ne aloe vera qaba sa aus ke ne aloe vera sa helle ka ga khuna hiya nxa ba ha di tse sa tsi soro sna nxa na rang anu ngana skira anu ntisa nena ngana anu uitwan abiskira ha ngasa detox twa ha abira otskira natural energy na dirle ka energy khabasat mangi ha tikoti ne khabasat ro ayat nse energy drinks ng amakhe ha van saruti ng anu tai stor kom si banga energy drink first la frax na tsa hintio ha otskine khabasat ka ao khlat nga energy drink han manda ba khlat tuto ma ha tikisa ngasa itira immune system satsi zara boost nengeni sisa urukon kharekera ngwa ah tsingerani sisa nada gromi kmiske kuwa titskiran katai hat kuwa di. Kabet kane kabasa ao, otskiran anun umetitskira do, first langs na hititskiran ises narats, ha. Koido tida genesis and last kautan is a ra, nay, chronising aina umakwin the baraki. Ne alvera kabas niske, me e de maigeha, ta, doctor and dipalna ati, of ta, ne kabas of napalna ta, aya ne kabasa ati, ne kabaske ien haha, chemicals of inaha kuni, kay nebagina alvera. Inga I dingumpti jelly tui ke neba penegan ha. Tiki ne ne aluvera sa. Nga pel na niya tanga doctor na hu ana. Ame o nga nara soro sara hui. Isnet ang habasa ahurun ang kunay kaita. Tiki na unara karu. Tiki tang una ana husna kaba habasa ahurun kunay kaita. Ame ti na unara karu. Tiki subu sera tansan. Subu se tansen natural energy ho kere ti si se nga alvera jelsetska aus netske notse kam kwa gane tskrumu orlosis etone orlosis ke nisi 2 gram ne orlosis ni diko tsara bangwa de kere satsi minds tingera uophan ban ngisetne uma emotional tshatsa drainer ngise financial problem kutaye sor kutare se kunga ka nga titske nga huna tsang eng eng tsotskira satsina achterlatsen Aidra, so nga amaga ke kisi ang hang hasa. Zitra ng huni kabati dimiti alvera gel dimi dage mi de mahan. I sent to ha di dage mi ma urusi badra kor in urusi badra asablif urusi badra kore badu amaga de grami ne kabasa are kere makisak VJS ni disitska kaira kam uru ai are alvera kabasa idu kainse tsating uruse ha. So tini zangu se mabat hota ni kwa sasa tayin tabat zangu se hota of.
1: Kirim ebe karudu ni zangu au si naomi kore ne kwa sna ha song wai ngai a kaida tuai ngai ne uruko ya dai ngai angwa song wai maske kharea.
0: Kharea song like sabi kumi tukira ngati a.
1: Okay.
0: In sabro kumi kuike iti tukira ngati ko angabe kwa kafruse.
1: Okay.
0: Yes, ke turu anga be kwa frusera a titskira nna ba go anwe.
1: Okay, so test na tu inga tsuisa.
0: Ah, tsatseng ha ba tu inga tsuisa tsa a qhanisisa. Gabe so stida ke ngise ne bodla test nga ne khabe. Fan. Kwa ga tsuisa a tsida ne ke ngise da ega khaba ngi a tsida o go kotwa. Ngi khabe ngise ngi kona amzini tsisa. Ah ah. Mo kharro so ni not nae o ke no parte ro dira hau. Mm. O ngose hung to hungwe na half tero dira hau. Ha be tsui hu nxa mre da no ne hu tsina ng aro ame o bedu. Ah ah. Ne kai sing ai to ha ko tsina tsi umsi unwa ame. O tsike ni nguna ngwaroga. Ona ngwaroga nga kho ene tne asi. Ame. It's mune lakh siar ne khat khat drama mis kra nga. Sort akabaske. Kaise kaise kaise season uba unha tsida a pop enqara wa kaise ame skauna de keto khra miba ane qabasa hobasan
1: eh wara ka se kurin qaiba tike kota aluvera ngoni qabas ngoni qabas tinga unwa de tsela ke ngaiti mu di tsaka mongsi ma di sichwe de skimuda di ame
0: ne skimuda saruti ne skimuna saruti
1: so se qaudo ngari de ke kwansa snaumi engelbrecht ha o ha ngaske a forever living
0: products
1: khaba husa netes ay nga aluvera qabas inqanqansa qabas nas decision uip nga qabas ding ever since nga sa harami bada sisa inoho ba nga uru dare
0: so tsi tuge ne qabas nestina ame tuge noh a aqa nga duka nisisa nginze pay for eto kezi bvona laka khuna radi qabas keneza foner nga e tuwa tsi turan waha ame o duka ne qabasa auge nga apke nga kapa hura uru layer for layer tsinxasa itsi ame dagmora netra ngkhunti netra a khona xa khon ke sarati soros nga bana kan ha tsingi nga khona ra wanti khaye ngame tsiki nqinqa ka ra si hani sisa tsisi tshokonisi khora ro we khuiga o tsonse khuiga khora ro tsikira nqa tse ne khup munqa iko no ona veke kharuse khora ta hang uru wa khwe ji van soros ke detox ne ba ke no detox sentiments ke ha tsiki soros a uri phang wa ha me tsiki unisisa taira en lek an khan khaisa khabe tine qabasa a seka iyo titsinqisi nqadi a khuika khabe orgom seka iyo ame otskira mun tsatsinqisi ha khan qitsira sinqa eto aseko isimsona tseko isikumun asida kodira ne baqawo yenza otske khaisa na ran uru tsike tsina igira makai tsung bats nga nwa tsung kha tsatsi seka yo o ke tsung tsina ra ma ka ine qabasa tike no nxasa itsi la ke qatra no khumise ame qatra sada qasa sada ti amna de yo sada ti ngpa tira gora so drama

0: Zara amnga ka khun ngan ke no state ha. So nga khun ke wan wa tin khaina ra wan wan dina. Tike sit ke sit ko ke tan mi ka ngoti tsira nga tai to kwa ha ne batio. O ti khoe ga khoe duwe. Nobody ni khoe tsi si dir pro de kan aisa dune e tsaba ho sisen una amas enqa ebe detox town. A town e qaba sa idun anu sin tsa ti ebe ko anu sin daga o. Madini e tsaba isa ba ne qaba ske bana kana khu o kwa khara sisen.
1: Ngicile mkore ni qaba sna ha sonqwe ngaye awuwa maske yuma dita
0: khlat ausina hinde ma ta edit ngami churuthi madi khabe
1: e ni churuwa
0: dit ni mar khabe saske awu tusikhai
1: okay
0: awu tusiske khlat
1: akhai ada diza diza ho sithi diza diza as is timis diza ir khas na hit maya habu
0: ha ukwaye ke dio tina ke tare kodi amsi sina ke specific se qaba sa kurunqisa ame tare kodi amsi tare kodi dipar mothers di department ya amsi so wa cham cha kha ke season ka cuman amsi sina ske ha cuman amsi sina ske ha extra qaba sa ha cuman amsi sina ske extra qaba sa ha so wa family ke a a khane alvera
1: o ka ja ke ni ho ni qabasa o ke ke ni
0: so wa kon kha ke to ha ai kha sike ke se ke se ke se se ng ba ng ha kere ngaka ngxa ke ke kang kang ga sa ke ngwe ko sa ke to ngwe tsi ke ngxa ko sa ke qa tsi tsi tsi qhwa sa ngxa ke ne qabasa a tsi ke doctor a ke sitting o ka madigo ha dio khu ye tsosen tama ha qaba di sikho sa ke ngaba go wa ha tsike mi khaba Madrid so nqa dira season to kaise kai tsisa season mba mha khaba skemesa
1: tsi season kha okay ne caba snesa season usna atsase ne nsisa daga dida iqoso asene caba san amathini sisa athwathwa nsisa ta icuyi kanqaro manje zekuruta nya nqaro makhabe cisi nqa ha tisoro usna tsit maske ngisi tisoro ay of maske khunqan kanti season uba ngisi mari ku baira o ngwe se tsara tsara sina tsini honqa se
0: kuba ga are ngare ga mqoka atuka ne qaba sa qoka ame o duki ngi kara pini ke to let's kadu in oqhe so season sa skera season on madle gra season
1: ke ha qari o mskara kunga kunga kuna re
0: ah ke se sa ke kunga kunga mame nqa tswa tswa nqa muti ngi khona ni qaba se yo tsik muti ngi anu qaba se so xa uwi kumne muti ha nqa khundi muti qaba se yo so nqa khundi ke muti qaba so nqa khundi ke qaba twa then you are fine o kokra hoko
1: Okay.
0: Kung kora kaiwa kuno sako tuko.
1: Okay, kire imziza ibe hoe ni kabas ni hoe kainan abatabam ni sis in kankoku ni kabas ni kankoku ni sisa nika unyo kuna unsi. Ngo sisi na oka ngawa ni baiki uka aluvera kabas ni unis kagirin hoa inga kabas arak ama kukoyo kuna kabas sada ho kakken. Ngadis nan kikona rati sen maske uti ingkutsi ni sisa ayis ase ibai hii. Ne taba sa digine da kuma uska kamut na kuma sa hoti ne kan hausen DC se ma dugo hande e ida ne taba sa raho
0: okay 1 liter kabas neske a 580 rand ame tsira ke 330 ml rokuchina uma nqa qhari roka so nqa kutske a 180 rand so tske nqa qhari rop 300 ml rok nqa ke kubi nqa tska a o go gotwa so tske mutnga se nikoro of hungro ko kha ma itsko mos feke pa mati tra kungdio mati tadi ke
1: so
0: sne sats ka ngise ni sang amati tsku mza thwatswa sa uta khari khari be out ske the months that are qam veke ron tsi halve of mati qam veke wa sa veke ka mati tske nezara a
1: u ka tsta no as out
0: no out sta kwa ska
1: okay kude imziza ne qaba tsa ndi ko qenqe ba sinsa ndisa ho ne qaba snatsi ra wa ne qaba sa go getida ni a se sa ba go maitse enqa le qaba sa o e tlhaqhe go ngaka ka ona mae qare
0: okay so qaba din okay qaba sne sa tine forever living product ngana dukensa forever living steel distributor nga o tswe a hotla so ngara ke sita so dida ti quma sa like ni ma dida ke a na o mitsi ti quma ske qha inqa qha isa cubi ngani cubi cubi ngani ngona ha ka ngani tsile ke nqaba ho Emily Mukundaza unwa so dide ke base ame so akopnga ha ke ke nne tsi tsukutse ga ba dide base so akopnga ha
1: so tswa ho mong so akop amse nga tsa be ha
0: a kwen ke dida ba a dida ba sna ho ba ga da ne ha ne na vexa de ke ne ba ha o nke ne ba nqa ho de kha
1: ha sto gigi
0: ah sto gigi ha tsuse
1: okay
0: tsile ke
1: yo go ka ho do ho ke ne ke go sa ntsa nqa qhwele
0: e tsidu ke nqaba ho ne sa nqa ka ms

0: nesinqadukeza Emily Mukunda zahoxa isiqoma sikhe inqaxhayisa cubi ungqona koro ngcam kwese kwese tsiduke ngqasgorixa sinqa osi Antonia Friedrich zahoxa cha inqaxhayisa cubi cham kwese cubi koro cham koro cham. So osi Antonia said ukanqanqa babi hold mayu dike nqaba Shoprite ngakuqunqa thi ungasixa isiqonisi how do ni tida ke ngqasinqixwa sinqa osi Benina Jacobsa unga cha inqaxhayisa cubi cham ha kanqani cha inqa ngkhwese ngqona xari ke nqa iqoma ndiyadu sise qanqanqa usemqhale tida ke no unisi doch unqanqamlisa enqa dohra no xawu ke kwen here nqa aqa nesorbisa ke ngatsinqise i extra income stokurubatsana tsi ngayike forever living ngahay ding house rakhuqwa kho niyake ngayike forever living ngahay tsike xa inova anerie da ngise xani ke stopa a stopa xani khada ke tokhora ngkhanga so ngqa kho ke to tokh khamire ne da go maqoma de ira tokh tsaw
1: am amam da so aba ile ke kuro cu khuru tina ti am ngayi khuntsina ha a tsase ngise ne forever living products ngana ana khura man wena iko sa sinse sal fan tsipalan tsika ha khuntsina no go ba rohan madi
0: kwinqa ku ka du kore ka dake ngwame beauty products an ame so beauty products an keza ira ira sen u tsatsa a go so sinqa khumi hana tsika ngwa tsa ngwa go isa ira ira kha e tsoroba ira ira kha e hon sidake a personal product na ngwa so sinse roll on and tana pasta a cream and spray ngantsina deke unwa tsile ke nisa a supplement na unwa supplement and ditramiyo deke nisa ngapple nan ngana unwa aqhara ka kunqa a qaruma dingqaruma hana tsile ke weight management product antsina unwa nqi kwenyera phaba ga follower car of kwenyera phaba ga u kan kaun amsi tsile ke nisa active queen amsi tsina product na unwa kwenyera nge sports ati tsinqize ne joints diqomsiba unwa of spirit diqomsiba unwa nqa hun wan ngana deke unwa
1: so na qaba si ngaka uwa qabana
0: neqaba singira ngqabarangkhuru
1: okay
0: ngqabarangkhuru neqaba ske omtren huwa ngqabarangkhuru sarathi ihasi of anusip kere ngahan huwa ngqaba kha follower okay sport sequence ngahan huwa ngqabarangkhuru kara ske ban qaba sti khuske qaba ske neza bana kana hora sisen titskin ogwashira ngqonqwe so no khuna ngadra anedrami khazona supplement itramina ngani mos anisa supplement name onne qaba sinqeskira ubisorosa isinqa supplement na vitamin nya sinqise uzina ngani kuna sorosa u sira qa khunwan kera ngqaba
1: okay
0: so qaba sineske ke isike irolera ngoro moditsi tonwa
1: sisa tsits outs das kose a aqa sisa sisa ko athida kunjisa nqisi amungufarandara ngrona ti sorop 18 nqisi ti soros nqa kana ka of tsase tip ay nqisi farandara ngrona mu oda a unqa maske andi tauba da no go ba aqara qa
0: kire satsa go ke afa ngame sats skinny baslit didaka mu ne soros ke kase di mu ba kase reqa nqin tikase di mu ba subu subu dio oda ke tirani aqara ipti mu ba subu se ha khabe ska satsa unjisa athi netse khuti khaba otsko mutit skene sing tit skene mut khuna ni sikasa so rosnga so nqa khun kini sing so mutin ke nqa khuna ni aba se so tida gra farkisi mut khoe at aqarare tito ruse unire
1: ose naumi amam da so abai masa haisi amsa
0: haisi amske to hoba tegetidara ti ke se am hastika on wanara to me ba kire da uruse unisa ke se qauta ame ara qauta vand sadra ngayo ai main udani tidani odaye komi ne sorosting ari khankhadi of daye komi ne sorosting ari singsing khadi so odo siqinisi sizingathi odo sara server so onqadi cuida to sara disorote kayise to ko ko ngare tira to omkhase to uinqare
1: ara ke se kai kan kan stimira usi naumi qaghatsi ane di e a go yoga urun house tsuki ai grand house
0: amen
1: tsing uru kho e cu ke khadi khayi era si kho e maske u kho era di kha kho e sa kho yao a tsa kha tsine di e forever living product ngandi a ngone qaba sna sa me ro bada sa uga ngiko da kintu mu ma da ra ngisi ama kho era kha be tsina da ke ndi sa tai qaba ya kho yao tsing anu kho ndi tsina ngiso na ra anti ra mo kharu kha khabe khabe ni sa ko nga u he ne qaba ske hana ne qa ntshi ne a isa khuna uwa sats ti u ipsi sats sing uru sib id na di khoru tsa kha sa aroma tsi sa du kwa ro sku sa qaba a nyau qare in kauna no adi, adi na adi, sadu baho.

0: kaudo ne pjedomi alias qarurab diba kaudo nibai dagi khari ngai disa se kaudo khari kain ka chi khaba kwaisa adris khako an house ki kaudo ngaske kaudo huom kain sperosa hu chi khari ne ba khonda bis asnga iske khari ngaza kaudo khari sku khaba nga ha qosa si nghana kapti Sassi, and Naba Cadi may aim at us. O Sassi Idauga Cadi, in common group Nadaha, Tirami, and Naski or my Cadiban, what an ecos crowd now to have it away and maybe a Abase, that in Aroma, it Cadi, and Hanataba, and Nasa, Dida Cadi, Iskanira, Aris, said a gado, Naditam, Sinadago, Oisa Adris, Oisa, and Ninku, see, I hope not Cadi may aim at it.
1: E tangi tangi kain app oilia kain app si kaisa mes helaga stick down helaga nda ki tokhra kain app tira mitse rege kosa se ti mama spolina ki sting sara tabete asta sara kera wap o da ki khaba kut kaha o mai ki khari bahu ho om kai sti pero sa khore ki khaba kut kaha tse rege tok feedback tira mi to e feedback ro era ma tu tau si informasi tinara ma tu tau hana tap ron om skene jekam kwang asaha khana ta pron om so gardening and crop production tidakan lai nama ngamio o khana ta amati khana um tin ur ta kene tram kwai ka so oilia ni dida ki koromi ka kais se da ki tokhra kais se kais amazara tokh tabit kwa tsira vartier nidin opportunity nasta mate tsira tokh ngom kais beros tsaba khot kha o mai ki tsari ba khot khaisa I be at Rakesa Miss Hamabre, Kaiser Quantatidagido, Rakesa Danke, Tiquin, Daka de Kresa. Neve Kipkugo, it was only proof, Tikutra Namakose, it was only proof, Neveke, no Vegeta Kromi, Fausti projects, Keha, Japanitis, Ahoki to Kainreti, Ama Kaingo Quen Adanke, O my Giptina, Kaingo Quenke, Trigo Quenke, Forum Kukiha, Doh Kobuke. Lai yenan dunas das kosige HDL yenan dunah mais kosige HDL submission din la form gun laga watheusa sengiti kuna doko kain arisnan ge skonaits di kai kuna ko kahai skonaits ke nisa khaba san community tirami kai kun hain asking laza so la kun jing ko ta ko oka timia so segiran ebasen khana tap ke omai ke nga rera rera interest era ho O my ke kettle country did I get a me. So kettle country or I guess that a word and nobody and clan won thinking of a hardy. Having a dog quinara under a seer, it's a Mrs. Tinarang and Choto. So O my keeping up kiki, Doctor Kaurivip Kikirito, Nebalan Bukandosha, for the Afholobo who feel yar, dirt and fierce and Kurina toch, Korostia among Epiogotanae, Habitoko and Okurigoro retire. Sam ap ngake ngaka go ke October tla gabe ke ka go bne ba ke 2013 crop farmers day din ena tsero sa ke launch o mai ke crop farmers day khip ke gabe ke ka go ba khadi work tsapi ka noorde sa go ke season 3 tsin noorde sa tsa ha o tsike ka am unara ta kana unat kira ta sep ke ka go ba ke khip ke o ba sleta a ne kwen adana ada tsa sa go tlatlane ya di sep ke ka go ba crop farmers day sa tokke launch sin ke kwena ke se e ga se nga go ira tsedi ne tsari ne o ta ke se sento nach tot ne ga ntona April go ne kore umhai tsi ke ke se go o isai mots ke koro kwen koro exhibition dira mi ko be makho wa eding am thanang unse babu di tsi babu de khukuru sa german tsi tamatin tsi tamati german tsi kladi e ga khon ke ko mai sai se ke to crop farmers de sa kaise ko productive itse ko kaise e ga sing okay so dira mi ka ske ne stress ke crop production ye kaise kaise apalang ra sara de uikunga sara ke aitsman an khanang unke cases na a gesond ama urusi ba ko ka han han unge so han han una tarang un odage han han we ni kwen ge spinasi roi tu ira sai ama si main tha si ki ngai tan ne au ge omai ge kari kan ha pan dira mi un rang un we dira ki ngai to de ge ki tsai ni si sa ge us tha se ma di tsa sa us tha ku tse ni ko e ga tsire tsa an ha be di mi O my gift carib nan ken yako kunarat kung nan habanara kause, sigin habanarang ama e. nan ke karop ding una khrunde ke ama khrunde ke khaben ke kona tan se tan ke dira me bade se ge e so nci khwe ke a ncisi ne eggplant ti dira min unsa ne per un khrunde nga sa ra sai sku sai e khase se ge nga eggplant sara tan ni komi macaroni ro ikara nui e ama o yin khabazat ma tan na tsi sai nka sa eggplant sa ka sai do Segi e sot maskets kinga eggplants a sainzi spaghetti ruan karan un ama otskin laika nekun unkome segi hanang una kaise sada unkunga apalangra hason tay disada di amsiama urusip amsigin hanang una palangra so om de dagera by forbuild christemendera ta te hai ditarami christemende segizase aho in la tura ka habakin ne christemende Detox narahiamane, hom de horatora, tautare quidi. So, otske Christemendera ahoroi, comitui, intui, tamsa clamroi cati, sira a, opkitung abara, amcuse season. Siske tomsa, ai pagets, tase, stiasa, madahrakla. Guava ngao gutina, guava ngao gutina digi, never de gera mutisa gatti had a gidden linki tabaklai. Guava ngao gutina digi quidera. Kamro in the tomaitzi normal se a kame ama guava singi a hanan un haiski ama hana haiski so haisting un lights than unduat its komu undi yugo haisi to adi otske blaring lats in a hebreka ama titskin laplara detoxi amsi aka so hana kadakini omdi e ta tsotso tikwa kodu omdi e data e khase kapa kabara blom di kuti tsatsi neta ne kapa ya prepaid meter ti tsamna ti tware at twibel rosakare its tamati rosaka ama so ne paprika rwana khuda gen la paprika ske kanaka isi e yethomna unwa ne tswan genisisa ha tswan genisa chat gpt id tsitai ditsina rake tswana dire etse ne khoma ne na tai da diu ka di tswai google batsi ama bada ge ma tswana smartphone ka in tswana mi batsi mama he ne paprika id khom dine de tuke ta khangok nga ka tsiske paprika sang wa khatla in khase nga green pepper si dira misa se ke khana ka ba kaise kaise ya palang rak so khanang una khuda gene ngwe ti khwega kwetwe khanang una khuda gene ngwe Ayan di productis ke o mai ke pha. Crop farmers de sitsa siot ke buruga gona rasemo. Ngai ka kop ka hure pa to katuo ya katuo ko kop ke aminos era ayan tsa tari produce aman ayana. So nga ka kop tsinge ne tsela koro technician rosa dinyo. Hi hi ngai in kyuka o mai ke kona. Kettle farm and then dami au ngai kwa tan tan production et kapisa la komana tari tsipiri na tari ka khaben ke kona ne crop farmers da iske tiyo kaise inspirere tsin ke kona to hiri hiri na nge sa hana ta tsa ke tsotsa tsip ke nga ka go ba tom to get it nga ka go ke yang ho kara crop farmers da isi yo ne ba ke nga ka go ba nga ne ran ma ha pagip ya ayya tso bang o ha kha maske o mai ke nga ha products isa Like it, oh my god, my production. So, said again, like I was now a Jevroski dog, Alma, Alma Kahure, Alma Singetare Kaguisa, Jevroski. Have a skin laquisa. Ah, not a good of an implantai and some. Mootskinny Alma's get a clitirahi, fertilizer, not a get one, Madita Roca, Manuana, Taina, fertilizer get covenant, Hunhadra Guruba and the chemical and Kaha, Hanapara Tayona. So, Alma Singera. Commercial level ye ai commercial da ke sadan ngai sadan goro dinga un disto sai dikin eh ha a sada kwentsing ke commercial level ye ira kari ama so almas singe tare khois ya is hana bahura uisa almas khada ke kai ha bat lamun ku tsi kai ha ne out ke no tse kol ka gor ama khon ngaya so so so its ke sakul sa khos ke so e sam sa so e guru basen ka san hana bahu netsa pekiat ka den rop kuba ada modifier ku ida khana tas nga palang stial cha cha tsida kai han ku de da om dit ka bi unwa ki ta plom na ta ama ta ta plom ku e kamen ore adam khana ka ta cha cha om di etsi ta om sit soa sa unwa twibel sa tsa kha ya si make a saving nga si twibel sa ama ero ngi kun gira awilia faram sa ho tsitsi ha ho ba besnga Twibbles and Amma. Habits give Aram say, Tommy, you're a toy, umha. Sola digima, lakoi give Aram say, think digima, clam tinte. Habagi quira, khobaba siya tsuibo sangama oski khotsara tsisa etse ta ga do dida marmar mangan go winga e fara me da do martira zido ditane khoidi so kai kun gedo ne da gorkon o ne projects ne fausti projects ka da gorkon ye ka kona ngasa se ani tarib ngasna gor balang stel ama ani tariba omsi aits masa anisha qubusa mai ama qubusa mai tsin ga ba khong so sele ke gor minka to go ba o mai ke putu ko do ne du ke tsatsa go ne gro pharmacy da ke kai sera vartia tsela ke kai sera modifier to tsela ke to khra wop ama nen khwan askap ka ma kho ro wai o mai ke nga hai ne tui khomrosa ai be ditha ai be tui khomrosa ditha e ke o ti tsame go mqa yao ne ti da go mtsam khomra ka khaudi in khana ka ka tsatsware ama khana ka sna da ada balang stial tsatsware ida ai tsamang umasen ama the future is green did I get a nama the future is agriculture did I get a nama so khuke ada aitsman umasin tsotsatsi aitsman khana pada ka hang unang unsi au ilia ka ne ba npc ilia ka ne city se mi al dit I get a tong khwa u da dura kaza go yo ure ure ne le monsa ti ha isa go kungasa di ama ida ngadi ditso sa omai ke qarib ka kuna ta ke to khra modifier tsela ke qadi tamara namas kai sa masit kaun hela ka nara modifier au chegi karunga dige o chivarangosi khana kao dige ngade chem narakuru khodige ama mutskira khodira na undi tama dero te kao kaza madige tare khodiya modifier khatate khoin ya siti se mekwa etse madis ke ga rekhre khoin en khana kaidi nqa min omatske kuma ni wa isna yera mi omatske ni kuma wa so ngaske agriculture is the future dilambadure sada ge its money omasin tsotso hana qapsa ba khuske ngadrami ko kopne au katu wa ko khomi autos wa baki wan aya katskan ama khutu a kho ba sans ka katske january ga coming is kra kwarona skoli klasi kha ovitske nebda ne skola tsotso in the van man otske tsuana skoli di toilet farona ama ba kha i khazit ke ha satsa kho etsma masen khasip ke ne ha hana ka da ka tsotso ida ne blom na ibe anda ge mang tsim hana ka ka tse aitsma wisen sin uma senen khana ko sada tikaho sada gi tokkai se kai tangis tikura min airo ya da ko mai ba ama se o mai ke khon gi crop farmer gai ha ho ra ka se crop farmer gai khon gi kettle gandri gi ngi sin naudi da ai ka ka uda se I want to stay healthy tirami khon gi so kaut sara

Kaoro ngari ire ke saraji ngha wang ay pasoro si cam cam sing kuren dip ngak wang am ta sen tira te steni da ka iske nesa kari fries atom na tira tsakam karako tsi ira kain karap ti ama kukube ka wang ami tsi kamre kwan abahu ijo anes ko se kain ngha wang aba kesa mes e umha sa soro si cam cam sing kuren dip ngap di idara ha mi se iso pe ira ngai ko tsi kore nesis ti akamap ngak tar narako a tai iba tan kam stopi da gratwa twa tiko o ida ke asara di om kam ngo ana side africa pa ainsinan kapi an harip ti ainsinan aroma ko a sing ngiseng like side africa psi johannesburg ti ang ko asna iske nesa koro dagara o ida ke ngaba philip pumolo mo atakela ngao se pietres jacobus kotse ti ndi philip mika monique arise Anyab Albertus at Hamasip. Inge ngabarasi ngabarasi iko sase kabing harip di ainsinan nga indisi seske nesa di ngabarang asing lagi Smith's boxing gym tirami se I training campi ngai ay iske nesa at si iku ke wuti na goro da gara o kurip ngas na gara gara ngaku omkam ngudi ngani si ngabarang ansina gara gara ngaku omkam ngudi ngani si ngkai para si I di damire ko stabi da gra kharuchi ko osne gende koro kharusang ai nga sarajing ko aroma khowa amsa ko nyam ausisti golf ngong kure ne badanang as ti avendo golf clubs ne ba ko eng mi ha I tot pagri ke aruko wudin harip na ko koing am ti volna breden hansa taruko di harip na ko a koing am se I adi igene barami pagerang ba koing am Tipe Edwin Kudara bacaan kaisi Jackson Kawaya ba nang kaisi koro pagase I taro kuri kabe dagara koro o sina ike I hendis pa zahun paga ha aval na presidentan sa going am ati ngaba koro ti sen like Cecilia Nkosis koro tang kaisi I pagase tige Natasha Alousa mang waha net harip ai aba koro point am se I ngaike alvin samos khas koro sa weseske neza ngaike ne koro kharu sam ai ti kwa am sa point am ausisti ngure khabida kara koro o I ku an khuru ka ti go si a ma se I tsauza a kharuti ida kara kham khwen ti an harip ti special olympic ngure khabeng o ikaro ti ko ostine ke tsung ai an how si ngude aroma tam ke disi tse khosa disi korong a mo ana go tai ha wa I mo tlo go khotsa ha nkara ka nga go tsangam seng korong a nan goro a se ske ne sa ngai volleyball basketball e go si athletic mo go re tsinga iske ne sa ni ding mo go di ngasne ke u ga unified tiramie o ke nga di e special olympic mo an na wang u ha ti wan ungungudi o gabe ndawo ngu an hinang wasang aba umhan an khasnara angai se igenga ri ingungude ko eng homia I ti gene bara mi ti gene re kara ka ngul tam kam sing purun an nga kustina ko ha a de grup nas aro masina kara ka nga ku ngungudi an na ne si ing khai para se koro da kraus ne gene ba unified football world cup tira bi ang big type mabtina ni ha se I france jingong as nga iskene sa nganis a kwesa pdi sa hu di zikun as kwesa pdi skose ti ingang anjina ngabane si ngong kabara se I region 5 tam sipti ngong kudi mozambiki ngonas huwa sorup di sa hu di zin ngonang as huwa sorup di skose ngabas na da kini si ngong kai para pa se I ti ige special olympic ngabay si ngong kudi ti na ngong ngay sip di grami di zin ngani as hu tam di zikurong as ngong sip kose chili di ong askane singha se idake ngadi karaga ngaku obei sing horuku ngaku ngasara di special olympic tsi unified ngudi ngadi ngane si ngung khai ba ese I di igen ngabara ausen okay uri akabi ngungu sichabe sinada gara ngoi karo tsi okoro osinada ke tsakoni sisacam di sikwazi ngasne tsapi zaku ngona di sikwin askaitsap di skoze Kode wap ngap ngarasi ngung kai ba se I. Ngaba idake okoro ngung ana Africa mountain bike. Ko ngam ausisti ngung kudi tiramie se. Ko asing

sê hy Christian van der Westhuizen nie, Marco Thiel, Rosemary Thiel, Mike Bartman sê sien lou gaan geng gewoon hina maar die sê qara ka nqa ku ngari ku ngane sê ngingkhai para sê ina nqa ike African mountain bike tramie sê Côte d'Ivoire Ivory Coast ngane qambe sê ko sê as qaintsa please go ona di sê aqing as qaintsa please ko sê ni sê hanse ske nesa afolibo sicabela ke ngicwinga rothi ko osina ireke andesa abanqapa katima molilos tsi azarati MTC volibo sti ngawse lika kapten chorukani ha aroko ku tsi atarekodi aroma iske nesa te idamire koro dagara o ireke atarekuri chap isada dakti yunam kwinde NDF raptor di qwa ihuti grami onikweka abaho ide revival di africa din kwini kweka aseske nesathi itike place aces the six stars the owayini si qweqa se I abaho itike number the kudosting owayini si qweqa ngayike aqa chabele ke roku thi aqwanqa eha huruka sike noho basona tse isinan huruka nqarqaro aroko kuqabisina dagara koro osne ike asadar takte nera hasadar takte qoruma ngari e anhuruka ni ha se I di ida mire brutal park kuge qurung huruba aba advocate kunqwane qweqa thi anampolka koro dagara okuge anampol ku tsina namibian number ku tsina nam power ku qwane qweqa data mire number ka nam power ku wa ai si anamben correctional service ka ndf ku wa ai unam hati daska calvary eagles ku wa ai ke sona disna aruko ku chabe isna ni ngali ngoruka aru karwese ai xa ke volleyball chabe dagra ko si zarati mtc volleyball sa ngawsi le gapi ngoruku ne sang ai aroma ngapaka dimasti ku ngasngani ha se skeneza agrega tsabisina dagara koro osineke ne kurqaru aveke ka nqasina qara ka nqaku kurinqa ka khoro ko tsi anasho ati anqanza ngoro ko akuthi na ko ayinqhamiya I tike anesa ngqanqa oni ngoro ba dizi ko zenqa kurinqa ka khoro ko dingqari nqasina oni ngoro ba ni hase I ti ikene bara anqa ngake groove mall ile kuni stadio warriors ku wa ikhare ngona ti grami o fnp lap any quick as skin is like a Nashua Nkuruku Nashua franchise Nanguri the Angons and Kuruku my skin is a class of is not a cricket I know about her say is ke cricket and Namibia Tina season our era one my ike om kind since a cricket team minus I get out my cricket development office I get out my it's a genetic image I abasti Kariku akunqandi cricket nambia saningqhayiba se I tiyidike qanamsende a qoba amzadizi koronqas kamancayi this nc qanamse ske neza ngoba dokora cricket nambia di umaro tinqapazenza uma kweni aroma tsirukara cam tsira ha qomaro o iduke a ngasaqasa zipa hoqa sasibiba kwata at cricketnamibia.com xa abatsikara noqam zero qingaro uthi khomenqaro osinadike ukwaca ukuthi masiku ngani one ke ha darina aca uchaza ngani one ke ha seduke ngoba sinangqikarothi arase a koqhade ida mire ngayike cricket nambia star abasicharikane ngixhaba se mayiza ungaseske meza ngayigasichabela ngqikarothi ko osineke nesadar taktheza hu qaponis neqhabis kose nicapithi anqayike selathi angxayaxasi mtc ngxayaxasi premier league rap tsi a power week kirami esekenele inkhulukatsa go amsi mtc domi up ene ha se ige sadadak tse tsabida gara koro o ige ha ga ronde sa smart girls day o ka mwanti united ding wa ixhaza dikarami on iqweqa ndf mighty kana stay extreme eagles ding wa idz ir number di unam okongo ding wa idz camqa ir avander stay namibia navigating wa ai cam ir avrogate lines the eastern chiefs ding wa ai aga ir tsingani dikrasimi orige tigers the namibian correctional service the wine is correct not again in kruka qaqqa nisko zeni ha sara di premier league up na aroma ti ne sadar tactics ai so hub ams mtc domida ba iske nesa mhm qelela qharuthi ngeke sikhabe ngicwe qharuthi ko
say ike anera ha sada taxes 80 nabatanan as 80 maba sense ti tap ike standard bank top 8 type owning group abani ha se I nga ike ageri grami o iko yunam fc ga mari kana skin qwayini qwayqa nga se nga snake o iza I couldn't raise a match tirami en group abani ha se nga ke cambe tikira mi o iske neza nga beke nfs ti nganza standard banks area nga qwayini qwayqa se I nga tskro no line up na ko sap na ko ti otske ti bukro nga ise ke do ba mari I en group a kaden raise a match tirami nga be sina standard banks area nga nza nfs ti ngans anyways area ngans o ini qwayqa se I the ida mere comma second division le gatsinge kwa am se I aba is dds fc zako a going am se na sa tsang ka se itse polarisa no na ka se koroma se skeneza tare go re dile ga tsabe sna da grang o itla ro tiko o sne ke mang o ha ro ka ne sang ap ene ngoro se I a ike sa da tactics e dine a jono athletic ladies day v power and justin ytc queen lady gra sa da tactics kwa ngobe mi o Jolino Athletic qaba enequqa sethi yesona desisna cha qaba cha ngabe a Jolino Athletic ladies there na space sti o ayini qweqa desizamqathi dizingona xa irone sting horo kuthi man oha urukura nesang ave enhorwe seske anesa di ida mire taruthi ida grano go bako ngqeqise ida hase o sneke e tari enqa kam ayikho enhorwa e qwaisa blolo kora septin ke sara grossing ngqhabanqa ike africa ti egqis argentina hausina kfr dep a ko engqhume ayi ike ngqhina ngoba sara grossi ngqhabaras se et da mire ti ike ngari I haus ngas nga ida groko ike ne ding hausa fevers ti ngqhaba ona ha egqis ti ngobe pa ngqhaba sen an horu an ana ha ti goro ini ring house nga I egres ti mun am ausis ti tsoku uru aunti ko kans ti para ku africa egres ti ku nga ku ngame be ko ha I house ke nesa di da miring kanu se ko am skin ke verde ti president ji jose maria nevesi ipha goro qoba am sae ti ira gra goro osna pe kwa sa goro se tina goro mi di in house ti sa se huru andi oru ship ti africa ti already e guys nga o ti huru ausis nga sa cha ikles ai anisa go nui ha I se goro a tsom tsom ka se ske nesa goro da gra o ke nfs ko sa va cuffs ti fever sina ni di I house ngas na goro se I qosa senkhuru an a kunqinzenqwe ha iseskene sa qirira qaruthi ano go bakoro africa ti house ikhep ngasing a aroman ngudi ti qaide ngari tsenge go ha I ti ike sara di preferishka kamaruni kongo pti komorosi tsimtsa tsuba go a ai sae di kengabara mi e okay Engo ze premier league apke nisa ngapa ira kong amse I abeske arsenal sna ngaba kong ngam sa se ngayiko a ang ane se I tike sona tida gara kong anong kuru kong na o men siri za Aston Villa oi koro iri karami oni koi ka praden sa men yus koi ka ngapa I fulam za Newcastle oa ai sona tisa ina hasin kuru kukende ka tida mira waka tike spesa Everton oa ai nisi koi ka Liverpool za Brentford Burnley za Wolves Northern Forest za Bournemouth West Ham sa Leeds, ti Sunderland sa Chelsea sa NEC kweka sa I palay sa Arsenal sa I kankuruku wako ke sona te kore tigrami kwen ngap ene nga nga sa I Liga kabe sina I gen onin kuruku nga Valencia sa Barca sa I salar dakte kwe ze I kwen ngap I Real Betis sa Levante sa I Real Madrid sa Athletic Clubs Alev sa Reye Vallecano sa Girona sa Elches Gedev sa Osasuna si Celta sa Sevillas, Mallorca sa Real Ovidos, Espanyol sa Real Sociedad, kwa ini si kweka se I di ike ngacap era kawusen si ike Bundesliga. Kabe sina da gara ko relekha se di ngurukun nga sinye kene teka mkwe kare kwe se di gara mi o Wolfsburg sa
Baden Bonds and Wine Quick Nasi E. The Gangachap Era Cross and Calf Champions League.

Adagayise ke ikankan sticado kur 18 sicamire. Sarang qanqang andirisa kupna hacayicayi aroma. Qayipti khayqaba wangqwaha ari dira khore base. Nitis aroma da kuqonqwang ogudin anqandira coming a. Taikun Robert ha basin kafri. Kain urip hanadaup. Kaitong Robert ha basin tamaskyo ha basin kafer hanadaup. Kain urip ke khaisa disinqona ng aguri kucha. Kung khaibis ay tong ngawung ay kauka arup yung umipan amay pake kokoni. Negay tong dikoske ngom doman luto si kerkipting kaitwis ngaka. Nirati he. Tarosan. Amen. Tam kaiben. Damasin murandan. Ngansin. Nganan siwang akun dekaring ang anise. Ong agay tong Robert habasin kafer. Kain uri. Hanadaw di kos ka sa zip aroma. May sing hanadaw sa kain nga kaisa tuwi. Ng koro hong. Tuwi kain nga. Nona nona. Bernard sama. Kain nga kaisa tuwi. Tam tam koro. Kuse hong tamaga. Piedras sama, kainga kaisa tui, hagangani tam, kaisa hum, korokoro sabatin kampung. Aroma kami. Kaitong Sofia Kistings, Elise, gengani disituin agurigutha. Hums kaitap diseng uitan disegyang ang ani. Kaura Maria Friedrichs, ting ong ake tong Willem Friedrich itira di tong ako I. Mama sa stamta, sara tuita, sa tam tong aka, tuin uitoma, stu mabag tomain. Disitam ang noriton akun sing ansabinarang otaw. Kaitong Sofia Kistings Kroski sadr tak sitam disungunang as kaitsap diseng uitan disni shmialeng hawa ku koisirin abiniti ye. Monika Josop sa kainga kaisa tui hung tui nona. Koisir kaisa hung hung. Peter Boy sa kainga kaisa tui tam koro nona. Kaisa kainga kaisa koisir. Mona Friedrich sa kainga kaisa tui tam koro kainga. Nona hung tam hung sa ay ding ka hung arma kami.

Kai kons Martha Khamsis, khaba khage is. Amang hao kois. Oba ari doktara geis ki khaisa disi kam aguri kutha. Khaisa skai tampis en arup jo umingan amwip tagya kokoni. Negai kons. Ke khaisa ton ngona disi khaisa ngangori ton ngona disi khaisa ngangori ton de oan tam ngori ton oan de oan akun sing ansa minarang otau. Khaus kai kons Martha Khamsis disi ki sadar takti tam disi ngonang as khaisa disi ai. Nira di ye. O kam sip ay. Waba di ge. Nivi ke omstavan niti gam donar taksin arigam fredag nira ay kong. O kam sip ay. Jonas Ruena sip kakaw Jonas Ruena sip at kain ngakrisa tuwi tamaga kuse. Haga haga hun kuse kagaw karwe ba kain ngakrisa tuwi. Nona kuse, nona koro, nani kuse tikung daw sa kain ngakrisa tuwi. Nona kain

isacwicha inqa xhisa xhisa ngqona iqhamire qonthi qasab isaya daniel umiba senqarisip qongra dwema christine qarisis si isaya da almenitab sindi qomap kidisiya kan asqhaitsam disinqovun ayp khawqa ay qamsna gyan oni khari torop kyamai khari torop isaya daniel umiba senqarisiba koru khanqa uitsima qongra dwema christine qarisis si isaya da almenitab sindi qomaroba qongra ngona qasa nqa usarathi akona ran oqaw Isaya Daniel uiba singari si pruski sadr taksi. Tam di singo nang as kait sab di si bedel nga ba kukwe sir ni diye. Si trok ta sa pini sparki di nga ba di daba. Baba di gini tigam toner taksing arigam free taksis ay om staba ni ha. Memori sa kain nga kaisa tuwi. Hung koro kaisa nga ni kain nga. Ama jana sa kain nga kaisa tuwi. Hung kwe si kain nga. Kain nga kaisa. Kain nga tuwi staba. Dinta hong arama kami. Kai kongus katirna kuopers hina kus. Kengani disit kai sang aguru ku kangonas kai sab disit tabe kausin ngovung aip kau kaking om oni. Ong awake kongra jakobusi. Si Sofia kuopera di hakang tongake i. Tui kansas uisap tam ngorisan kansan oman akuin sing ansabinarang ortau. Kaus kai kongus katirna kuopers diski sadar taksi tam disung onang as kai sab disit tabe kaus ai. St. Peter's amikir keba kukwe sir ni diyen abadi. Nehoraga bekeba om stabanira hasi. Kung sparitrika po isa kain nga kaisa tuwi, hong kwe si tam-tam. Ngona tuwi tam. Kung pendrik po isa kain nga kaisa tuwi, ngani ngona tuwi, koro kain nga haka kaisa sa itami. Kay kung pendrik Ludwig Brandi, Budimani, HLB, digong ansaip ke, ngani disi kwe sing agurigutan ngani sa kaitam disin aitams nga, kakong aipkaw na ging ong-oni. Ong awagi makrida si David Brandra di tumaba. Taras tamaka ka ngona tuma di tam ui tumaka. Disin ngonang ang noriton ngonang noriton di uman, Tongako si Brand Box Kruider si Isaac sa awkan na rin otaw. Koski sa tirtak si Tam disong nunang as ay Moria Grace tamap ako kwinsap aup na ni diye. Moria Grace tamap kwinsap aup di baku ay tams nga iskit ko sa tirtak si sa ini ha. Wabas kini titin arigam fridak nira ay kong. Es miyeng gobrek sa kain nga kaisa tuwi. Nuna aka, nuna koro hong kwese. Heinrich Brand ag kain nga kaisa tuwi. Tam nga ni koro tuwi tam hakang nuna. Erlokas is nga ge erf tam nuna haka hongstaba. Abasanira ha. Kay kons maleska skrivers au malekhoas. Kengani disinonang agurin tradisi tam as kaitsam disin items na geng omni. Ongra getrut karisis. Sing ong agi kong pendrek van vaiki. Ong wakira di tomako i. Nona toman, nori korong nori toman. Tui nori tonroi di umay tam kansara nona tansa ku. Akuin sing ansabi narang otaw. Kons maleska skrivers koski sadr taksi tam disinonang as kaitsam disay. Kay kirke ba khukhoi sir ni di yitsi khok ta sapi ni spark din ha ba di daba de tsitsin arigam fredag din aba din ha se soroskin arigam nani ir kadli ke kirke ba uli rite mapta bang nani ir ni kong lai tsidikin aba di joseph ka recipe ka ni nani kharu kharu he valdo skriver at kaina khaisa tui ona nona haka koro hun tam tui kongo sebing avo se se kaina khaisa tui haka hun nani nona khaisa khaisa tui haben avo se kaina khaisa tui tam khaisa nani koro nona haka nani Kay tons plandina Afrikaners aus Thomas Kamakos, aus Thomas titugung ansais, kamep ayng age luko riske kahong aip kaut na ging omni, haga toma di tama haka tuit kansa, kam disi kwezing ang norituan, nona disi tuing ang norituan di uan, akwen ting ansa minarang otaw. Kay tons plandina Afrikaners kroski sadar taksit kam disi ngonang as ay, imano luder si kirkep kakatsus di bako nira diyen obadike, neti ting ari omstabani aykong. Emma Eva Lukosha Kainga Krisa Tui, Tam Tam Mona, Tam Tam Haka Krisa, Franz Paul Jana Kainga Krisa Tui, Monakosi Krisa, Nani Tui, Tam Tam Stavati, Arma Kamire. Kaito Pendre Kuberi On Owagi Kaito Rafegi Kuber Stiram Bipo Karaji Tomap, Omepti Guru Taib King of Wung Ip Kauka, Korodisan and Aguru Kukan Nani's Tights Up to say, Kadurang I am snagging on Oni, Tui Kangasas, Oisap Kaigitada Sap Haka Haku. Tam tomara. Kansas oman nori toman akwen sing ansabi narang otaw. Kay kompendre kubri koski tam disin onang asi sadr taksi. Tachin hil gerke baku abos lukas orainik kay tuis nga ganidiye. Sofiang aykhas kubri gisa kay nga kaysa tuwi. Koro kaysa tuwi ngani haga haga ngani. Kay nga sladiga kay nga kaysa tuwi. Kaysa tam haga hun ngani staba. Din kahong aroma kami bari.

Kay kung si Hildegard mahahas, kinubung ay pkaw na hong di si hakang agurikuka. Hong skay tsam di si ngutwes ay kong naging ang-ani. Nona ngurisan kam ngurisan di uman, nona kansan uman, aw kwensing ansami na rin okaw. Kay kung si Hildegard mahahas ko skitam di si ngunang as ay ngutwes na, aw yalpi ay tsrum skadli kikirke bako, di taitus na kakwisir om sa honi diye. Waba dige, om skwans tuy kain nga kaysa raigman storbe nga niha. Nom sa swarpe sa kain nga kaysa tuy, Haga koro tui, kai nga tui ngona hong. Malasa sa kai nga kaisa tui. Koro koro koro hong. Kaisa koro nga nista ba. Dinka hong aroma. At kami bare.

Onti kansa smeria imakuleta kruhas. On aki kump gebart Louisi ti winti makons amalia Louisi da di Thomas. Ki kaisas kaitap di sai. I tam sna. I tam kagang oni. Aup mama sa stui Thomas nona tansa gu nona tansa di. Kungha si Louisi karus on aukanarang okau. Meria imakuleta kungas. Kungas kloski. Sadar taksi tam di sunonang as ai. Nirati ye. Jehovah gete yin sa gobroer Hermanus Kasper die kyk toe snaaka. En hy was arigam Vrydag se soros tani ra uit ons sê. Mama sas Amalia Louis die omstaba kyk krysna. Ousie Claudia Karus ons het dringend krysa toe. Tam kusie krysa honga ni kusie kusie. Tam ons Amalia Karus ons het dringend krysa toe krysa krysa koro. Kusie aga honga ni staba. Din ka hom arma kamire. Onti kansa aiteng huruaw Arnold Rodney Wallace doesip. On wagi kamp Abram koresip se ausi kheba go Angela Tin koresis tira di tomapke. Koro disi guru go katisis khaitsap disi ngabe di masik kari bitna king ani. Taras koro toman nona ma ba toman haga kansa di. Hun kansa go tsing akonarang otau. Netis king wabasa Mr. Yalmut doesip omstava kori khasna Indian clubs. Tusi nira karu karuen. Arigam Friday tiski sorosa. Muir ni kong away. Krisang stabat unim abas ng Kristis ni ay kong si siging oong awaha Arnold Rodney Wallace doisip ko sa sadar takse tam disin mo nang as kaitsap disi umidan ng hawa ko korekas nga ni diye. Awsi baba sa tayong at kaisa tuwi tam tam mo na kaisa nga ni koro aga. Awsi Merulin sa tayong at kaisa tuwi mo na tam tuwi nga ni koro tuwi si tayong at kaisa tuwi kaisa aga tam tayong ako si kaisa tuwi stabat ng kahong aroma. A kami bari. Ting ams ay wang ng huwi ay de. Wang ng huwi ay on awake kay kong ting ausas o ma lady akwa gusta mip ang agikase is on awake mami Angel Bertin hi kwan harasis. Kami pa ing aki kasis, ang wagi kayong awang kami awa piyup taragi is, ang wagi kayong ngomdoms Angela Kofi kasis, ang wagi kongs Alvina Angela harasis. Sidis ke, nga utawa ka, kaduduras toba di daba, humwir ni ha. Siging ang wagi matrus lang ene ipingis, kasige is, ang wagi lepultin madaba ngaris, kasige is, tira di de pionis pargi ding toba di daba. Nga utawa ka nganir ni diye. Habang unhuiding wabas ke, amatrus lang ene ipingis omstaba tamara disikusin at disingon ang amaks ay kaptanin nga. Kay kirke befisir tungap taitus na kang arigam fredak sinitiye. Ay beki turu kaduduras toba di daba tawas nga nirin ng huwi ay. Sin nga ba kupiyo ni sparki din toba di daba, huwir ni si ay kong. Kasin huwipin, ang sin hukubin, taruin nga rin, namasin ipingin. Wang awkwan po sa si kay kirke ngamduman si kamkong din humstang ang ani. O si sulumait po sa tringa kaysa tuwi. Nuna tuwi kaysa kaysa tringa. Tenesius kasi ba tringa kaysa tuwi. Haga koro koro kaysa tuwi nuna tam. Kodar tumibibat tringa kaysa tuwi. Ngamdumi kodar tumibibat tringa kaysa tuwi. Tam tam.

koro kwese nwona. Tainga, tainga, staba tinga kong. Arama, kami? On, owa ke, ausiro Philippine hauba sen turang, owas. Ding hobang ng huye iske korikas ay, wendan ng hap kay tuwis nga ka. Sontak si tam disi agang as tay tam disi ng ukwagan nganir ni diye. Ang asin skabas ke erfsiye disi tam a korikas ng sadar taktis ini ha. Selon huay ba tainga kaysa tuwi, ona tainga tutuwi, hunga ni kwese. Kau nga aus, mealang ang sisa tainga kaysa tuwi, ona hung tainga, hung kaysa nga ni tuwi. Tani kung maru sisa tainga kaysa tuwi, kaysa hunga ka, tainga nga ni, tuwi hung staba. Tingkah kong aroma kami.

0: ngamsa qa uqasa do sadasa kuba danini si ngomndomo ayise sikhaxore sichanira qhobamba
1: timi ada ndi qorere homi tin qube tindi qunthe qunqwa tia gagathe tethi tsuhubara qwi hui outse hata ke go saqanu ayise ayinqantwe da ke ha go qutse huwe unatma kweda ke ha qwene ka mapaiqu saqanu ayise ayinqa ibe qombe ke nqa qutse anu gagabdi kai kristi pe ke nqa anu tmata ha inqa qhu kristu elapwa amakata ke ne ka mapai hwa ha ka hukwedi qhube didira mathi qutse ants an qhube bhiga ga gabnga dan anha nesi snap ye khakho ba go qhi onqa san anu onqa dan hwa khuyao ti khwena nqa iko qae thwa thwa san wa ba sani hi gagana amakata ke hara tsai onqa anu ngomka atha ne ka mapai si if kangwa ti tsai ba khwa he san wa ba dirang hani ba qutse nqa ga u da kama ai khwani se uqani na uqhamicani na uqhuthe saka gaqhaqa igcwida ibe o aisan anu khuichada ngabe khuje khuthe wada uqhayinqa kaida khuthe uhusen kaida ngubai ba khu ne kama ai khuthe maho kaida it anqa kaida ore auta a khaisa kuinqa saqari da khuthe ida sida kuinqa ku ore ku hani darasa dabasisa hani daraga khadi gagabatani khonqwa kana qhuthe nenqayi ayichi u saqanu ayis ayinqa tita nwase ndicha ma qhuthe khabe sats ayiko sats hiya ore nara umbat ayi tita khoye ayiko khwaiti khutuma ya amaga qhuthe nqa ha huye khwenti with a tit a tsayo khwenti tsayi sats ke tuwa tsamirotsa yuta khauti khamt tit hui ga dai toma amaga tin khwebe om single san anu awqa nesi titi saka ga qha nqa un a kaida that's that cow khada ka kutse titi makho i white ma u aisa se ga ga nqa huwa tini ne khwe nqa un a dai that cow cow cow ya qhisa u dai thuita kutse khai that matanya da huti nqa go ye neske si that di tswa tsansa nqa unre it nqa un amda amen
0: amen ya nqa di da ke go qa iqwi ka e tida ke iko tesna kurongwa ti go le gara ke nngwa tswana ro ra ke ni ari tain ga se kurongwa taina go ka ka auna mati se kurongwa di mi ka ga rore i se ne tes a tsa se ni kharus a inga ai be khwena nqa nqa ro ka o ka nke nqi khwena go ka ta ma ihuge kan kan ti khadira mi se tore aroma Mm. Yes, aroma. Mm. E tau pai mai yes, aroma.
2: Yeah. Uwa ge ha kaka phada segin ari gam ko sna gurum hwa.
0: Yeah.
2: Kwe gung hao ha ra tore hao ra elo di ba ge ha uwa kaka. Tige ega kwega. Khara ga nga gu ko va gu nga. Elo si misa gring.
0: Yeah.
2: Tige nam de ai tsa a wa tswa of a tsa tai. Khais khaza gen ari go romi ba go madi go se anuka ga di tsai ba a se seng tsai
0: ya
2: go rong go ba go
0: ya
2: tida ge khadi go ro nga e tsa uku elop ding anuka ga a e khase anuka no di tsa ba e go itse tsa e empower ne tsa itse nga
0: tsa
2: tsa us khaza gen ari ga ya sna go rong go wa do
0: ya ya
1: tida go tsaba go rong go wa ske to go thi tsasina i Madi a sensitive kakapti da gromi.
0: Yeah.
1: Urisa kaye hard makakapti da gromi. Naike konwa kwenintin gen lai kati taban uana di da gromi.
0: Yeah.
1: Tihabe kakaba ho uaske. Madi kati kaba kom.
0: Yeah.
1: Ebu tatua tua tua mahuige. Kakap katka kohue.
0: Yeah.
1: Habatske sin hubira tua tua.
0: Yeah.
1: Tihabe gen madi kaba kom. Ugabdan wow. Onkwati bedoma hanga mi mati stwisa rahi sa khotka dura hama kai eno ho kai next sata sa gagas sa toro nga ha hun kharan aromai kan o ba khaisa uri kha kai ha doma ama garan anu kai ni tsoyu ha tira ne ka wa habe mang aisa ne uri sa sip tan wasa mang aisa orin da tu inaisa ida swai ho kha titi wai nga ka kha titi wai da u ka ti wai amakha tingwa ai mabakha tong au kha
0: ngadi
1: tong aura gagaphada ke korongwa ai raga gagaphada ke korongwa mama raga gagaphada ke korongwa mystery khada ke korongwa
0: ngwa bara ngwa ba au ngadi sina se ke koromi ka goro ka on ke to korongwa
2: ha
0: be ke neng o etlhaba ang o aisa o aisa ba te a qa auto kai se tlhabang o aisa ng o iske neng o esna iseke kha se go ngali o eng a ro sa go tswira kharu ga be se ke disi hakang ang eng arang as ni ta on ke tabe go qa do mahai apostle go di nqa e tsa di tsam sa se ng ali go uhai tsuisa go se go disi ngona ng as go se ngadi go ro tsana na ka go ga be se ke neng o esna disi hakang asa go kharu a ro di ga be se ke tam aro ra tswira khadi disia kang asa go unkuya is aidani hwa tang hwa sise kang hwa ro hwa ro tikra kauna mang ai ai ni kauna khadi khamika sise arep ke to kaise ko kan i tida getika sise are o ige neng o se khwang amsarami petrup ti au ngas khati tike disi hun asa ne dirami ti ige unite di ngani ra i tipta eloba mi odake odake tita tika kapha chans was a nirang hon ui onke sadu mwaku ti sadu di mwadi tina nira kebo ogu ke sadu kam kwega aide nira mu ogu ke kai kwega habo de nira habo tida ke tadi nga tedi nga tika ku Titi tati tin ama. Tika gabha nirang hong ui. Onge huana nira kebo.
1: Yeah.
2: So.
0: Onge huana nira kebo. He.
1: Gagabhan gong watuas kao.
0: Gagabhan gong watuas kao si. Neng anu gagabke kai huwe ke ti. Ne kata sabe ku ke soup di kuna. Kai se ta sa kaiske. Ka ka pratkan wa o tsana nguti de khaisa ne khwe ku ye nguta make i tikai seke nga ba kai i tikai khuike petrup ke kere kai se to man ha khang

0: kere qao to mase khwena mati ni mi ke khai khabe ke petru ba ipko ho khui ipko ho khui ipko khotwa khui simise kumkuro anuka kapkira nhubi
1: yes
0: aiske amma metskira titskira nhubi timke na ukhwena nqa unqa to mara I aika se konqali kuro mi kemi khweni ke ke konkonqai anuka kapti cipke a kho khuniyo amma to masa ka haruri
1: ai nete da ke tlhaba kuro anuka kapti caipha khumairo
0: ya
1: of kuro qa dira mire edo tsai nqa to e caipke
0: so
1: ka ga cip ia ke ntong u ye bdi tsken a dire kei authority dira me kei caiba khasi batske mwa nqa khasi bke ne muti ni nqara khwa sna mie habote tsini nqhabo ba nqa caipke ne caipke khoi its name o ma to itsi kwe ke u
0: ya
1: ne tira ka si anuka ka phada wa ha wa wa ha se kwe de ba si o ye nqa kwe ni elo nqa au tsha qhisa ra nqa
0: ya
1: din wa wa sa caip ka da ke ne kwe si go tsha tsha ke kwe ka u sa ne o ta ye kwe ni twifel tira ni de ba si tsi o mi ka tu itwa ska ka
0: nqa e ka nqa ke ta ni ha caip ke ha caip ke ha
2: Buruka khon ke ni nqa
0: ke
1: si satsi ya ne ai kwe ha tsin ke nqa tong tsa ni kwe
0: ya
1: Outsni, elo wa point ba maga. Tsit ka di qaip anuka ka bidin ba. Ba sat na tani ya qiza tin an in o mi dip ka qoyo ira qom si qai ka qoku.
0: Ya,
1: qaip na qoy qai baram. Ai anuka ka bge. Elo kenne ibi waraka
2: ka si ba. Ta ta kamira si si uti
1: da ngara
0: kwasa.
2: Ki kwasa a. Halbe khu ki a qai.
1: Dira na ikira qoye. Dira kira qom qain anuka ka qha.
0: Khasi ba khading aro nqa ba yasi
1: ida elo jesu ke disi sen ku kha
0: masa sedi ai to
2: ti saku ti ti qadi
0: ai
2: tin ai da geni dida nqa ka ka ba ngolo ui dirami
1: tomqai
2: tomqai da gera
0: ne
2: elo di qada nqa da gera tomqai ne nqwesi kama ai anuka ka ti qai khadani Queen am he khaisa
0: so
2: taba dana e khaisa
0: ana
2: na ru e khaisa I ama tikaga ngara waba tata elopti da gira tomka he ne waba disnira qada o se
0: waba da
2: ama besna aisa hu aisa khuba ye qonwa qada ore na ye ama bna twinqada aising ha ku sibi cwi
0: ma ita ku tikadi
2: ti khabe Ama na taub di gam si bahu gam gam sent na ye uida sada hi ye kadi koi ai ko to ma I
0: ya
2: tai ye tai ni mi dimi mai ti da ka ne ho hun twa ding ho na dimi mai ti ma na sent ti ne da gi ye si sen u de ku te ti mi da si de re ti mi da ke ra mi bai in kan te to ma se da ni ho e ku be se to ma da ni ta ka phang wan wa he
0: ya
2: Ti kebo ta ga phang wan wa he ti gore ta ga hanu huna ta ga phang wan wa ha se hanu se gore
0: ya
2: ti ta ga phang wan wa ha se o mat ka khoe ku ye yo
0: gore
2: ton out ka khoe tina hu ga ti ga ga kha wa ha ti ga ga ba ga u ti ha ti ne khoe ni ton a we ti ga mi yo o sa u to ma se
0: inga ntse
2: to ma se Net study go igeng ha lo ma dine mi kaisa
0: ne khwe ku ke ke ke ntse to ma ha
2: I ntse to ma ye
0: ne anuka ka ping hong is khausi ke puruga qautoute ke ha puruga qautoute ti sina ku ke ke re hie ete o tari itin on sa ne puruga si sena ko ra
2: disa
0: tai itin on sa sa kwa tanti tin ke ke ka
2: kuping on sa sa ye ba ye kwa kone ni class ye kwa
0: Kwa
1: ndi ke ke
2: ka. Kom ndi ke sinu ko ku.
0: Ba weje ko ku ke.
1: Ne ne ka ka bdi. Aye na ri ra mi ho ge ni dira mi.
0: Ya.
1: Ni ngom ndom roi. Sada ne elo si ba. Kom ta e ha da ai. Elo ke dira ko as nti mi. Ti ka ka ba. Na baske.
0: Ti ka ka ba.
1: Kai se ti per certe.
0: Ya.
2: Sa ka ka ma ke. Kwe ka ka ke.
1: Ko e khut hot ma. Kwe ke turi se ba khu. Ma khu ya ra mi. Ti ka ka ba.
2: Ti a.
1: Ke sa ko.
2: Ai ka ti kwa as hot ma.
1: Ma di ya ma ka. Iko sa ko ne tita chakro hama ko titi sisena kromunga ne sisena caipna.
2: Tita get a din ha. Mazana.
1: Na amaga gui ne tika ga trip and anuba goga amabit alba hoo wa amaga gui sketima. Ha body amaba did ni hosa.
2: Ya, amabo di kiza.
1: Kamkwena, habo de mabote ni kaikwena.
2: Ama kebo
1: di. Aizi ga munti ne hu nenge ama a ama odaga dina. Elob di gaga ba din anu alba hoo
2: kongwa. Urusa, masi di gaga.
1: Amaga gui inage ne tida ku ne season ni kakaruo kwena elop di diga ni anta. Tida ku ha karutin cha cha tia I amaga. Ipge elop di caiba ni tida ngam tida ngas ose habe caib elop di ba ane kweka. Amai tida kere matida ni mi kau kau sti season ni kami sege pay for part kun tua. Sege sase kadutura hospital sa ku kumpai.
0: Ya.
1: This is a neck type, a lot deep, ne, dikaka, but a getting home. We sadu a dira me, a lot dikaka, ne, kadudra, hospitals, na go.
0: Ya,
1: this is a gego, ama says, si sentigo, wa, this go, ha, karakara, si skin, ubeba, a lot tani, tai, anuka, ha, anai, kaos tani,
0: tai,
1: amaka, twin gekunani, a lot my gom,
0: ha, amgo, tingo,
1: netigo, tui, a lot waba, auda. Taika anaida kada hanyan ke kwen ia uiba Jesu bang aiba yana rango
0: ya
1: naskira aiba sen tita ia elo phane ka ka tomta ya dage ama tomang harodi ka ka tita
0: ya
1: tamaskari
2: anu ka ka ka brazilu
1: ti komi tuira ti sen fan ngai inge na u ga ku kwena na mibi ka ka tudura hospital ka ka tria
0: ya
1: fan aises nanus timbet bo sidige Na maybe I'm not. I elope the cat was in hospital. The maratona. Tige, I will have to win at Pautiranua. Amaka tui, Ibge, Ama besaugon on Elopanio.
0: Ya,
1: Tige, where so me deep, and anybody of Gregus of Christop, just make it a cobas and go and
0: take it.
1: Tinga, quick when a sassy rococo saw me a co.
0: Ya,
1: Tia Toka.
0: Ya,
1: did I get racks na hua dorata?
0: Ya,
1: did I get one di vervarlos and a hua dorata? This again, carit one rondica, a hue ba hua dorata. Van Ama, wapa, out of Geloba, Ibdica,
0: ya, ya, Tibu get near quicker. Nam sata auto. Kai se kuyuna kiti. Ne kwa kuti au naske. Ne skoro aiga. Nomtom fetuesa mi kemi. How haga ye kuru.
1: How now?
0: How long
2: arrows and get a
0: girl? Tim gen ne kwen arrows is to say ye hit me. Ego, Mamada goro koro. Ora ne di mi. He se koro o neba. E masen hasep gen hawaba. Ipun wana kere toraku.
1: So
0: ne kere anuka gapti taipke nadike twana. Unke tinke kwena gen nom a aiga skoro nom dom sa mi kini. Kere nom an gene kwena ye. Tai hui a kaisa. Kwen ge mir kosis na nudo ma ye
1: ye.
0: Kwen ge gen elopting on snara die hunda ikhaisa tinge khuena nege twatwa ngawa kutina ke khongwa
1: I kere amaba
0: amaba
1: umu amab elopting ka khwesi uipa musa
0: ya
1: oyge twifling anuka ka bunani ha ya khai oyge khoya ni ne wabasa khuna wabasa ka khwe ya khai
0: fan ni khwe
1: ta ke elop ka ka khara ka
2: ya khara mid mai Tam di situin ah narami. Ti genira I my way coping on sara kain I ini kain o kaisa.
0: That's yes.
2: Ah
0: yes.
2: Coping on kwen gen na un ah. Ti anuka gafra wa. Ti coping on sara ni kain on
1: gen ne.
2: Ti kain o sia.
1: I eloba di ni toa. Van ama ti kaka mai ge koe. Eloba kaya ti kawa. Ti in kain am ama kudora
0: kwa
1: unzo.
0: Yes.
2: Yeah.
0: Yeah. Yeah.
2: Kita kain otau.
0: Otke kup onzani kain.
2: Otke kup onzani kain.
0: Kup onzatke ni kain. Ngayon oning na ike kain osi e kain dirami.
1: Dirami.
0: Habe nga tuing ons, Jesu Christu tis nga tuipke kain osi barahoy.
1: Hallelujah.
0: Ngayon oning kain, tiske kain ons tuisa ha. Ngayon ons na ke kain ba kanaka kwe. Ngayon ons na kwe kasipke.
2: Tamdisi tam asa kumi.
0: Ya, ya. Nese go wes tu sti tamdisi tam asa. Okay. Haga disi kurika. Aha, Kaisa I, Kwebke, kwepke ihu yao.
2: Tamsiba.
0: Tamsisa.

0: so Israel do qinise qare dira me
1: ah
0: elobke sado Jesu nasare ngipha ngeqo amba
1: ah
0: buruga sizenku buruga sizenku diku tsi sadu di
2: saudi ti
0: saudi hia ibna uwa u nqa ukere din cha
1: ah sadu wa asakabuyi
2: kam di tsam aske
1: okay yeqa ya
0: sadu wa dung an kam
1: netnu ikhuni dicudira khara ka kuwa mai
0: Komiro
1: Israel in Aoko, this can Nesarami. Nay, me then, Mam Jesup Nasaran Ip. Eloba, who ha quip? Saduna, Kausen hap, Taiku, Tipuruhan, Tisauti, Tinna. Elop, yes, Sadun, I goop nag iba, who get it in. Sadun, Udu, Kadi, and Ankimi. Ego necta, I get out to say,
2: I have to go what I get.
1: Saib ke kawa.
0: He. Saru ke ni kho am. Tida ka.
2: Ka ke ni kho.
0: Tida ka. Ama tika ka na kebo bai. Sis ka na kebo sis a ti u na ngai sao.
1: Ya.
0: Oda ke tida ni kho am.
1: Kho am da ke ni.
0: Si ke ti kho am sa hu kwe ni anka mbapa hus ke ne kwe sa ne hu e hua
2: e ne sa hu ame. Yesu na sa ra tiba. E ke kai ilob na hu ne taiba ke hua e. Che buru ha di na gere ti. Tine buruga dina da gegire mu tina go ne sa kaka phang wa o da ye sada yesu gre din ga no masana ni di
1: ne ka ipkhata go anai
2: amaka
1: ka ipkha anai ka sipkha anai kore khadi no kaka ba mai chida cha ba nxa irore chida qa ise chida ibe nxa iro ai ta o chida nxa ai

0: thusa nxa ichali kunqeke ayibe sarati ona nxa ngusentamaha gabe nxa ngura khweda kira nxa ta epta eloqhanuka kapa xa uchada qhisa qata cha ngoba xa hwa ibe neqhisa iyame qata cha sada qata tareti awre qata qhupti qati ra qhisenta nxa da ke tabata na etawa ti kaka batake sadu enkhon kwi kawha tira miyame ti tadi ti ti taku tin aida ye aibe tita ti kaka ba khon kwi kawha in gan hanu se akebo ting onsna didaha oske qosi bani ha tira mi matira mi
1: ama gatus komo no kweni sao sao puro sa jebe kuptika ne kaka phane ncwan chasa
0: khuptikanke
1: khuptikanke enkin wa kaka bra kui nqa gase kuye go kui ai gase ma kha ba khuchiye go dumai
0: khara ka kusike
1: ba ba ta ma asit asiko dumai man khau ti sa ti go dumai ma ge ke ti sa si go dumai kui ai gase
0: ai gase kui ba da ye ai be sa da ning hao sa da khupka da ye ai be ning hao to masa
1: ti ni kum ti ku go ba ning go ba
0: so Pan elobdina ne de grumise nga pan geni ngading humisen in ne vekeptin I pat saib elobdi kana sen sondatsen din wabasa sikuruse ga ya tui kaka sna tui kaka sna
2: ku bai ba khura qaga kwengen urusi ba nga se go qagane o mina oye sida di ka haleluya sida di ka Elop di kan di kastra, ngai man di kastra, oren hunsi kastra, ige neng kubwe pra kanye, tiko kwe kaka kwe, sa si prane anay. Tige nga ba hui gan, tabase no, bain uyans ase tske sata, di kaka kwe da tina ge haba, tira ngai se ige kwe ning kwa.
0: Kwe pata kwe ka ida, tira tabe de se ige kwe ning kwa. Ase dara kamika, ase dara kamika kansa kan auto. Khabe kaise amabesna, sata elopti kata. Ne vekepta ne ha toao, oike elop kata ke ramima he. Sata ke aibe ni kabata nae. Ne kagap ke sata dibani hoisa. Amakata ke ngakurumi ngomtom skimi. Sondakti da gamiyo, ngay dip ay wabadi ngay kantma. Ngai dip aini au ngakun. Khuka hike khai. Ngai kuni ngai ngani ke khai ngai dip ai. Huata ke. Elo pata go ai tao. Ngai skum kan ai sa ka tin wao. Tiskum ai sa ngumis nao. Khabe da ga elo pata ga ra tao. Unke ai sa ni ho a. Ngai. Khara khara sa ke ko mati.
2: Nga street masting ndomboi. Sata ia elo ti kaka ba tonkai hada anuka ga phage tore nwa da ra se hoita nga da ge ebe sa ge tapete kun kwa magusa
0: so
2: tida gege kwa ukun tida ge nganu si aise sira nwa

0: Chris ada kumu kai kau ready aisa dige min aisna si kai kau merai fan osna nusa ngawa maga the mascara yo daga kai kau tasio ogeti kaga ba unstood like serata
1: ya
0: ge makai se kai se akara o misisa ne anu kaga din kong is kau nanda ge karu kaguza kuni tua anu kaga pa herni asan asai ha ko se dage kai kau kau asenisi elo bi ko basa
1: kau ase
0: ferni dip kinang oba kela tingang haris na nang oba sa om sats nisi dise ha ko skira ngibesen nga om si oreske sats na om
1: sats na
0: om sinisi
1: sats kanga kanga wa ya amaka
0: tin kupana ra wise kampai sisi wa nga ta vela
1: ya ya
0: ho to wa tidu wa ngo snap ke tain amaba ne kwenen wana ninka ne ba kuwa wa ti wa kwendi omsi ha kwena si tokoka
1: ya hi hi he ne anu ka ka king hi op aseni ha
0: ada do kaure
1: ita ka
2: ka ka kwa kwa kwe
1: ya
2: ka ka ba qonqwa kwa ike ai tsimani ra kwe muwe kho ike nqae tita ye ka ka ba qonqwa ke kwa sentoma gabe nga sats nwa nqwa tske ai tumai ke nqa kwera munqae kaka sikho ike munqae ra kwe
1: ya
2: I sauza ako ike kwa sense o se
0: tije
2: kui kurin kai se kui kurina da
1: elo si kamai
2: ne anu ka captain hong uisa tedi ha kui kurin tida nebe ke ai khaba ne ho hara tedi o ike huka da jin wa
1: I
2: tida ye nqa kwa
1: so
0: kain o da
2: tida ye kain o
1: ai de gen ari ya de
2: Tida ge hu he.
1: Pero wo fe da ha.
2: Huru ka boy da ge elo si ba. Mai di ba ida uka kwe ka u.
1: He, da u kota ski.
2: Ama ka ike. Ne be kep nga. Kara kara sen kada ni ka. Ero e ku da ge nga re ha. So. Ne ka ero sa di da mire. Ne te skatan u. Ari skatan u.
0: Saura
2: ka. Ba kuba ngumi ba da ke sa ama ka.
1: Ya.
2: Nai nga u tsa go thwatwa. Nga thwatwa e ke tsa go. No nga tsa se tsha.
1: Ya.
2: Tsin ka u be ga. So na tse singa i hot ma ine ga ga ba. Tsin ne tse di nga nga ine go thwatwa.
1: Ya. Ya.
2: Ma wa.
1: Ya.
2: Ga ine tsa ba tana e. Na u tsa. A bon a bo ba tsa
1: tsa se. Ba u tina se a ro ba ni ma.
0: Di se tsa tsa da ke khomo i ka u tsuse.
1: E khomo i khomo di ngom tom se hola ka se ya kleng.
0: Ni dira me a di ka go. Tsi di ka di. Amada ge ti. Dida, nga tedi nga di kaka bani. Ui uta. Di kadi. Aitai di kaka. Di kadi titi kagu. Aitai ge dida nga te. Di kaka bani. Ui. Di ka. Kere kuasenra saka kuke.
1: Kuasenra.
0: Satkara kuasen di ka.
1: Ane sata sege.
0: Edo nga ue
1: kau. Sege ya.
0: Aromatika.
1: Yesu te wise
0: hanyo. Obgelop dikaka ba. Neng usna sat kara kwa. Sat ip dikat ai. Ip
2: dikaka ba na ho. Ui kawa khaisa.
1: Dida hu u.
0: Imagine.
1: Ngom tom sa eng ho dide.
0: Dida grami. Ne ding nwa. Rasekel kwe hoka. Ne kwe dikai. O mama atmasa taru kaya.
1: Oh, he.
0: Titas, dimia kwe. Mascara kwe sotra didanya. Titas ke dimia hada.
1: Tin maga gaba. Umpai hada.
0: Tomase kada.
1: Tikup gaga ba. Watwa.
0: Narin haruka.
2: Alista. Alisa kuro hokwasa. Alisa kuro hokwasa kirami.
1: Yesuche.
2: Wa kwe guge. Tui ba guhaba. Taka bra yen wa. Tui kwe tinge huwe toma. Wa kwe kuke kaka kwa ke ntwa
1: ya ya
2: timige tui kwe tsina huwe taut ma wata ke kaka kwa ne ntwa wata ke yang chaba
1: he ti yang chaba sa khabe ke neng o ra tara ga we
2: nkan kha
1: kan kha tara ga o he kira in ke person lek se mai kawa tata ke ko mu mai kaka o ta a khisa amaka ta ke khae kawa an abe ira na ben am aun ke kwang ang thui ko na
3: kai ngwes kai ngwes nom dum nanung si kabi one.

0: tsela to gore tla neng ano ka ka ping kwa tsena o ano ka ka ti ma e ho ke o wa isa go le amen ida ke ni ti kan sana ni ba a lop ti se ngong ngai ngai ke subut ma ho pa ge so kristo tsin ke e lop ha sing ma e o on ke khwentla ke kom ba hi ti ti puru puru ha se senka to di ga tsin ke ma so tsoi khwe ma khu ngara tsaru ka a ba tinga tsasi o tka gramu ba ke ne di go ha di ha ba de ke di da kai sira to re ka tsen ke de ke di da e lo e sen tlo go tlo ra di a e ke ke hai ma a o tka bana ta ma ti de ke ne tse ke fa bo tsna ra tlo ti tlo ka tsire ke ra mi ba e le tlo go sa ka go de ke sing a ntse e tra go ba go tsa go ba tsma ka re yo di to di de ke ke ha fone sen ha me se ba tae ne mi ha me tae ne mi di ha ba de ke di da e lo tsin o tin anu ka ka tsin ka ke a re sen tre ke dida ke a fun dida ke elo para si sen ba what caps can order ke dida ni ma de dida de fun elo kamine ho to bi de dida na ho ni to bi ut scot ke go ut ma scot ke ut ma tida ga khwas ama kra khri de ko mai khwas yo o ikra mi ka sa yo ho bo de ni di gra mi what caps at ke ni ma di gra mi ho ke ata si sen re tap no ko ba tata o ba sna ngai ngau si si ibare yes Jesu Kristo ti ta o batka gra o o tskini mo I think I be sanki ne khuna ge hain I think ke re mang kwai ho ntse ke don't mind am ma se ke se kwang bi ama abi tun ke ke re mi ama ama se ne ke ama elo di o about di o di that no conference na aham ada elo ba si sen ba si sen u san anu ga ga ba to re ba san anu ga ga ba to re sa sen elo di kuna si sen di da ke ne te dimi mi si sen I si sen u sa mata elo khats ke mai ama mai ho ge ta sa ma ka nu wa ba sa ke ti tora ka ti se di mai sini ka ta elo ba ho di gu ke tok pura min ka ke o kha ba ho me fro taro es ke
1: kai kan kan sa sa kai se kai kan kan ngas main oi mama oh eh ha a ngadi ko nxa yaqaqa sikinqaqo mayisa saka inqa uqhaba hu sama satanyu nekhwe kutye anuka gapha kuginqwa muto maye yi ama ikomo anuka gapha uwa ike khara khwe ne ngihuike ngingubo ipnatskira satsa urhan ditanqa imire ngingubo ipika itskira kho khuni itskira tike anuka gapatska hoti nqa we achi nekhwe kuke nqut madira mi mekhwaza sisi ntsotsa get my
2: tika anuka gapatska ntswao othi ukani sisi ntsotswa gaga sinquta ni bathu mkwako ho
1: hotko
2: amaka ike ngqhabaza sisi ntsisa Tsi gabe tsi khusa taka mi ba ta unqamsa ba teqauto. O ike ne tha khams ne kaka si khams ke. Tan si khamdu masa kaka si khams ke. Tsi ke kaka si khams aw o tsi kaka si se ni khame. It's kaka si se khame tsi nqwa. Tsi tsi satsa ni nqwa ska. O bye khakho ba qesa go ho.
3: O ke khabusa tsa ya tsa
2: ba ho. Tsi ke Tsa khabusa se ba go tsa amakase ke ntani nqwa
1: he
2: five cats ya anaya ha
1: hey
2: five cats ya anaya
1: tsa kai sara ka o
2: ka ba ta na it bon ko a ye tsi
1: ari ye tsi ni si a mai go mo go ntong
2: ka u ka it matia na ka u ka it matia ho ui a ye tsi ya ka ka ba
1: he
2: ho ntu ye ke ya hora ka ka ka ba
1: a nqa ba irana ben am a nqa ba irana ben am thank always Tying always.
4: Tying well.
1: Eh.
4: Tommy Gay, it's not a minute.
1: Thank you, Tommy Gay. Ah.
4: Thank you, Doctor. Ma, excuse me. Then I know go and get you out of the main country and come up from here.
1: Thank you.
4: The main direction of Doctor is a camera. I don't know if it's a minute. I see, yeah, go. I'm going to get you out of the main kwa ba dikira khopi ka no ka ka mara ka ke ha bi ke main kwa ba dikira ka go o ke e ke e ka ba ha ti ke khopta ho ba ho khwe ka ke pre ke o ke ra ha khara ka go ti ke ra main a di mai di sa ka u ka ra ha e no se ka u ba ho ni ra khona ke di ka u bu ka ka dira tswa ba ti ka go ra ka ke ti mu ha mi ti ra ka na ka u ka sa mu ti ma di a ka fi re ra ha Because of the negative toll, our master figure me. Her real Ipka Kurban, the man, a heart is great drain that Taura Seham, Ujima, Taura Seham in the drain of Iva. Na, it is now, Kurban, my dear, that we are the Iva. Have a cow, Serasi Kurban,

0: nokirex xa uqale so elopta ne satinara sit lenkaza senekhos aitha hebre goba chapke khabalela chara i sat mahanga ka sat si elopta dikai chara squai so tipira elobana satam ne goba chara di hebre skara i ne kwaba sikhos ayo uyira link at a ulil haikus i chain magus wanna goes ki kiba of the makeup equal or get a me understand this in the here say that or go get a sira kaha satka el satka elopti amakara kayo pidatin gene gurmi kasa komi elopti tawi behind kwaba dika kabe jesi elopta dita perlex khabri kwaba tara dira gen kwara gami o komi sa me ra opisa era sian kwa ti kai kame kara go hai sa dita go sa kwa koro tek tek
1: Nasa, kai kan kan stain ois. Ya, ya ka unke ora ka se ka harana. Ka unke ka harana, ai ran ro khabe se no haro. Ka unke ora ka se ra ka hana. Tineng hwang ai ke. Sat kwa out tina. Ni masip ngara ka. E, si se khas ke nang anu kwa ka bang hong ui ais. Sa tawa. Ha se ke. Wa ta keng ha.

0: ჯესუკი ან ანუკა კაპტინ ანუ დიდან რაღაცა დიდმე ბიშოპი ენხე ქუი დიდმე სადისე თხასა ქუი ხა მაიტმე ქუ ჯესუკი ანა აუბა ქუი ფხაკი მიმაიბან ანუკა კაპტი ქუი ლან ვატი ი პოპი მიმე სატი ლან ვა რა მაკა და კინ ინგლისი თინ ანუკა პერუ პიბა ხანი პასი სადე ქო ქუნა ქუი ქო ქო ინგლისი მომ კაი კან კანს ხა ხაუცე
1: კაი ყოის ყაი ყოის ყაი ყოის
2: kawan anu I anu gaga bang anu kai bai khi I season ni yang anu gaga kan kan wa sa ko ira di ba khai a se I ti ko di khai ba nga ba ha di bro mi o da ke khaba ne che ra min ka ke kai wang a ya kai tu I aun ai ko esa I so ke ne to ko khoba chi tu I sa da ke al di da ra mi ti kai tu si nga ai si ka gra ha o untuk kena satsa kung tau ayra kung satsa karang haruban haru satsa uriba uri satsa kam ka tini hi siso nete kai go yao da ai anu ka ka ba jira mi oike na kai jane te ja kai sa kai ba ai ba sada ne di koro min ka ose ne yao da ke karu no che I ke anu ka ka tin hong uiti a beloste kretie o I ke tuiba ha di ke mi si ge nga tuba ha nga ai evening anu ga ga ba khadi nga nga mi ti ban ta ni ra chai chai khai sa aro ma tuba ha sa ge ngwai khabe I da ge me si ha elo wa ba si sunga elo si tui nga ga si ba ge khwa si da ge ge karu chi ge ni si sa o ba ba ma ko wa en e ra wa ba nga mi nga ra ka wa ba o da ge ti da go ro ti sen tare I kha da kha ne di in wan a sa di go ne ge ko ya kho ba mo nesika pengster nesika apostoli nesika maker ke tui khabe kai kui auna khari rose tui ngas ka khabe elopting ons nga kai ngauron owa si kai ngauron kao mabada khara disa ama kansara di konang hova sentama mabada ra disa ama kasa tore di ngangwe temasa di in huang ngasa ka unha turo sa keibe abopa sada tui ba ha tuma ti tui nga khatma khoda lage yema iti ya khayi amaka iti khayi pa aibe sa khowa khuda ha tike hanutuma se dara sisen amaka tore di iya dara tore di kam dara khuna nga kam dara pa chin oa oye misa nga tui nga kasi dara oa chiyo otoh nga di itomka ba ha elok nira anu sense sada di sa nira mung a tip nira neng anu kaka ba sada ai bai ui ha da ti elo tina ni ra connect sei I khaisa ti ra ge to koro mi khu ge da a ne di in wa di ra hang ai bai e no khara ga nga ku ker ke ku di kai ku I au da ai bin ha wa ku khada ngwa ta ma pa ru ga so bi so ku ga kai ku I au ga nga o o ku ge ha wa ga ko nga o kai ku I au twin kai ka ru ka da ha ka ti da ambara mi ka ai ku is ke mang a swa sa wa pi sa za khara I ka kai ku I au khara ga ku ker ke ku ti na nga o o ye nga ker ke ku di kai ku nga kai ku ko ti na ko nga o o ke ka ka ku ba nga anu ka ka ba tu ba da ko nga o ai di ti na mi nga kai sa ro ma nga anu ka ka ba sa da I ni rang ko u ti ke khae anu ka ka ka ni tri se I ba I khai ka o ku ba ga ni tri o ba sa ni tri ti kha di ne ta ra ni ti cha ko m cha ti na nga anu ka ka kha ha ni ra anu tida ke to koromi go ke so go kara a go ba tsai ka iso tida mire
1: sare to kain ois e kain ois ka hap ke go
3: e mire
1: samu sore ka e da ke go mire
3: e do so me da ka tra si tra sao ari skosa da go ga ta e tira ga ne beke bo ba ta ti kwa ga ine khon garang ba o tsang o ntwa in anuka ka buka kai tsa unga go yao gabe

kira ikhais king anuka gap kharang khwatin anuka gap khara tai tu yedira mi kweda tinge no kona kaisira man ngwa gai ri khuinde tsa kwetsa after komigi anuka gap sitsen kara ti kweda ke o sase le nuko mas u ipnatskene tsa kaisa tsa se tai tu ya untina raho anuka gap ai ma ba hatira mina so ne khunge ne khointina ra ngwa gai ka wama bang ore pna ha se iguro kami anu khabini ha di o tai tu ha ko i gara ni uko mas we think ore ti we pna ha ma din elo ti khuna tanu se aqonqa so ne tse ke anu ka ga ke kai se ne tsira ngumu we tsi elo ti khun tu ho askira meeting anu khun anu ka ga tina tu ke far kina a uba tin ke far kina ta ka di kuma ke ne tsi anu ka ga ke khuna kai tsira ngumu we ne tse tsa hong a khaiskeng anuka ka pe ho dirang ama ho e khaisa le ba ditu ya ba ne a bo se go ge kwe ka o mka tlo ye tsin ge kwena go ba pnga wa o marie gire ma i tsina nga ga ba sa mai anuka ka pe ho sa o ge pedro ba ra min sa marita sa tsa kang o di ga ba ye ne tsen anuka ka pe ho di ke bo si ding ama ho e anuka ka pe tsore ding ama ho ne tsetske prayer line karaho prayer line on the run steep 200 run steep 300 run steep titke kebo by tautska otke ni 500 run sa netike anything anu go ntse ka tshira nguruwe tike anything anu go na netseng ama gweni tsini nguru uwe go se go ha so neske elopta kain khaisa so tsatsa tsanga duke go mia i pedro di a o nna tsha di tika ke do go rongwa ang aduta ka ke adop ke pedro ba aunga tinge 3 days en kona ang hoba sen o ne ko ne ke ngoba sen an ke kwa sa tsaka koma yo elova ging an idramie elova gere a o kwen ke ne gere kha kha ti gere man wa kwen ke ne ko ku ke ka ka ba ho gere kha kha ne tse ke ker ke ba anu ka ka para kha kha ne tse nge elop nga ma kwena no ko ira season uwe anu ka ka kha kha isara kha kha so pedro ne tsinge elo panuka ka ba ke khonwa ga be kaise ne hao na think u sipna gai mama ga tsikira mo nga a bo sel go di nga e khidi di di sing re tanda sa nga tsa khoma yo tsikira mo pedro ke elo kha mi ba e ba ide na na si tsore ba ti ide na ka sing u anuka ka pti ti di ha bo sa ke pedro ba ra ho ga be ke pedro ba ra mi ti da ge ne go di di de ban si da di hao na si tsin nga e di a yi ge ne go e hand ma said again anuka ka tangling i season uda one how nothing uku khasina bke nganusi bara anuka ka bara wako tida ge sada elopna mada tina kaise how nasi kungasina gamsera ma tipke elopti kaka ba satsa ta season uti khuwe xa unqabi ne how nothing uzi kutha ora kangu khuge thire ida eloba ma am eloba season thire dan anu anusen titada elopti khun anuka kapti hoden amahu nete ge kai se kai pieza ga di aga se elopti khun naradi nete ida tan hani anuka kap ka ha ba di ge kho am de mutni ha van ko anuka kap ge ngao ge ngutu bi ba ge ha tip ge o ba ge ha tin ge khoina ge khoen ai mati anuka kap ha tirami en kwa ba sna kho am sa ni thai madi iyo ikoba kunqan hwasa ni thai tini miye yi sida di kai khon gene di gen waba do mai sida di kai khon ge ne di da gi sida eloba elo ting anuka ga ta si sen kaung abi sina da gran oron an di karang wa kwa ti kai kai na da gen u si ku ne gre pedro ba mi ti da ge ha di an ta sing u di da di elo ta si bi ya wan i ken ha nga si ka u na di ge kai ge jordan ti ha di nan ti ge ha o di di mama gada ma amre di kasa do tika ikuya do ni elob khan ga kwena season uo kwena elob kha season uwe re ti kho amre ida kwena tore ba kerke kuge netse kho au se kiku ha anuka ka pkhan wa dira miyeka kho kho stusa da ge baradi ma navex wasa kuge ka kutwika nei au anuka ka pkhan wa dira mikweda ti hawa kunada ge ae ku tsong ogu tai di ba di ga ga itsi tona mastu sarai na un hugu ka dura tona go Nigeria South Africa ka ka di dura gira tona ma habets ka nqa o da ke anuka ka

0: ngwa chicken anuka ka brasisen nei aw sina da ke sondatse ukada ke nxa edigo ya anuka ka basimqonqwa gabeng oro ngicacini kwa I dipida ke kromi go ke dadog ma amre tsikhire ida ta elo taina ramisa tsi aman go ba se kwa go tsire ida ta ne kho ne kre pedro ba aw nxa ba ke elosi elosi nxa ke mai kho gabe ke ngoba sentu ba ina ans I don't get nekona ke gawi tama ga nge nekona elokting anuka ka fisene ke iyo puru ka tsikere kha kha ma o elok nga satsa mas tsinge nqinqa elokgaka bathi antsi unwa dimid ma kugeda madi daga elok nga ma khabe kore elokting anuka ka tama di tsai tsa tsi aman go ba se wa tsire tsire ida elokgaka bhande sam lieve ngwe ba go tsinde elo gore sa se tengwe ba go sina ait layere tsin unisi da gromiskin anuka ka ke ama se ka late yo ge fara nga sina late ka ipsatsa beskerem ipxauqa ba Jesu ke nga xami nga ke nga nga tsin twa ga ke anuka ka ba Jesu bi ke sa tsin ke Jesu ba bu sein nga ke tai to ye ip anuka ka ga ke tai to in uye ip sin a ntshae ka I nga go one one ke ha go ke da do tai ko sa wa re di tuda ke do kromi go ke so ka itse nyure
1: ai ngo es khatlao ka ikankans
0: dangi
1: au be khan ai tina ra kuntwa kuntwa ko a eh khonqa mi thiseni chadi icore sichanira qana eh khonqa mi ro stuisa seni hi eh kai se da ko ngwawe ngwawe da ke ko elo si qada ke ko ngwawe ai es ke ko ngwawe kuba ngaba se eh ti tumtumroi
2: Chiku ye kai kago kago ngwa kha kha ka.
1: Mm.
2: Chike to hwa huna ama. Chike. Tari da dida.
1: Mm.
2: Ti kuti kwe twa tani kosen.
1: Ya.
2: San o ba nga hada.
1: Mm.
2: Anu da saka ka ba.
1: Mm.
2: Osa.
1: Mm.
2: Ho kha tani.
1: Ya.
2: Kai nga ka ite ti da ka no unha to dio.
1: Mm.
2: O ka u den om maska ka be.
1: Ya.
2: Ha bu maska ka be.
1: Mm.
2: Ati tuta ni mi
1: twa.
2: Pou sen si beke?
1: Anka.
2: Anka si beke. Ore kai sen si beke? Kuba kong wa si beke. Kai sa hu ais ka tan. Na is kam ans o se. Oro kam ans ay da hadi de. Au ma et kao ti masin au na.
1: Ya.
2: Au sa man was o se. Ti yom si da a. Si da dit ay si asi hud mas. Kup hui ka dan habe. Hom tom ka da ye kou. Kai ka da kou.
1: Ya.
2: Kau kai dani si hui ka.
1: Ya.
2: Amaga dani koi kot mai. Tin au ngada ga nyu ye sina. Au masen. Tin au we ti.
1: Anta kadi.
2: Dige da vip kami. Kabi o kai sen tumase. Uwa dire dini mi.
1: Ya.
2: Ti jasa de san au pna kutse. It tin un am den ariba dere. Dimi tini utai. Ikuta ki dida. O esti kama pa ikuro tabe de mahu. Wan hup an haba se ha. Au.
3: Kasana.
2: Kasana. Nen o esti kama pa ikuro. Kasena. Kwisen. O esti ai.
1: Ya.
2: Hadit ka isa se. Ongutu mahasna ka kauro. Ip kakaba sisen ka. Ngose tka nyos china.
1: Ya.
2: Turin hua. Kutse tae dani diba si tzatseng haba.
1: Mm.
2: Ip kuban kwa ute mayim ade. Nisi dan ngunti nang uruwa ye.
1: Ya.
2: Dimiti ti. Kung ii kas akwe nani kung ii. Tin uba ba ni uwa.
1: Ya.
2: Ip kakaba. Sa isi nang la.
1: Kwe
2: hu ube eduma. Wa kwe dan ni mai se ii. Ni kwen kwen mai di de. Habe huwata yen kong uye klap ki kakaba. Di kuta ye goro tanam.
4: Ah, dira tin di. Kaise kai eng hanui ke timi habe ne ti kham sis na khadira ha kaise khaban wa ta kha ne sa gwiran uni qong swa pai ti din sense nen qwe sin xa ibnan khadi kai gyu ya au da ba gro kaise a sen wa kha ti ta go ti ti ta so ti ga ga ba da ge qom qa cha sa do ire qom u di mi bai ha ta do ge nen qwe sin xa ibnan qwi da ada Maskerio, karaka ngagu waba kaidi nga. Ais elobdisa, kai ngao kaya. Tsin waba din wat kai ngao ha. Khabela neng wes ngang is nga didaha ma tika di habi tsa senderang aib tina

0: sutse
1: o ha o saka ka dichaba elopti mwana chao chao madiko se qhuba na a ayiqadida nqanqa unicora qathi sei
0: yesuthi
1: gakabdi nqhonqo uyisqaruma ayisa ranchao chao kweda ha o tomase qharaka kunqinqa ku makwe wayinqikron citron sacabaze ayisiqhubise raqayiqicawda makwe wayi iraqao tinqihira munqu uyisqara raqayiqida madiko ayiqhada qhubha nqanqa uchanqa unithesi ay
0: yesuthi
1: nekagab nenqano kagabdi nqhonqo uyisa ncisi unika nqhonqo uyitmasa didathi sathi komqhubha qomqa yasa ayisiqhubisa anuka kagabdi nqhonqo isinqacise qwi cha cha awu Uyi ngomdo man andange kwa ukuthi mase chukuma anqa xa ukuchada ke qhubu tinqayiza ranqwa ba
0: Jesuthi
1: chile ida qhubu kwa ware chile da sada ngawo cuyiba ke ayikho kuke xa ipelop dipha ke nqano ka ba chancwa ngwayika
0: Jesuthi
1: tira ka ngawo odige hospital de ninqahu tira ke nenda khona ho nqanqa inde elo sinqwa ba sinqawo dide Tira ke ne dara mo khan khasipthi ka khanqasipthi manqwa ka gasicha ha o dide cuwi qaida go sada go cuwi qaiqicawo amaka sipni qhuba xadi wida
0: jisuthi
1: nenqano ka gabi nqonqo isikhaqa
0: ya
1: imakwe waye wa ti job ke dik mitha usinqa sinqo sinqa ba go qaip elop dip cha qai ka ndida mire chita ngawure uda a madiko ka khunqa ba da no qhubha qomqa ya nqobe beqisa kuke
0: ya
1: ndida doch mithi elobdit kaka bakan kanre
0: kan kan
1: ngai ba wethi ne bachicha siqaruma singqobo ibo abakan kanre tsore badin aruma
0: kan kan chida tsorere atom tomsa inkhwa elotsi sa mi mati ti mi me di din am out a kesida ha usen ha se da gen qwe ska map ira qaga qhuthi satske en ore aunting op nga qenqe ba sine umhato maha San wabas na ha stuza ikwedan wabati sen stuza rahida din oku ti unyiku ngatke sata kenke basini unwadoma. Habets gen uesti kamap ay harama ye ing ada kusida di ite kam kam sendani kaisa. Ubabadani unwa kaisa kuti. Kainga kai sendani kaisa. Kung igudani kaisa. Ngora ngora gudani kaisa. Kae kudani kaisa kuti. Nasatski anin uyam aida kuye inkada. Oda ge kute si wata sa is inkara ki elopti unwa kauti. Tao tita gea tara. Hue da ge unwa doma nen uyam aibai. Habe da ge sida sida di kao ga ma ti kawa. Kao kun uyin uygega kuti. Kao gu sa mista kova aida kanam sen ga kuti. Neka uka tani kobamba katake. Huata ngumbi harako we sang anutrons ainga. Tida ye saka aptafip ye mi kamira mi kute. Ta ibe kute na ukunu wanatka ube kata habi. Sang anuka kabasida hu ubere. Ta sang anuka kabasida hu ube kute. Oda ye ibe ni oka. Oda ye ibe ni kasa. Oda ye ibe ku sida di ite. Hu ose ni ra I. Nga maga ngubatari elopti umwa kauti. Ans nga ida ama bes nga di gaga ku ha ting andama is nga kute. Aiti di ku mi di tisisen ku nga kute. Kuta uku nga koti nga nga undi nga. Nedi nga da gigi karu elop umwa kauti. Habe neng uwe sna kaba ngao ngao dari. Neve ke piyat da ngumi ngadap nga kute o da gira masen. Ama ngha ti da gira kute. Sat ose da ang au kresa da gira an. Nga maga kute ka ugo te di nga kaba ng asa uiba ma dari. Asa ka iba kute. Haro dare sang haro di ka. Ana ka dare kute ng otra ge kwe da gira. Urisa dang are elop uma kauti. Homa hua taip katni anada titni saga gabang hong wing amda titgo mi habe da ye anu doma hugye anu anu dare kute. Anu anu datka sata sata ip titka sipka amaka twiske net dang hong uika gaprata ni takai kaisa kute. Amaka ubadare kute. Ngao ngao guda ye kaidi ai kute ubada.

0: kuda ge kaidi ayin ubada elopti uwa kaute. Kwa nga kuda ge kaidi ayin ubada ku. Aman ole au da ge disas nga da gigi ngai. Tida ge nete skose nga disas kasawe ha. Kwa ba tida radira mi kwe da tin ge kute. Nga isa isa huge to. Nga ipke saka gaba sida huge to. Sauli kemi kute. Tida ge ngai dip aira ka isan onsa. O habe nengas ay tom dare it mba dare kute. Sida wadang mba re kute. Kata satra ye nga weda kute mba dare elof unwa. Karaga ngagu mba di ngas ye nga uda. Karaga ngagu kaiti ta kute. Ui dare I ma kai huay. Iyes ke kaiba kais nga ma. Op gen kubeba ne kau. O di gen kwa ba di ne kau. Kama ka kau kau dare kute. O da genira kau. Neve kep nga horo komro se di dare dada Israel di elote. Horo komro hup nga ra ka iskase di dare neve kep nga. Unika tes eis ning horo komro sa kute. Hup nga oh ting undani ting ise kute. Uni muwe kaga kute. Ngai di bahu ore dare kugizu. Horo komro skang hup nga nga ting odama ios ke duria. Habeng Oscar osken watisira ngudani. Ngadi di dare tatati. Nena goro kan o wang uti anuduma. Habe ha goro kan ti kute tomasi gani ya amaga. Amaga kute unkware. Tugo ina ibe kamu lip nga. Habeng homsing aiska hingaga. Habe kan iba tia tu in aroma kaire. Kai kui dare kute oa da gira. Hube pia dan anga apia kaba. Wai dani autosa u ngari aoba u kokuni. Oba tadi uba dang iba idara uaba kute kan kan sita gira na iduit dang uida tisa musa kwa kanam sentoma otni diti bada kresh aroma timi ask why ums atari nisi ngai tiwa amusi puap kuse jesu din ums nga amen
1: amen
0: ayin ois adu uhare ayin ois
2: ayin ois ayin ois
3: nisike desi sara sao taba kute Sie dann, was er treibt, die dann gleich noch so.